哇！

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

我们。

الآمين بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: yonent yalla way ak usul usul la bëggoon rek ak yalla mara deug gi ak ñak amuna gëm yalla way ak usul usul la bëggoon
1: salli ala nabiyyi
0: bëgg rek manam ma nek liggéey kon sax yeen ñu xam manam mo gis ci may liggéey ay ngir
1: wa kun ani fi rahmini min
0: ad-darar
1: wa nadini rabbi wa ahla dari huna wa fi
0: qadim ay gëna yaat lool yalla yamal ma am dara jey yent bi am borom
1: wa nadini wal muslimin min bala wal taqi jisman ya fi qabil bila
0: yalla nokol nok ay fayam ko baxi fay gëna yaat lol
1: ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana
0: ngi dante ay gayam bo bëgg am dara faaw nga son waye ji mi wax
1: al akam bi jaali man wal muqtar dunya wa ukhra khayra ma
0: digante kay gayam bo beug
1: waja hijaban baynana wa bayna kulli athar wal tafi'an al hayna
0: ñu xamna yalla sa yow muñe rek mu yakar na
1: ya jalil inni haqirun mu'limun zalim fadunni bika
0: talam do muñ mo gëna metti muñ ay rab muñ manam nagu jëm ci yow muñ gay de muñ maam tondu gatt
1: sayyidina
0: muñ ay rab muñ manam nak muñ ci yow
1: salaam wa salliyan wa sallimaa
0: ala am lo affrontel yakana ko baye xel da nga xam noy pere da xam noy

0: kon moom def ndax diine islam gi bala nga koo gën a fonk fonk koo xam ne faw nga xam
1: xam waa xam
0: faw nga xam-xam gi mënu cee ñàkk ndax gisoo keroog sëriñ bi bi ñu jëmalee suñ borom subhanahu wa taala kii suñ mam Anta Sani Mbake ba nit ñi dajaloo ngir sakku ci sëriñ bi mu dem ci lat joo mi nga xam ne buur la woon ci jamono googu ngir fa mu tegoon way juru sëriñ bi mu dégg foofu sëriñ bi gisoo sëriñ bi keroog xasida gu daw yaram gi nga xam ne moom la taalifoon te mooy qaalu li yarkan di abwaabi salaatini taxus jawaisa tourni kullama xiini ñoom de wax nañ ne naa dem ci buntu wuri àdduna yi ngir sakku ci ñoom ay mayag ak yi mel waaye gis ngeen li mu li wax faqultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu radiyan gayra li ilmi wal diini waaw ma de leen man suñu borom day na ma man du ma dayloolu lu dul diini islam gi ak li nga xam ne mooy wàllu xam-xam kon loolu njàngat la ñu murit ñi ñu war a góorgóorlu ci wàllu xam-xam te xam-xam moom képp ku ko bëgg moom sëriñ bi yombanal na ko ndax taalif na ay téere yoo xam ne da koo def ngir ñun murit yi bu ñu ñëwee mun a xam suñu diine di ci mel ni ca sawru sixaat gisoo yaayu sibyaanu la tastaxilu an ilhuda wa bil ulubi staxilu fastaxilu bil xifz wa tilawa janib majalis chaqaawa mu ne ee yéen ndaw ñi bu leen yittewoo lenn lu dul njub bu ngeen jubee ba noppi nag ngeen dem sàkku ji li nga xam ne mooy xam-xam kon gis nga sëriñ diwa nim tegoon xam-xam ba sax taalif na téere boo xam ne da koo tuddee yóbbalu waxambaan yi mooy tasawuru subbaan so yaa subbi yaa maasara subbaan yi in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal faqaddimu l aqaida sunniya mujaradatin an firan wa miria mu ne ey yéen waxambaan yi bu ngeen ragalee gàcce dee leen di jiital xam cig jëf so dee leen di jiital xam cig jëf ndax sëriñ bi wax na ci beneen xasida ne daganul ci benn mukalaf mu song benn jëf joo xam ne xamu ja la ca sharia ate wa fialu shayin qable an yalama hakaba fi mutlaqa rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma giso qadina ibadatan taalluma kun jiitalal xam cig jëf mu waxaat ne képp koo xam ne futtiku nga jëm cig jaamu yàlla laata ngay xam sëñ bi nee na yow doof nga te yéewoo wa man tajarrada li taati aljalili qable taallumin fa wumrun la nabi kon sëñ diwaa foofu la tegoon li nga xam ne mooy xam-xam ba tax mu taalif ay téere yoo xam ne ñun murit ni bu ñu fa delloo dana mën a xam suñu diine kon gis nga sëñ bi fi nga xam ne moom moo tegoon fa la tegoon xam-xam ndax nee na ba tax sax wax na ne képp koo xam ne yaa ngi aaye nit ñi ñu dem xam lu ji diine nee na yow yaay xalifa cheytaani ci kaw suuf waaw yow yaay xalifa cheytaani ci kaw suuf ki nga xam ne day tere nit ñi li nga xam ne mooy ñu dem sakku ji xam-xam kon xam-xam foofu la ko sëriñ bi tegoon beneen bi nga xam ne mën nañ koo jàngee ci tukki sëriñ bi mooy al iksaaru fi duaayi maal ilixaax maanaam bëri li ngay ñaan suñu borom subhanahu wa taala waaye rek ngay insiste ci ñaan gi ndax gis nañ xasida yi nga xam ne sëriñ bi moom la taalif ci biir géej gi dañoo fees dell ak ñaan te ñaan dafa doon lu am solo ci diine ji adduaaw moxul ibaada gisoo adduaaw silaaxul mumin maanaam yonente bi salaaw sallam nee na ñaan mooy ganaayu jullit waaw ñaan mooy ganaayu jullit kon ñaan lu am solo la moo tax boo demee ci xasida sëriñ bi dafa fees dell ak li nga xam ne mooy ay ñaan boo demee ci matlabu chifa yi gisoo dafa fees dell ak ñaan di ñaanal mboolem jullit ni waaye li gën a yéeme ci ñaanu sëriñ bi maanaam moom mu doon nay ñaanal boppam kese wala muy ñaanal njabootam wala muy ñaanal ay muritam waaye maanaam ñaan gi da koy matal sëg nga xam ne mboolem jullit ni képp koy wax ashhadu an la ilaha illallah sëñ Diouba daf lay dugal li nga xam ne mooy ñaan gi kon loolu ñun murit ni war nañ cee jàngee ne sëriñ bi dafa yaataloon waaw sëriñ bi xatalutoon kon ñun waruñu xatal bu ñu xatalee rek jëfewuñu ndigalu sëriñ bi kon gisoo ñaan itam moom lu am solo la waaye ñaan gi itam dañ ciy sax waaw ñaan dañ ciy sax bañ koo def sama classe ñi rek nga xam ne bu ñu ñaanee benn yoon xëy na gisuñu ñaan gi ni ci zahir dañuy bàyyi ne man ñaan naa suñu borom te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñaan moom du sooy mukk ñaan du sooy ndax mën nga ñaan dara suñu borom may la ko ci saa si saa nga gis ko ci sa bët waaye mën nga ñaan fekk na moom am na leneen loo xam ne moo gënoon ci yow suñu borom fenqal la loolu nangu jaar foofu nangoo sak ñaan bu ko defee nag ci zahir gi yow doo ko xam wala la gën a neex sax mooy suñu borom bañ a nangoo sa ñaan fii ci àdduna negale ko ba kiroo ñu bés penc mu fee la ko nag moom moo ci gën a neex moom kon ñaan moom lu ma ta bëri la ndax bu ñu delluwaatee ci njàngalim sëriñ bi dinañ gis ne sëriñ bi fonkoon na ko bu baax a baax kon ñun itam dañoo war di sax di ñaan waaye bi doon njàngat gi mooy atawakkul ala allah suñu borom kii sëriñ bi dafa wàkkirlu woon jeex takk ci borom bi subhanahu wa taala wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu itam kep ku wakiru suñ borom dana la dey sekk sekk kon serigne bi loolu la xamone tawakkul bi nga xamne mom la wakirlo ci suñ borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamne kérok bi muy sani deram ci bir geej gi ngir julli loolu jappé wuko karama sax waaw de ko jappé jam go xamne suñ borom da am lum ko digal rek te moy julli waxtu bi bu jotté nga julli moy jëfëndigal gog rek bu koy jëfé waye bimu koy jëfé xamul giso lu ni mënon nako ci fekk waye giso mom tawakkul bimu amone wakirlu gimu amone ci suñ borom jox ko leppam mo taxone mu jekki jekek daldi tek deru rek daldi julli ci geej gi kon gis nga kon serigne bi loolu yépp war nañ koy jangat ci suñ ci tukki serigne bi waye benen bi moy ashukru billah manam di sante yalla ndax magal gi lepp comme niko serigne mam bala waxe sant mom moko waral sant nak moy lan serigne bi leral nako haqiqatu shukri la da man alima shuhuduna min zil jalali ni'ama ñene deug sant moy nga yegg ni xewal bi suñ borom mo la ko may nga yegg ni xewal gi suñ borom mom mo la ko may kon serigne bi suñ borom moñu ko may moñu may serigne bi kon ak xewal la go xamne benn xewal gën ko re ci xewal yi nga xamne suñ borom xewal nañ ko moy tawfiq giñu may dañ ni koy andil ni ko tolli ni serigne bi waye mu def tukki gu reey gi nga xamne moy ñepp mën nañ ci añ wa ñepp mënu nañ ci añ kon shukru bobu lu mata baye xel lu am solo la ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam giso mom suñ borom de ko jéggal mbollem ay bakaram yu jitu ak yu mujj waye giso di doon nafila ba du mëna taxaw sax ngir xif suñ yaa aisha ne ko yunus bi nak yow loy sonal sa bop suñ borom jéggal na la say bakar yu jitu ak yu mujj mune afala akunu abdan shakura ndax duma nek manam cianta kon kon giso kon bu fekke yunus bi sallallahu mi nga xamne suñu borom de ko jéggal leppam mo don ag ci daraja sukru gogou kon war nañ di sante suñu borom subhanahu wa ta'ala rawati nak besu magal bu ñewé comme niko serigne bi sante kon lool moy magal gi nekul ne besu fola besu teug di fecc di dal deret waye besu cianta suñu borom la ci cianta nak da nga xol niko suñu borom bëgge niko suñu bi jangalé ñu dem jëmté teñku kon li dal lenn la ci ay darsi yo xamne tire nañ ko ci tukki serigne bi inshallah suñu mam bala
1: inshallah jereyef
0: lay del wat kaddu gi rek salaam
1: aleikum inshallah jereyef ma sha Allah serigne samba fay ki mu daxala bi am solo bi nga def lepp rek di ñew ki les mëna jangé ki yemi tukki bi muy durusul waibar te lolu mbokki magga sa yalla na watazawadu ko tazawadu makka fa inna khayra zari taqwa bala nga dem mak da nga wara am taqwa yobulu boy dem da nga xam boba moy demé mak ay mak gi sa lekat bokko nak tammi ep solo nga xam loy magalé xam moy magalé da dimbali bo agé da nga mëna jarignu baxa baxa bax mbolem li señ mu ndoxa di wax nañ baye xel barab bi war mal nak ku bax ki nek yoy yep ku am yobul am durus ma ay bar xam deug deug deug deug deug naaw na wara demé xam li ñu wax ni ayo ñi fay defar nge bokk do ñi yaq lepp maam yo kawé li ñëk may taqwa ma sha Allah ta'ala kon loolu day min lam solo la xana señ ñaw bala ñu wa ki benen parti bi xasse day jibaat ñu bëggal ki spectateur yi nga xamni ñoy baye xel émission bi di sante bax nak señ cheikh abdou mbak imam dar salam cheikh amdi mustafa ak soro moy monsieur abdou khader waye ñu ngi nuyu salam ante ge dar salam isaare wa dar imam cheikh ante ñum ñep ishaare wa islam bi yep rawatena wa senegal rawatena muru yep ñu leen ñu jëlën ishaare bax fi seen télé fi samedi ma sha Allah ta'ala señ jaw bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan

كل أذى لي جره المكارم. هل من الرحمن في سفينة

لقد آل بدر أسودا.

0: bare bare bu lay jekko rek bu lay jekali kon lol lol lol maam neeku jox ci rafet ko seigne mi kon day melni seigne ma samba wala mo dessem parti bi seigne touba jëmmu gi nim mané nim ko mané jangate ci mana tolérer
1: mana tolérer
0: mana baax te lolou aduna dafa ag legi nit ñi legi bo dul rox seigne touba ci ni bo wa do am lu baax da lay yakal sa borom lay nat la day nat leleg bol lak dara xol no réagir yow boba ay bo xade touti rek da ngay mëna jall nit ñi mom ku ku leen baye xel yam ak ñoom ko bo sa jëf ju baax du am solo ci to lo xam mo waral mu bari yermande bari lu muy toloré bari lu muy baye xel ngir rek manam manam jëm jo jëf jo xamni bu ko yalla fayé ñepp taxit lo moy jëf ji nga xam yalla fayé nako tay ji kenn ku nekk da nga am ci tuba lo xamni bu lu won tukem bi do am ci mom kon dem ci ma samba lolou yaakaalo gatt la ci lu bari bu ñu commentaire ñox señ ndaw mu jang ni ray giir gitaay bi sal tax dem ni heure bi gotna waye fa won commentaire ci li fi toll ni señ ma samba fay inshallah bismillah
1: jere jeuf señ mamballa ci taxaway bu am solo bob nga xamne def nga ko ci comportement serigne bi ci tukki geej gi nga jukki ci ay tombe yu am solo bokku na ci yi nga tukki yi nga jukki ci tombe yoyu moy tawhid bi serigne bi amone wa tawhid bi nga xamne mom la serigne bi amone ci bir tukki ji nga xamne tawhid kum ni ko waxe dafa don lu am solo
0: am solo
1: ndax moy fondement
0: sama fondement
1: tawhid moy fondement et definane tabakh mom bu amul fondement day jeki rek daldi mab
0: wen
1: mo da serigne bi da lolou la digal ñun mouride ni waxon na ci ak bindam ne awwal wajibin ala al muridi
0: tahsin
1: zadihi min al tawhid qabla istighalihi bil infiradi biz zikri wahdahu wa bil jihad muntahijan mazhab ahli sunnah ma al jamaati wa tilka al junnah mune li ndeka war ci mouride yi mom mu am tawhid tahsin zadihi min al tawhid neena bala nga beru di tuddu yalla dugu ci du ken xamul neena yow fexel nga am tawhid ndax seigne mambala yeen say da ngay gis ñu bëré bëré ñu melni man jeki rek dal di bers ak yoon ci ak ruqu
0: mo bari lol legi
1: da ngay jeki rek am pass yo xamne kenn xamul lu
0: waaw
1: di nga war nak moy ñak tawhid
0: da neena
1: izulumat bidat takuf an war ti ba'il hadi
0: lol wer
1: la lol moy fini legi nak
0: waaw pass yi ñew
1: waaw kay pass yi ñew
0: leral la ko rek
1: waaw mo tax tawhid dafa do lu mata baye xel
0: wala
1: ndax tawhid gogu nga xamne manam safanam moy bakkar di gëneeri ci bakkar moy al ishraku billah moy bokkar suñu borom nga xamni suñu borom neena dina jëkkel mbolim bakkar bu bokkale bokkale wa nga xamne mim sax waxna yoonati wala in ashrakta ma yahbatanna amaluka wala takuna min al-khasirin biso yow sax buma bokkale won sa jëf jëpp lay mab biso nga xamne bokkale gogou moy li nga xamne moy safanu tawhid kon motax serigne bi diñu ko diñu baye lo xel li nga xamne moy tawhid waxna ko sax ci akhiru zaman wa la tushriku billahi ya ikhwani li annahu yahdi ila an-niran in sama mbokki bu ken bokale fi yalla ndax bokale yalla de yahdi ila an-niran ñot di nit ki ko jëmele sawara wala yaazu billah
0: amin
1: wala yaazu billah kon tawhid gogu
0: moy lepp
1: moy fondement jëf nit ki lu beuril ak jëf te amul tawhid rek lolu bu kérok yowul xiyam pend lay doon qadina ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura gis nga mo def ju bare way bu ñewé kérok bes fegn day min ak pend cher rek dal di naw lutax def ji manam tawhid iman gu wër pass gu wër la lu ton sen def kon motax tawhid gogou sa sunu ci khasside yi sen touba mo ngi koy baye xel di talif ay téré yo xam gis wax ngol legi ma wax bul qudus
0: wallahi
1: wa mu fess del ak tawhid tawu di sigar du iman bi melo yi nga xamne dañ ko wara saxal suñu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xam dañ ko wara jombal yoy boko murid bu ko jange xam ko wallahi suñu borom dakoy tek placeam
0: wallahi
1: dakoy tek placeam comme sen touba nim ko tege won placeam kon tawhid lolou tombu bu mata baye xel la bu mata jangat la ci comportement serigne bi benen bi nga wax ko te muy tombu bu am solo moy yani makarimul akhlaq
0: wallahi
1: man husnul khuluq ad-din husnul khuluq
0: wallahi
1: din moy rafetou jiko boko gene ci dine yi jeex den jeex takki te yonenti bi wax na ci hadith ne amul dara lu gene dis ci balance kero bes peñ ci jiko ju rafet amul dara lu gene dis ci balance kero bu ñu pese jiko jam ji jiko ju rafet kon jiko ju rafet julit ñi fofu lañu ëppalanté moy jikko ju rafet té doon nañu tumbaranké nak suñu jàmmano
0: waaw mo tumbaranké lo
1: waaw yeen say amna ñu bëre ño xamné boko gissé ku melni man nga giss cholin gi zahiré mu xaw rafet lok ci zahiré yalla xamna né bo jaxassok mom boy gëni sax do for say dal
0: walaay
1: ndax lañ jikko yu ñaaw iso
0: kon
1: jikko ju rafet
0: ñak nangu dëgg
1: gaw kay
0: okay
1: waaw jikko ju rafet sëriñ bi lolu diko woné ci biir tukki ji xolal jéggal gi jéggal noni rek comme niñ ko waxé wa ñoo xamné amul dara luñu la téggul metti lu muy metti lu muy metté rek tégg nañ la ko waye giso en fawtu anil a'da'i
0: turran wa
1: jigal na bolem samay noni
0: turran turran wallahi turran
1: nga xamné lolu lolu moy li nga xamné moy ak jambar comme niñ ko waxé moy jekku jéggalé waye jekku jékkalé mom lolu lolu lolu ngir jekku jékkalé mom baaxul waye señ bi dafa jekku ba nopi dal jéggalé
0: waaw wala si ma sa ma sha Allah
1: lolu duma sama yaxal
0: ma sha Allah nga deug de
1: waye nak bokk na ci comportement serigne bi moy jaamu yalla gi ngi won jaamu ci biir geedi da fa musta yokkat ci jaamu
0: yalla
1: sa sene rek mo ngi ci rek
0: waaw bu ngi koy
1: la xamne manam mag ni tabarakallah serigne mambala
0: dañ ñoy yé
1: ndax mag ci mag ni ku ci ne manam loy gatt gatt war sax bala nga dem taba nga fi ab juma
0: nga juma waaw
1: tarif ab téré
0: ta tarif téré walay walay
1: sin bi nak sin bambal nak kula tabax lo kula tabaxal jakka jamuno na la yalla
0: jamuno yalla
1: kula talif lo téré kula talifal téré
0: jangal won na la walay deug
1: motax lolu manam day ay jangal ci mata baye xel ni
0: mourid de lu am solo nga wax señ xam nga Seyd Touba
1: waaw
0: yi mi waxal ñepp moy ndaw ñi
1: waaw kay
0: ndaw ñu goor yi ndaw ñu jigeen li nga wax legi dañu dello ci jang li bind kin bindiko
1: bokku yeddo
0: ñu dello ci jang ak comportement ba defet li nga wax tay ci li nga mëni wax légui jëmi sa yo béro té amu xam tawhi yi li digge
1: ay pass
0: day bari nala bu sangu janaba kay mi ko no ñu ba xam nañ ko maam dañuy nekk ci ab lël am ñu digge yu bari yo xamni day leen lidu yalla lidu yalla setan da lu yakal jamono gi nga wax legui da parce que li la wara encadrer war la sécuriser mom nga baye muy tawhid
1: muy tawhid
0: lom solo nga wax te lolu ci tu ne takufu an warati bal hadi jemi e ñak tawhid gi day fek mam ba leer yi du ñew ci yow leer ñew ci yow yene moy ñew yi wara ñew bu ñewul yene moy ñew ak li dem lolu fi ko tin ba bu jang te tawhid am yi day gem yalla
1: day gem yalla
0: tere mi am tawhid boko jange ba teral lu ko ni fi ngeen tak yalla manam ki dala da ngay bu ka sax ko may wokale yalla nga jox ci rem waccu ay bo xamni da ngay jox may gëna yalla moy teji do bi nga jang ko lo am solo nga wax fofu manam te ko talef lo talef te baye la fi ta baxal la juma fa la jangolo fa la jamlo
1: yalla
0: do señ ma sam lo am solo ko fofu mashallah
1: jerejef
0: do zale gar moy señ bi ci mu doxate bo xolé bo xol to señ mourid yi waro xol teji dana 95% yi dañu xaw jambal lañ bëgg nañ ko baax bëgg nañ ko waye jang mo dess
1: no dess
0: Seyd Touba lim bin nim bare bu doon jang dana gëna baax lepp ba soccet da gis ab seeb bu rek daw
1: duggu ci
0: bi yu dugg bobu yini won lak waye xamul rañew ñak di ñak xam waram lu dugg seeb la faatu
1: ñisan
0: te la nga gis seeb bu amé day seeb bu tak tak yi lepp la dal ñu dugg ci biir bami dem da nga gis nako bëgg ko soom waye da xamul
1: dafa xamul
0: ah Seyd Touba la bëgg gi baax na way rek xam jé do la bëgg da bëgg ñu xam
1: waaw
0: da bëgg ñu xam dé
1: dafa bëgg ñu xam
0: né limu leen bi ni da bëgg ngeen jang
1: waaw ngeen jang ko waaw
0: xam gi moy dimbali xol lo yag na seen ma samba waro ñoo ci bayo tém bo xam tawhid dig lay ñu tawhid seen bi rek lool dafa nek lu jamal baye xel
1: lo xam
0: ñi dig ñep moy digal waaw ñi dig ñep ñu leen digal waaw lu bare bare ñong kay def titi ko waram moy ñak takayun ka alimi cheikh ahmed khadim machallah taala waye sing ma samba da yalla ning ko commentaire am solo yaana yalla fayla agale yene baax ba xamna ñox señ jaw ju mu jang xassida wala fal ni daade ñu tagato inshallah yeen jitaay bi
1: inshallah
0: ñaan mboyam nak ñi baye xam jitaay yalla fayle nga ñi fay cheikh señ khadim ñi nek ci technique bi sing ma samba wala bo señ jaw bismillah
2: ma jokkañ wa jada way ngañ gi yonen ba yonen fal ko mu khutbu boromam ta wax wi way wala de onde yaramo dama nargay jangul xam boromam itax way wi walafte door yaaramo dama nar gaayi jangul xam boroomam makañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may giwal sañ na wareeluy kañ boroomam di netali ay joloore di sulli ay ndam di waxar baax yu tax ngeen xam boroomam ta xejje yàlla fal xam nañ ma xaamaam ca xar baax yaa ca ma yaa xam boroomam ca wàlli yu yaa ca xawsi yaa sax fa diiwaan ca xutbu yaa ak ñaawaa weetak boroomam

0: di jox aji laaji dimbali ay dakaaleem du toon te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam di bañ ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal sa foo ku ko soo ku dul kuy moy boroomam di fajaa jooka seexal di mboole di génneg ruu ci tuskare jox boroomam di fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moog boroomam muy jéglu bu baax di ñaan ci barkeb Serigne Touba lépp luñ fi jànki arafu xasaayit mi néew ak muy bari yàlla na ko sëñ bi fool def ko ay xéewal sotti ko ci barab bi ñu ko doon defee di jaare bu baax Serigne Mame Balla mi nga xamante ni sunu teewaay fii suñu borom ci moom la ko jaarale ak Serigne
1: Moussamba
0: Faye mi toog doon borom xam-xam lool wax dëgg yàlla waxtaan yu am solo lool ñu ngi leen di saare bu baax di leen ñaanal suñu borom kattanal leen yokk leen yokk xam-xam yi bu baax a baax di saare képp koo xamante ni rek yaa ngi doon déglu wala nga ñuy seetaan foo mën di nekk ci réew mi ak biti réew ñu ngi lay saare bu baax di ñaan suñu kàddu gi fekk la ci jàmm di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu bu baax a baax jërë ngeen jëf ñu ngi jéglu baax Serigne Mame Balla
1: macha allah jërëjëf sëñ
0: daa xaw a bette lool waaye ñu ngi koy tuub bu baax a baax
1: jërëjëf
0: ñu ngi tuub bu baax a baax
1: jërëjëf Serigne Diao Diouf Khachida macha allah dëkk fii di ndaam njàng mi am na solo lool te wér ni ko Serigne Moussamba waxee léegi rek neex na wér na dana yàlla taxawul sàmm la baax a baax a baax ak di yéen rawatina fi nga jeexee muy wala fal boroomam gi yaa xam ni mën na daa seen tiisee li ñu doon wax lépp boo xoolee ji koy sëñ beeg melokaanam yépp da mel ni da nga koo tënk ci wolof tënkaat maanaam jataay bi loolu daa bokk ci dégg déglu nga waxtaan yi bàyyi nga xel waxtaan yi ndax li nga mujjee rek mooy fiñ leen di bàyyi nga xel dëgg dëgg dëgg ma doon bi dana yàlla fayda sëñ ma sëñ Ndiaw taxul la baax agale yéen di saare waa ndaam gi ni nga waxee rek soppee yépp rek saare waa ndaam gi yëpp moom tam ku baax la Serigne Moussamba di ndaw lu fonk xasida yi jàng taxaw ay xale yu bari ba ñuy jàng taxaw ay daara yi macha allah taala di ko baax suñu dëkka daara jaa këram benn la ñoo ngi koy nuyu di ko saare baax a baax na Serigne Moussamba dee mel ni waxtu yu mat na ba kàddu yu mujj rek ñu lay yëg jotaay bi incha allah taala.
2: Waaw jërëjëf Serigne Mame Balla naa di dolliwaat sant rek macha allah ci jotaay bu am solo bi. Di ziar bu baax sëñ Ndiaw macha allah xam naa sant bi daal dafa mel ni moo ko xawa bu sant doon fay daal mu dàq ci lay dàqee daal jërëjëf jërëjëf jàng bi am na solo lool la suñ borom gën a wéral baat bi macha allah Serigne Mame Balla ñoo ngi lay ziar bu baax a baax itam di sant bu baax a baax ci émission bu am solo bi itam di ziar kilifa gi sëñ Abdou Samad Mbacke di ko ñaanal moom itam suñ borom yokku fanam gën a wéral ay cëram mboolem lim daal ci liggéey bi rek suñu borom kattanal ko mu defee ko du mu ko soobee di ziar mbokki Touba yëpp ak itam di ziar fi nga xam ne foofu lañ dëkkee di Touba Fatick ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñu daayira gi ñu bokk noonu mooy Xousseynou Diawar jëwëri sëñ Idrissa Faye ak daayira Mounawar Soudour bu ICAT ci jëwëriñ sëñ Saliou Yat ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax xam naa fii la ñuy daanale rek sëñ Mame Balla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Cheikh Moussamba Bathie Faye ci nuyoo bu am solo bi ak commentaire bi nga def mu daaxale bu am solo di nuyu waa Fatick yëpp li nga wax léegi rek daayira yi nga wax lépp rek mun na su door ak su jiwaar yenn yàlla taxawle sàmm leen wala yàlla leen teew gi nga teew mooy fi leen ya nga bàyyi rek waar yi nga nekk lañ nekk yaa ngi yàlla taxawleen sàmm leen baax a baax si sabat ci baaxam bëggoon lu baax yaatalam fu mu mërit nekk di fa yëngu lu baax rek ba sa ñoon tey nga fis ñu xam seen taxawaay ngir ma nekk nibras lamp royteef ci ñeneen ñi loolu rek mooy jubluwaayam bu soyen tey fuwaay nekk rek am njubug sëñ bi am tawfiqu sëñ bi am taysiru sëñ bi kon boo ñëwee bàyyigoo Fatick ak li nga fi jooxe après nga war defaat beneen émission lay fideeli maanaam Serigne Touba liggéey bi moo ngi yaatu baax a baax baax lakin on a dit kulla laa ibaadi day mel ni loolu mu ngi fes waaw ni daa gi moom woote bi moom mu ngi jàll baax a baax a baax yana yàlla taxaw sàmm agale yéen yi baax a baax a baax dëgëral leen baax agale yéen yi di ñaan la siñ samat yàlla gën ko dëgër gën ko sàmm agale yéen yi da yéen yi tuutul ñaawul himmaale bi mu am rek moo ko yóbbee taxawaayam bi daa am lu mu war a liggéey xam ko dox jëm ci himma jooju nag day gën di yees day gën a def tajajjut yees gi muy yees moo waral sax suur rek bëgg maanaam liggéey bi gën a jëm kaw am na benn waxkat bu jàmbaare Cheikh Cheikh Anta Samb nee na ko liggéey bi ngay liggéey kii wa walu communication ak gaay yi ngay dalal fexé ba génné xam xam yi yor bala mo gëna leer ngi dem ci at kanam ci li gëna fessé a jamono ji tumu rank nañ mag ni demuña bari amuñu sen son amuñu sen image yu bari xam xam yi bari bari in qaradu wa anqarda ulubuhum dem nañ dañu raf cheikh ahmed dag raf yu baliko kin amutul ci mag ni bari bari sen cadeau ya sen waxtaan yi am solo yi amon señ bi ngi yu bari señ bañ nak mu dal manam adiyal bi bi nek sensation bi ni bëgg ñam xam xam ko la nga xam do ba nga ay rek nga yulliko bo legay ñepp man ci jarri ndaw ndaw ala man ci jarri lolu am solo la te bu am yitté ju am bu ko ni jitt amone kon tasjilat mbolem ak manam atba'u cheikh bi wala kibaru atba'i señ bi am seen image am seen lepp boba kon kenn du jaxal lolu rek motax manam muy liggey liggey bi bëgg rek nek manam man ba marjeng bo xamni da gaganti do maaram nañ ci delu waat rek motax mu gelle ba fatik ak la ngay liggey fatni amé sol tay ji motax gel la kazalika manam bo liggey ñepp xamni kat manam ni kat la muri gi démé naka jégg ay xam xam mu ñu mo fessone del way ñu am ñoo fi nekkon bari lool dañ yaalla fayal ñu kon jox di dé inshallah ba suba ci am bi ki émission yo indi sabah sax di sér inshallah fa kéra 15 safar inshallah taala ngir rek diko yobulo magal gi nga def ak tafal ak taysir do ngi dég ak top ak yene cheikh mudakha baakha baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger ci mu dal dugg ci télé bi nga mënd ci
4: nuyu ñepp bokk talibé la bi julli di ñu nuyu ñu zaar yi bis bi ñoo moy sun lepp do am ci tawfiq yu ne nak ndax sëriñ bi ci bop mo lu xamal bop wax ci lam ci wax dina mom lepp sant borom la mo may no nu sant le ko borom lolu nak day dal yi nek bis bu reere te ko ne ci lolu lu man ci sant la ko borom dina moko waxal do ñu man kenn kat na mënu li mu jëm ko def ko non mu ko waxe sant ko ko rek dala ko yalla lu yitam kon gaay sun bu baax ñi fi jitt woon daana ñu santale ñu jangay kan kon nak ndigal li moy kenn ku na ci ñun ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku mënul da nga seen ñu ko man tal ci jangul ñetti kamil sel xolé ñela ko ñam ko jangul lool nak duul ko rek cient gin cient gin yu sante le zeri am ci possible bon la ci dal ko moy nak mom dal ko amal cient yu bari wax ndax man ni ma koy gisé dafa laaj sant ko ci digg mo borom ndax taxaway bu reuy bi mu ngi def digg mo borom ja tak ci mo limale wul dara borom rek buñ ci joggé sant ko ngir digg mo yonent bi da nga juré yi nga xamné mom la saxoon digg mo yonent loolu dafa ñu sant ko ci sant ko itam ci sun digënté ak mom ndax limu defal kon ay cient lañ ko amé waye lepp nañ ko yess nañ ko yessal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko borom kon ñu la ci dal ko moy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñu ko ci bokki dal bi bokki julli ci dekk ndoy lu mën ci tarang ci ñu la ko def dugal ko ci cient ko mu ñu way sant le borom kenn ku ne ci ñu rek ci gor gor ci kem kat ñu def ci kem kat la ci dal ko nak moy bis bi ginnaw amun su ñaar la gën ci nak yeesa su jante mom ci biir ak ci bit tay yi ak ala ko nit yeesa su jante di ci gëna fedd le su la xay ci nim ko bëgge lu ñu mën ci jaamu yalla su kem kat mu ci lu ko ci liggey bi lepp itam lu ñu mën ñu gëna fedd su la xay bo le kok lañu jaamu yalla lepp lepp mu fas ci liggéey la ko amna nu ma koy waxe goor goor ci jaamu yalla liggéey la ko serigne bi dañ goor goor ci liggéeyal serigne bi jaamu ko yalla man lool la ko gisse ne ko tele yent nak way lu nek lu meuna nek lim wax mom muy jëfam muy leppam tudde ko wax ko ñu degg ko alhamdullilah di mu li resa ñu ko ñu mëna ñak jaamu yalla waye nak ni ko waxe rek ni mu doon liggéeyal yent bi ñu nit da la wara am gëmam si wu mat diko liggeyal ñu dañ def rek jamu yalla liggeyal tu ñu ñak jamu yalla waye mu jamu yalla diko liggeyal kon non rek la gogol lu lu bax ni mu ko bëgg rek su lu kem kat di gëna gogol di su lu kem kat di gëna sam talal tarbe bobna lol ndax buñ ko sesset mu nek adab mardi taw dañ wax ne yoon yalla yi bo ci gëna gatt tarbe mardi nak mo di tarbe kon mu gëna sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëri te gogol ci lolu rek samonté suñu diiné bu baax te gogol lu nak ci suñu tarbe na nek foko rek sax fa dak dem ko yegg na xam su bop ganna sa bo loli nak ken ku te ya jey soñu sa bo da ya xam sa bo fo deug lay liggey dess rek ci kanam waye sam xel dal na ci rete tax li wess kon li ci kanam lu reere day melni waye na toy te sun xel dal na ci ba nga xamne dafa melne li ñu bëgg liggey lepp noppi la xel man na ci dal kon nak ngi sant jëmul serigne touba gi ñu ñu sunu wet te lañ ma amé lepp ñu xam ko dañ ma mel nak sax daal serigne touba rek jox nañ ma ciir ndax tout giñ may tout tout señ bi ma seuk be ci man wetal ci man ab soñu doon na ci doyna ci man ak rafet ndior la ci doli ko moy bokital bi yeb xamna yeen yi am ci man te lepp man doon wu ci dara serigne bi rek yu way jox ci ciir sa digënté sëriñ bi rek lolu xamna ko kon ma ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko sëkk ma ngi leen di sant seen gërëm
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel seen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangene jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangene jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi
2: بسم الله الرحمن الرحيم wa inni a'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim rabbi a'uzu bika min hamazati shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahdurun qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida wa zakkil lubbi waftahna rabbi liya fathan mubinan la yura li bithliya wa radiyallahu 'an shaykhil khadim qada Allahu makhtara lah fog ci li tole fog talibeke yi ngidimna rogo yal subhanahu wa ta'ala njul anu tulori muhammad sallallahu alayhi wa sallam inwe simnanun ziyara arun to simnanun simin mu nyate no islam taref assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inwe adnan ziyarne khalifa ken muridke cheikh al muntaqa al bashir xedanan uroga minin me lol to tajon fo wod kuta abugnano ligeyel islam rek sun borom akatanalin tafitin na tafiltuna rek ta yon fo mbole mbokki talibeke inwe simnayo jawlino lol anone ten adoru mene ilaytayo taref asamadia tv taref seigne abdou samad mbake teno taref jambar islam taref jambar na data mouride dara defé yitoum djelangé xam xam fo diiné islam ba taxta asipoté lélen la anonaé mbolém tulitké ana mbago antaté diiné den kon ten inwé ziyara ana paxa pax to ngédanan rogo yal katanalin to ci no xoulo ñiss kouta bëgn li no ligéena rek rogo ci noten tafitin nafeltuna rek iyonin fotan inwe ziyara awe anonaye denna nan gilwa in na asamadia tv inwe ziyara afop te ziyara ar touba fuki anonatin widun da ziyara mi anonatin ingen du taref ofok fatik fuki widuna fop inwe ziyara dina paxa paxa pax ziyara adara ki anonaye den defu maga ken nan na husul jiwar jawrin idrissa fay inwe ziyara na paxa paxa pax ziyara itam jawrin munawir sudur seigne saliw yat ni ziyara a mbollem we anone dindif no kurel naga kon ofogole fe ngan xaye waxtan inle ka waro a sagno magal fe nu andaye ki anone fop wi waxtan tan meter na tenrefu magal nenu sirñoxe anone 18 safaro tenrefu mbegte in tenrefu mbegte mbollem mouride kon ten imbaru mbaxtani to xaye na waxtan le ke warno la tigi ten refu manam nam na magat amagal tel manam bes faga adno ten refu 18 safar afadi danga namo sirni xol ye neni imbarno magal tayo taref ka anuna e ka warena xajit yifo nda yam classes ne mom ganana magal rek angal magali waga refe wimbitan na anuna e fo grefu ni sirni xoy asimtituna kon kene terfu ki anone ken waralu magal fe da bala imbadan maga xana jeg ka yi etit nayo taref magal fe fo xoxum xaro waralun ama ya magal fe jeg ka waraluna bu tax imagalayo bu tax o sirñoxe asimtin to kaga terfu tukine anone sirñoxe atuki an artino magole sarja fe anone tena atitina bisidu ciulit ki abisin mbollem muridke nu andaye Serigne Touba radiyallahu anhu rokati un ka anuna ye ci katiran opalum yamten itagani idna jamano fi dara taraf yitum ajelange fatwa o yarum ba taxna ta sakwa xam xam atuki artno mu anuna ye anana maga yal xam xam mu anuna ye anana maga wali rog manamu kin rog aussi ñoxe atamanawo asakunawo ñaan wa asakunawo ñaan suba ngay ko bin wa téré ta fexey téré li bin ona fexé ciodoten tawag nu jang awago jirñu té tan tax sax ajiga mataluna ale walam azal منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتباعا لحسن ظن قاد الاحتسابا تنكا ويديغو نو يالا خام خام كي اويدا نو أولياء اوكي مان وي اندوني وين وين وين روغو كونو نيووم نو ايتان كي نو كاغا افاغيت اون bo anona yeten darare eyite ajalangi ligeyan sope taref yonentine sallallahu alayhi wa sallam wa awwalu mabtada bihi alkhadimu ta'alluqun biman lahu taqdimu so manam kita etitna teno sir ñoxe te refu manam ka aju u no anona ye ten refu sope tena ligeyanegu ñal fu oyeng taref yonentine sallallahu alayhi wa sallam tabugin lol koy wa tabugin lol dara defi itum ajalange ki yonentine annabi sallallahu alaihi wasallam tina jangliteegu o sirni refere acak na lene tamo ñu atane no askane afiwan fu ko mo joom teexel amojo bato bato bato tenkute kon kaga terefu ki annabi tere u djublu way nen neno sirni xe ba taxna ye wayjurum mamor anta salim a inorna me bota anganin ba njebal na arog o yal akom ire njebaluna rogo yal kelifa ke an wayo sirño xe nu andaye mamour anta salim ten kelifa yo ajega a place la to occuper na na lat jor fay aduna ye o madare u ndi koy kelifa ke ngoy sirño xe alene pour kay mbugo mamour anta salim fay anou te way jurof ta inume ke tare ina na lat jor kaga imbugo o continue in wa kaga imbugo o continue mamour utmane lat jor dal tata gong bi tata ina baof desan da fogole dito ke serigne touba kita tontuna den kita tontuna wele una kaga botax na tabinda qasida la anune kita atontu ina waga kenerun qasida taref qalu li yarkan li abwabi salatini tahuz jawaiz tuni kullama hini faqultu hasbi rabbi waktafaitu bihi walastu radiyan ghayra al-ilmi wad-dini wa sirni xale dende alaye mbret no khadon ma haqen madwe no mad aduna we wanone adna tin yitelu den wina da alaye mbret maga pour xare pour mi jeg wago jegit ma kom kom pour wago jegit ma dara den walu adna nda xal luma dene na dene aqultu hasbi rabbi mla dene mi de roga adaya xam to deylo ramo rog walastu radin ghayra ilmi wad-dini mi de gid mim ku referna dine fo xam xam mi dal kaga te rew ke ñoro xama mi dal ku referna xam xam ku referna dide layimte dara anna ufawidu ahwali liman ajazu manam tala dene mi nam xotta mbires ajinu xe anono ye den galo toyo den bagane akox den taref madwe anono ye te defu mad aduna ke wa mad aduna we ke anono ye den mbir den sax den mbagane xox den refé fop mbagane xox den lek lek den sax nga am buga tij kaga mbag kéré no djégo yo seigne touba lé mi seigne touba nam xot ta mbires adjin no xa anona yé adji carte bëgn na nda kaga wagé faju wa nam xot ta mbires adjin no xaga gano kon seigne touba o xé djégna in miné tawhid té refu manam wétala ro wa suñ borom o djégno tane ongin ngi mo nga wodna yam manam rogo yal o sekko ngim no xegnof ngimna ngim la wodna ken de bu tawhid no andaye seigne touba ten terfu tawhid ka jeg solo lol no pa doxé yam terfu fondomané to no andaye tabakh a jega ngi fondoma ka fol rek adal fo yen kono o pa doxé ku tabak na fiya to api alinta fiha terfu julli adal fo hora adal fo suta azaka arita maka asadaqta fi apakh to manam api malene tawhid da piran api malene manam pousser refka akom bespen suñu borom sax lan na alquran wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba' mansura ay xana jego andune anam bi api amayu api apakh bi agano api amayo da yuda bisiduna yomal khiyam suñu borom ka fi kan taref pousser fa andune ka yirka kaf ka ngagne anone ngagne neger ka ayit nin yama pi alaga kaji ka anone te do ufondo mane te waru etit na pi alaga taref tawhid se ko ngimo modu to den saqiran ten taw sin tuwa kaga liye ten in muridke imbaru eto se ko taref tawhid awwal wajibin ala al murid tahsil zadihi min at tawhid قبل استغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجنه علي امور توخي كتورنا ورو ايتو في ترفو تفخي اسق اونغيم اومبودو نوخينوم اغيم روغ انوني ني ورو غيميت غيم تروب كاغا ترفو كي انوني اموريت تنا ورو سق بلاتا اووتا اني اروغ افي الاكاس يام نينغا تونن جامونو ان فيكي ko gaga okino xanone ka jik a jik rek asay dat xoxum wa a jangana xoxum a sak ay akon roga wirdu an wanone o xene pass pass ka anone pass pass poder yo ka fol rokin talaka linga nderna dalam no diw ka do fa mala diw ka nangama asuba manam kaga ke taxuna ten refu ten kisirnu xe a jangnuna a tagnalen sirnu xe ten reveru kono kino bala ta fi dara ka war sa ko ngimo nga anone ngimo mbodiyo tena tax ka ku ta fi rek rogo yalla jël adal fu jabit kon tawhid sin tuba ka fo ngi un lol tin taxuk ka moy un del kon sin yo xe maga teg o jafum yitasugna afeñit jamono maga teg o jafum dara refe yitelum adilange o jof dara reveyitulum adilange dine islam afongi kun lol koy wa fodan len fo dara yam inna dina inda allah islam rogo yalla lay dine man rogbe trefu islam rogo lat na alqurane wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin khu anune sakwa dine lakas na refer na dine islam yawmal qiyam hagara bo garid fo api off ale rogo jaban kiran to ko fu ka no we perte na yo wa ya sahi bi ay din yusufa haka din al mustafa yakino hagarna meno sirinyo alayne dinum damka wa dinum pokka kalene ha dami di poki dinena yonnati sallallahu alaihi wasallam yamo khu poki dan dinena yonnati sallallahu alaihi wasallam alayhu maten yomul khiyam garanga ko rakhkel to leng jaban kiran wa dil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatahu al-ghara wa inni ahmadu dina faga tene bu dina fi anoy sin tuba kagar pour besalin ga wa dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al-ilahi wa bihi nujaddidu wa alay dine man rog fana refere dine islam alay jab karma tandaw yeen say sax ko ga ok lo andone xija nyako andamun talaye dine ke fop mbode yo dine ke fop mbode kene fa lay fa yakku yo xija o ha andirna tin lan ay dine ke fop mbode mu kene na ka faaka wa dem fop proga abat wayo dine islam tere fu dine ne wadna bala o refa julit foko gime jege li nga xaw war na fa do ajela nga rogo yal to itam yunus bin salam utuler mo opat mo kene hu gime runa balay dine yo rek kono sin tuwa metegu ke anone tere fu dine islam o fogole nu andaye tukinen sirnyo re ka jeg sabab ku go ona ka jeg kar kana atan ka jeg ka taxuna sabab kene koy ka ref aqajadak ajega sabab na anune sabab zahiro manam ka fegna fopa andino mbago tekte akidum akiden ajega anune mum batino manam ka das wa ka das haya rog rek andun fo sin yo ta andan non sabab ki anone den refu sabab ke mbegn na yo sin yo yi tagarna jamano dara refe yitulum yite o majalange dine islam arfna tasawuf aselala afarwa o yarum ba tax manam selal len tasalala no yalum subhanahu wa ta'ala atax talibe mayu ambugo matina yo fop ambugo njaxasor foten yam pax mum wage das wa o kino pax wage das ba taxna fop andal fo angari minu ten ta commencé dal adal asiw don ten djublu wete osi wolene waaw ñu mom roga fat wa siwu len tassiw na koy siwu len tassiw na yokwe a ngañan tinoten wa yokwe a ngañan tinoten yokwe a soxot tinoten wa yokwe yokwe andal fo a soxot tin o siwu len anone tenu seniore adal fo siwu ba taxna ñiwi ne ngañan tinoten yene saint louis tarefu ndar ndar tere u capital yene danaka capital senegal ta anu yam aji o gouverneur manam al hakim o xé anu nitin adu orono affaire administration arif o lekrek leclerc leclerc tin adu umaga wini koy angarano ten angarano administration ne a commencé a njaxasera o sir ñoxé fo tuba waxé andam na o sir ñoxé ka bugu jihar o sir ñoxé pindum ke o xé wajana té arme ka anu ne faxa bom ka bugu songanun té gano kon kira fogal sabab ki anone sabab ki feñ nayo ba taxna aussi ñoré abissel no geejolé wiñé den commencé wu an jaxasara nan foto ba waxé pour xaré pour ga ngañan to sir ñoré yam ga soxot to sir ñoré xiya siwna ta anone o bugano siw no wiñé don to sir ñoré djublu wété ken yam ten mom mosé gestu dara aji la ngé o yalum subhanahu wa ta'ala kon kené ten revu ki anone aussi ñoré méné atégu o jafum summa ilayka la ila siwaka qad sirtu lamma lam ajid sharwaka mufawwidan musalliman ilayka amri mujahidan lima ladayka wa tan mom ku referna rowe rog sinu walete dara fop dal tan dal añaja awat ko yalum subhanahu wa ta'ala akhot mbirum fop acho noten wa akhot mbirum fop adal fo cioten arif julit haqqan arif mu'min haqqan arif muhsin haqqan wa arfa anone ka sa ko ngimoro umutu sik na koy ke rog ke anone roga simtan no wala pada rog tafian botamut sik na koy amo sanda ku tafia ka fian rog rek tax nday tam ku anone pelu anone tegin alamtan sun ñoxe adal fo saqin botamut sik kon kaga terfu ki anone aussi ñoxe meena tegu o jafum ba taxna winuy a soxotin kene winuy a ngañantin kene ba tax da a mbokatin fo tuba waxe bu tuba waxe awar abino letter abino letter pour ta jabi di no nar ida abino letter aussi ñoxe tam alu lo ndebum ibra fati wa alu lo ndebum pour ta garo ndar a expliquer ko tuba waxe ki anone terfu o ñowum wa expliquer ine mi darra fi yiteles adila ngay fat woro wajani darra saqim arme saqim dara da gano seybra fati a expliquer ken tuba waxe na tuba waxe dal lay faw o sir ñoxe agar yi ibra fati agar yi da mbake bari asuba taw sir ñoxe a waj ba pare ka la re tele jarro lay andam fop wa jarro lay andam fop aha jarro lay andam fop asobo sin ñoxe awaje ba waro ajab ko ndar kon ken terfu anone sabab ki anone zahiru mam ka feñ nayo no ki anone ten taxo sin ñoxe ruba waxe abisin no geejole sabab ki anone batino manam ka das xaja kaga afogate kum zane sin ñoxe lay tunan bayit sababu ghaibati anna allah arada an ana lamin hujaha manam sabab ni taxna imrat no geejole ten refu rogo yal ten bugu in jegno ten daraja wonday o sin waxe nuga ki taxoti nan geejole ki taxoti nan tuki nan geejole maqama fa kawe o ten xotute ten taxutale mi ki taxana mbirtu geejole rog tin buga na xam daraja na kawe na wa rog ote buga na xam daraja na kawe na nday tam kam bugu def khadimu rasul def ko anone kam xey ko jalana o tuler waxe muhammad sallallahu alaihi wasallam nday tam ref shafi al qawm manam ref wax andone kam ramuka winwe akom yawmal khiyam wa kam ref wax andone kam xetali ka fatwe akom yawmal khiyam kon kene tenefu sabab ki andone batino no ki andone tin waralu atukileno no sir ñoy kon neene duba wendal fu andam sir ñoy andal fo bekino no magole kafadna akol wala hakid bitadak kin bitadak fuka tekna akol suñu refin refitinte tumaranke ku yakarune no walu do melo no walu tumaranke yo duba we ha o pañoxe fañu ne sirñoxe ateganu ten no geejole da taxé o sirñoxe sali sali e de sali e kiroga asimuna o fiyan tarde ke waxtu nungan ataxa sax ka julin geejole wa ajul an geejole yam waxtu ni fada duba duba we ha jul an kama kala kama batule tuba waxe atoñu tuba waxe yam tigdeno to sax wa grefe batule sax refe ka lewna refe ka daganna to ajul an ge waxtu ne atoñu yalum subhanahu wa ta'ala den taxu taxot lolum si jatal on tane julite gu adala fut namalil dafin tok o geejole toko magole dal fo ajuli waxtu gano adalu julu waxtu to labe fi dara ken sax ale bantam tin karama refe karama ka anone rog ka signoten tafin somo wa tere bo do anone waxtu juli ka fan nawale u juli tin taw kené kay mboro ka di kaw imbar na jangite in julitke rawatna in muridke taref xare manam fonko fongi waxtu julli fongi waxtu julli inwe o leng jul en hor no geej ah o magole mo o leng ilane jul im magole wono lanke jul inore no lanke lab kiro fikiro dara wa jikiro problem leng kon way julli fata nga o julli way kunu la das salati nahidina li awwal al awqat ajilina sinjo akina layuno akhiru zaman ale waxtu ne xafa da netti won julli go wa nu andaye julli no waxtu afoga no ki appi ak anone tin mudju napi ake yam ya sahaba ne garna me yoni tin ale ayu a'mal khair wala afdal kama qala sallallahu alaihi wasallam appi alu mudju fa napi ake ka layne as-salatu fi waqtiha manam julli no waxtu kono fogo le kene ka injantante ne usirnu xe ka fongi ko appa dakhro rawati nak ki anone tin defu terefu julli imbar no bonka bax kon duwa be andal fa biso sirnyo xe no magole abisin mu refna ku domel nu duwele foda atiganu sirnyo to taxe o sirnyo xe asali wa waxtu nu fadna o xujul a o talifa atikti abinda aqasida mayu o sirnyo xe kamu magole abintu den waw kamu magole bintu den an namalel agid maro waya asante an abinda qasida ka do cante yo abakan nanu ten wa abinda qasida abakan nanu ten awak alay ka tu maranke awak alay tale kaga da muse wecho oyalum muse salitam kaga hatawe ten ngimum ka mot uno na rog ka sax o ngim da itam kinalel wakirlu ka wakiru na rog ande rog mum mure fona rek o xefa wo wa rog mure fona rog o xefa wo kon ken o fa doxe yu taxa ci na xel rek yu taxa ci na xel manam xat te xel winwe da xo anune kanen nami aso nga winwe nga angoyo o commencé selala commencé gor gor lu wa pour rek winele diw fene o gor goram la diw ne nandu na wo ha wota manune o farok som defuma o fi kafelo nga ah kaga mum o hu na nya ita naga andi wara be taqin khokof wa wara dal fu de taqin dal fu etakin khokof kono tuba we nene mbu o sirnu ha bisin no gejole atumarang ke nanayo kudu na da dal fo tekno ten to sirnu ha muse sali nene mbu bo mbagani ran dara wa yam khuroga o khuroga yon nafo khuroga farikna umaten o kin wagani ran dara pexenu do adama wagena wo dara wa kon mene ku kin wagani o kin rek manam ro katanalon pour wagina ten wa ro katalon pour wagina ke ten sababu way ka jiga na ko xewna rogo xeje koy tig ro ka jeg ma tabe randan na fati ande mom ku jegna mom rog rek ten defu o xano yetina tenna dogala ka kafinu to dara jeg e adalfo rutine kon ken refu te andu ne ten defu tukki to sirnyo re atoki na no magole tukki ne ko sirnyo re atte sarita na andu ne sarita jigu solo yo wa atanin wa senegal atanin ci nit ke fop non day serigne waxe manam ten ka yaajan o wa ten xatne de ten ka yaajan o ba taxna sax bañana na qasida ke ñaan ke ta ñaana ñaan ke ne ka refeye xoxuma ñaana refeye basluma ñaana da ci nit ke fop tena tena ñaana na ba bala ta ñaana kon serigne waxe xatle kon kene imbaranu jangit in murike in imbare ngatalu ndaka imbaro ya janu tie fop nga jan tie wa mouride mom fopa nga jate yam islamo din yo wa fop in fop ling indefu yo sunu xe alan fala tuadu man ra'aytum fahu yukhrijul la ilaha illallah ale ban nono hu anonaye nu nga a o dele mu malaya la ilaha illallah ale ban bit non mbeno opog opog julit mbeno opog non wa te al muslimu akhul muslimu julit opogum terfo opog julitum julit opogum terfo opog julitum kono serigne xey maga tegu o jafum at sarija fa njegu solo no gejole sarija fa andone taxe mbollem muriteo o fogole tukina andone serigne xey na tukki atukki o kay imoro njangta yote nda wara ref ka andone ka yeman rek donte mom ajara yem wala akupa yem sax da rafé kay nga ko yeman rek mbodoté nda kay mboro njangta yote kay mboro ngotaté accang nitti

وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في

muflihin. Ya mujidal. Yang kulu

فرج بجاه المصطفى. سلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب.

0: الله لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم

F 1. 欢迎你。

ملك الموت لبكم ثم إلى ربكم

بل الظالمون في ضلال مبين.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي تعمل.

الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة.

0: في ترابي
1: ci cant gi cheikhul khadim di sant suñu borom tabaarak wa taala mu mag mi nga xamne lepp ci loxom la ne ci xewal yu mag yi mu ko defal ci tukem bi mom cheikhul khadim waxna ci beuyit wi ne mom suñu borom daf ma barkelal sama lepp saytul ma sama lepp waye itam bima delu se itam ci samam rew sama souf daf ma ñewal lepp li nga xamne barkelalon namako taxawul mako.

0: ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki julit yi bokki talibé yi sen mbokum julit sen mbokum talibé makhtar ko ben cheikh salih des war ci atub assamadiya di nuyo ko siar sahib al fadila al cheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikitek njabotu cheikh al khadim gep waye beral am nuyo ko siar al cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou ci taxawayam yu rafet yi nga xamne lepp mi ngi dem ci ligueyal cheikh al khadim cheikh amadou bamba tam yaral ci mbokki talibé yep ba kenn ku nek la fasang man tollu ak sax xam so diké man ci fegnaal yene lolu ñu ko ci xéré bu baax mbacké tay nak dañu ñëw ak yeen ci magalu Touba mu soxla wo ay léral yu bari ci tukub tukib sëriñ bi nga xane mo waral magal gi ndax buñ né magal gi dem gi la sëriñ bi di magal delu sugi mu baye ko talube yi ñukay magal demam gogu nak liñ ci faral di wax rek moy mom rek ka demon mom rek mo doon wut mom rek ka ñibisi waye bam ñewé ñim fi baye won ñep kenn ku nek bok na ak yow lam fa jëlé ci lako cheikh ibrahim jow mashari di ko leral ne ko mom day moy aji yar jo xamne day yegge ab talibem di sang bo xamne tawbu xett leela dundal xolob ñiko topon ñep tan nga soobu waye gindi ñep jemelen ci yoonu njub yar talibe yi yanu len seen jafé jafé yep ñi ci jappon jappelu bakkan mu libéré len bañ mëna jamu seen borom subhanahu wa ta'ala ki lako cheikh ibrahim nan yalna yalla fayla ngeen ci pay ta fayla ko ci jamono ju nek ta bu la koy fayit sun borom fayla ko tan kama don kon pay ga dana reuy ne ko nak yow cheikhul khadim yow ngeen ci ko xane yalla daf la doylo ku melna yow itam jigeeni jamono jile dootuñ len andi ya gëna taru nit ñepp gën leena rafet ay wax gën leena rafet ay jëf tek kene ko nak yow cheikhul khadim noni yalla yi ya jihad ak ñom muy ya xex ak ñom ba nopi ta xex bobé nga muñ ca muñ gëna la tax mo nakare def neena mok ñu duggal la ci biir sawara ñoyam ta sawara yombutu muñe ci lako waxe nak nako kharajta min julufin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad haza kull yadin genn nga ci sa tukki bobu joge jolof muy mbake bari genn nga yalla rek tax nga genn tukki ba tukki bu kimaane la waye nak la nga am leppit muy ay xewal ci tukki bobé nga ko amé muy nirok li cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba waxal bop ne kharajtu yawma sabti 18 li khidmati al mukhtar fi shahri safar genn na ci bisub gaaw tolok fuk ak girom ñet ngir ligeyeli yent bi sallallahu alayhi wa sallam mar barka kharajtu fi sabti fi shahri rabi'i duhan bi jaysasin wal ji wal jit laytharadi genn nga bisub gaawu ci yor yor ba tolok ama jay shashin ma tolok 1313 ba nga genné ci fajar goge nak wali jewal ya nga deugmal tundu wani wax tundu jewal

0: cheikhul khadim ci matam ga bayiwul ba nasaran bi ñew ci dekk bi diko fi fekk wa dekk bi di mëna def yenn jaloore ak jafé jafé waye daf leen fa bayyi dajeje ak ñom ci barab bo xamne su boba kenn ci ñom du fa nek ben ba ca deset bam agge ci barab ba ci ndigeelal boromam lay kont motax bamuy fanan ci barab ba du ciobarel nasaran bi mo bëgg mu fanan ci barab ba waye sun borom moko fa fanan lo ci ndigeelal yalla mi borom bim di genee neegi mbacke bari deug mal jeewal ci lako ahlu badr nuyo ahlu badrin nak li tax ñu nuyu ko fofu borom xam xam yi dañ ne bim takliko ak lim am takliko ak lim xam mbolam alaiq yep takliko ak mom fofu ahlu badr ñoko ne nak bu la wa suf baye wa kaw jappala su la wa suf baye wa kaw jappale la lolo waral kon bim daran genn neegi mbacke bari re bamuy jeex ahlu badr nuyu nañ ko fasiyene and ak mom ci tukki bobule bokki kuy dem xaat and ak jundullahi alkiram ak sen bariga soone won dotuma dem kon ñalay jël ci duñ man ci yow dara ben mu bolé ko ngor guma seuk ak gem guma seuk ci ñaar yoy lay seigne touba defal muy ab yobalam fekki touba bi ya ci jéewal lañ fa wax ñu wax ko fa sun borom digël ko mu fanan fa bam xeyé di dem newulen europe dem jotna wala kañ lañuy dem dafa deugmal tuba bi top ci ginaawam mu melne mom miñu jël ci aw fasam mo gëna gaaw fasiyé ko doon jël ci bañ nan ko té nga def nank mu ne xawba won nak kuñ ne demal yëd mako ka koy jël ci dan ko xaar ma neggandikuma ne lool mom señ tuba ne na xamako won radiyallahu anhu bam joge jeewal goge nak fanan fa tuddu yalla wëral ko fa tambali fa lam fa tambali ci fasiyene na liggey bu reuy bo xane bu nape ñepp dañ cey xaj bam fa xeye fum jëm muné bi kokki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barr qad safarta da sadadin bam joge jeewal kokki la ca tek kokki gogi dañ ne fa la tambale nahmu asma'i ahli badrin fala tambale way tire mbob ñu asma'u ahli badrin ci kokki lako tambale ci allo juñ ko fa juñ fa laaj ak da ak khalima tambali ko way fala yendu mu ne ko bi kokki khilta ci kokki nga yendu ba ngor mu tagu tofa nak wuti luga ba'du luga bam fa joge mu wuti luga fofit kenn ci mag ñi nga xamne dañ ko doon gungé wala ñu dajé ak mom doon nañ ko wax nañ ko tasallah jëlal sa ngannaay ndax yaa ngi bëgg egg nak ci say non señ touba lam ko fa tontu may da ko ne sun borom mi nga xamne mom la andal du faddu te du tele mag mi baama waat jëlal sa ngannaay señ bi baama waat sun borom mi ma andal du faddu du tele ba mi ñett yoon bam aksé luga nak ba tok mag mi ne ko biñu jup ci dekk bi dama la newon nga waaj ndax ya nga jégué say non waye li mo xon dama ko xamul mu ne ko sun borom la andal ta waxto ne mi ngi fi sama wet ta dara ta wuko motax kon duma yoré ay ngannaay kon ndekete mom ngannaay yuñ ko tuumalon ba bëkk ko yobbu ndar ñak gum ñak yor ngannaay motax biñ ko laaje ne ko ndax yor ngannaay dañ leen yor ma ngannaay waye nak yalla sun borom la def muy ngannaay motax mu ne ko bi ko ki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barr bam demé luga nak fa la jëlé nak waccé fasam ba moron tambalé duggi nak gal jéri moy ak saxar mbañu dok ab train mané ko nak wa fi safinatil barr qad safarta da sadadin sa mbir yépp nga djub ngay tukki kat bo xane yaangi duggi ci ak saxar wa khat aqamta bindar hinan tuzilu biha da ad-dalal min ahli ash-shakk wal-fanad sax ngandar nak yaangi fa don dindi di effacer ak far ragi reer ku xamuton dana xam ku gemuton dana gem yaang ko don def lan ci ñinga xane ñun sik sak lañ te lañ wax lepp du deug ci ñom te moy tuba bi ba ga tabbe ci seen biir tambali nga nak lu leenton lu nek dana ko dang ko leral cheikhul khadim yegg na ndar bi mi déparé Louga takusani souf lamay wéccu wéccal mu dugg ci saxar gi takaliko ako fasam fa fasam Louga la yam bam exé ndar ngir doyadal ko fañ ko fananal fu metti la lañ ko tambalé wonit di lu metti lu mëna xew majlisul hal wal aqd bañ démé bo wara tok nak ci jotaay bi nga xamné moy tribunal bi fofetam radiyallahu anhu bim ñewé won na leen ni leen yeen nituk justice no mom cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ndax biñ ko né dañ la waxal li dañ la waxal dañ leen dem leen andi ñako waxon nit buñ ko tuumalé dañ koy taaj taaj ka ko tuumal ñu bokk wax fofu la leen ñëk teyé ci walu atté ñi nako ya wax li mu né andi leen rek kané mako wax da nga bëgg jihad mu né andi leen kané mako wax da nga bëgg nguur mu né andi leen kané mako wax kon mom dembul won di borom batine kesse way borom xam xam mo dem bo xamne lepp lu ma don nakoy tek kitabal ji mu leer jotaay ba yit cheikhul khadim limi xamé ne limi wax kikoy jot lil dana ko wax ci xarkanamu tubab bi ci la koy xamé su waxé ba agal xam xarkanamu tubab bi ñeuk mu xamne wax nañ ko lim ko wax ndax fasul yene wax mukk tubab bi lu koy reelo mba bu koy beglo suñ ko su ko waxé nak lo xamne gis na xarkanam bi soppiwul mu gëdd ki nga xamne moy jot li wax ji xam ko ne ko waxe wo ko ne makko waxe kon yobale na fa fulla yobale na fa fayda yobale na fa am xel batine door ñew ci ginnaw ndar goge am na fa ñeen fukki fan yu manki ben mujju ne sax ñu toxale ko ci biir fofu ñuko tejoon mu mujju jël ñaari appartement yo xamne kër gi ci suuf juroomi témèr lañuy def dépense kër ga ci kaw juroomi témèr lañuy def dépense ndar fess del nak fu nek way joge fa nak ñew fofu la tuwab bi ne nak li wëratut nañ ko jallale Dakaru ndax ki kët bu bayiwul won kenn ginaawamit man na dajale fi ño xane man nañ lim bëkk ndax wa dëkk ba wa l'islam ba andando won nañ ba jox ko lepp ba ne ko dañu bëgg sax nga don imam yi jakk ji man leen nak ko xane ni momul bopam xamul day yendo xamul day fanan mën don imam lool lepp kon gaje na ko fi ndar ci digënté bi motax 39e sourba 40e ba ci lañ ko embarqué mu jall Dakaru ngir lan gis nañ ndar amna changement nit ñangi daw di ñew ndar te ñepp jëmam jeetax kaw ak suuf ñepp fepp fess del lool mo tit loon tuba bi motam ne ko wa qad aqamta bindar hina tuzilu biha da'ad dalali min ahli ash-shakk wal fanadi tumartahalta jiharan fi safinatiha tan'un dakaru bi idhni al-mu'min al-abadi nga daldi déparé nak ndar yow cheikhul khadim jëm Dakaru ci saxar ga saxar mo la jëlé ndar yobul la Dakaru wayé nak saxar gogul la jëlé ndar yobul la Dakaru day ki sa turu borom ak sa ndigalal borom ci la la jëlé ndar yobul la Dakaru kon Seyd Touba radiyallahu anhu lepp lum def ci tukki bi lako sun borom sante la mu d'accord ko ak mom Touba bi door ci d'accord wayé lu ko Touba bi def mu koy laaj borom ba xam dana ci d'accordam deb وقد اقمت بها ما شاء ربك في حظ المهيمن فردا بالنفوس فدي نينكو نك سخ ندا كار لو سوب سونو بوروم وايي بان فاي تخ سخيت سون بوروم لاي ارال بوبام موتاخ ياو دال كو متا جوخ بكان ييغا شيخ الخديم شيخ احمد بامبا نخ بام ديمي داكارو بلان يينكو فا لالال فاج كو تاجون موي نيك بو خامني بامي دغو تانكام بي رضي الله عنه تك نكو سي رب غو خاني دا فا بن با سار mu nek khat khataay ba khat ga ken xamut nu mel mu tole fa baqara ak ali imran lepp tege wat ci yoon bam fa joge nak fala gisek borom Dakaru bam jakarlo ak mom bam defé enquête tam dana len ki ngeen ma andil diine ko gënal bakkanam bi lu bakkanam bi attan ci diine rek dana ko yan kon lool la borom Dakaru gis ci enquête bi ni mi waxe ak serign bi fi ko diine tollu yem gum ko yem la ko ne ki ngeen ma andil diine ji mo gënal bakkanam bi lu bakkanam bi attan rek dana ko tek kon lamti sax Dakaru ginaa bi yobbu ko ci mbedd mu xat ak la fa xew tek ya ambarka ko embarkement bo xam neewuñu ko tay ngay dem neewuñ ko fi nga jëm neewuñ ko li nga fay wuti ñett yoy yep dafa daq xeynañ xey dugal ko ci ab locho locho ba yobbu ko ci gal gu magga ñu bayiko ci gal ga muy teumb 24 heures demu dikku xamul ci lu nekk kon bam taxay Dakar lu soop sun borom karangel cheikhul khadim cheikh ahmed bamba sun borom ko yor motax kenn munu ko lor ndar waye kenn munu ko lorit dakar tu martahalta bi idnillahi mu'tamidan alayhi wal qalb lam yushrik wa lam yahidi joge nga dakaru batay rek bi idnillahi xamal ko ne ko yow fo dem yalla la fa yobbu foy joge yalla la fa jele motax leg leg sak dem bu deppawut ak demokratiba bi bu rendez-vous yi deppawut tuba bi dañu mujj fekk ci la ndax yow amugo digelal sa borom motax da na wax nan ba sa borom nanguko batu ba sa borom nanguko joju nak motax mané kon joge nga dakaru ci digelal yalla ba nopi nak sukkandiku ci yalla te liñ tudé jeng mba ak bokale dara top la ci radiyallahu anhu wa fi safinati bahrin qad walajta kama يختار مولاك معطي الامن والرغد باغا جوغي داكارو نك دوغوغا سي غال گيج كون جوغي نا سي غال جيري دوغو غال گيج واي ليپ رك نيكو سون بوروم ترامو نينا كو غال گوغو موتاخ مو نيكو سيغ توبا داف دان واخ نان سون بوروم ميما ماي اك غال ماي ليگير يونت بي سان بوروم ميما ماي ما دوغو سي غال دي ليگير يونت بي خا خني واخول غال گوي توكي واي غال گومي دوغو سي بير di jang di julli di way ay qasida ak yemel non lay doon motam nako sun borom mom nak ku am koolute mo la ko jox mo la may koolute fu ak dundu yaato moma motax sa tis yep soppi ko banex ci yow dari ko nak tilka safinatu lam yuzkar ilahuka fiha qabla dhikrika fi qurbin wa fi bu'd ne nako gal goge nga duggon kera banke duggé lañ fa ñëkk tuddu yalla wayé lu la jitu kenn musu ci tuddu yalla kon gal giñ ko duggal mo départé dakaro nara nam ci tukki ba cheikh ibrahima job néna ko ci gal gogu ya ci ñëkk tuddu yalla lu la jitu kenn musu ko ci tuddu khadamtu fiha an-nabiy al-mustafa 'aliman bi nuri fikrin 'azim al-faydi multaqidi ligéel nga ci sallallahu alayhi wa sallam ma nga xane ko ñepp xam la loko ligéyele ligéyel nga ko ci léri xalaat ligéyel nga ko ci fayda bu maga mag muy bëbbal go xane day jogé ci sa xol and ak sa yéné lér gogé day da fay tak and ak yow waxtu nek muy jirex jirexi di léro pass pass hatta habaka bima qad faqa dhannaka min fathin wa bishrin wa ridwanin ma'a sadad gal gogui la jere dakaru tuba bi ñom dañu defene aw tis nga fa jele yow nga jele fa li yalla may la fa ma faqa dhannaka lu kawé sa ndort lu kawé sa ndort ci ubbi ku gu am sa digënté ak sa borom lu kawé sa ndort ci mbékté mu am sa digënté ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam lu kawé sa ndort ci gëreem gu la yalla sun borom ba gëreem radiyallahu anhu waye lu kawé sa ndort say mbir yépp di dox tégué ci yoon li nga jele ci gal gi la jele dakaru jëme la تتكبا وقد نزلت بلا ريب كناكرك تمحو المناكر يا من فك كل هدي نينكو دي واتيغا برب ني واخ كناكري ني نانكو غيني كاي تمحو المناكر غيرغا فرفا اي لنت اكي ويدي اك يونيو فك يو باخو ngir nga farfa njaax yow mi nga xamne sun borom da la def ngay kuy xobbi kep ku ñu japp bakkan bu ñu japp ci banex bakkan bu setan japp bakkan bu aduna japp bu cheikhul khadim dikke neena ko yakoy xobbi yakoy libéré kon ma nga démé konakiri dang fay far ay manakira mu yu ñu sip yu baxul kon jinaasa bi manam muqabala bi bimne konakir muy ñu nak manakir lu tolola mune wa fi karam basa qad abdayta khariqatan min al khawariq tamhu kull ma damad ba nga age karam basa won nga fa ay kiman kiman yo xamne nak ya ko fa feñal muy kiman yu reuy yo xamne lepp luy niro ak xebel mba muy niro ak mbagnel tuba bi denke lan ko nit ku ñul kero yo cheikhul khadim cheikh amadou bamba ya ko efancer kérok ba lolu amatul kor nak fa ardu dawme ma ardi libar wali qat darat bi annaka ghawthu allah fi al balad ba nga agge ci dekk ba soufos dawme ak souf sos yi nga xamne moy libar wil ñom day masé nañu xam ne yow day yoway xettali ko kayub yalla sunu borom bim andil jam ñi ngir ñu mëna xettaliku ci ñom kon bu tuba bi munta séré souf dana séré bu tuba bi munta xamit souf dana xam bu tuba bi munta gëmit souf dana gëmne yow mi yoway xettali kayub yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ra'aita bafala wala munako araita bafala ayatin mubayyinatan bihastana ral huda likulli mu'taqidin wan nga bafali barab bobile kawtef yu bir yu leer nagni yo xane ya ko feñal ci barab bañi wax bafali kawtef yo ye nak ci la sun borom feñale njub njub di luy tak lo xane dotu fayeti ba mukk kon fofé wacc fu ne la nga fa defal sunu borom subhanahu wa ta'ala ligey ko fi yent bi sallallahu alaihi wasallam lolo mo dess ba faw di leer go xamne di njub go xamne day dess bi nga fi nekké di desit bi nga xamne bayyi nga fi say talib rek wa bin adu wikaba farful makidati id bikabla biskana da kablin bila udadin muneko ba nga demé kabla bisa ñan ko kabla bis fofé day sab non bu waron aw fas fasu pexé dañ nan la faso terefna daanu ci suuf sab non bu fekkon def la lalalon ak ndëgg sërëx ba nga démé ke ndëgg sërëx ga jaar nga fa ba jall sab non mom jaar fa mom mabax ci biir yaang ko défé ci kabla bis touti kon non ba dana fa daanu jël bo xamné bu ko fa daano bila udadin ci dudul kenn diko dimbalé kon barab bu ci nek ci gattal rek la fa serigne bi def ci liggey jaamako fa ca yalla subhanahu wa ta'ala mim wara wetal liggeel ko yent bi sallallahu alaihi wasallam mim wara liggeyal lolo dana wolbati kwat di mbekte ci mom di banex ci mom ngir am gum am yalla am ko ab yonentam te liggeyal len waye dana nekatam makida bo xamne pexe mo xamne dana delu wat ci nasaran ba nga xamne bu donon met pexe mi fasum war la dañ nan faswa danel nako faswa nermel nako wa inda galwa atala allah umraka ya shamsal huda fastabir ridwan wal madad ba nga ge galwa yow mi nga xamne cheikhul khadim cheikh amadou bamba yalla yalla guddal saw fan lako ci tek ndax jamono yimi way tere bi señ baagi fi mune ko nak ba nga deme galwa da nga mujjidi jantub njub waye da nga mujjidi ko xamne lam doon wut muy ngeureumal yalla amé nako galwa waye da nga mujjidi ko xamne bu doon laaj yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla jox nako lam ko doon laaj kérok ca barab bobu ñuy wax galwa kon teunk na barab yoyu ci gattal bu ci nek ma dess na ke delsi wat lam def galwa lam def konakiri lam def liberville lam def fenen waye comme waxtu dafa gatt dañuy teunk ci waye bo jilé sharha bi wax ji day mujjii tan bi day jeex tak motam ne ko waxat raja'ata bima lam yarji an nabihi dhul hajj wal ghazw aw dhu tajri min rifad and nga ci xont and ci dundu and ci ndimbal lo xamne bi ngay ñibisi and nga ko ta koy aji musuko andi bi ngay ñibisi and nga ko ta ko xexi musuko andi bi ngay ñibisi andi nga ko ta koy commerce musuko andi kon andi nga lo xane yow rek ya ko jël ci sa tukki bobu ginaaw bo jaxaso ak say non sama ne haji jun yu manke toti ma juroom ñetti at yu manke toti no dikke mu rek waji ta rahmata rabbin la sharika lahu bi nga ñewé da nga ñew nek yeurmane yalla mi nga xane amul kenn kuñ koy dendandel nek yeurmane yalla da bokku tak ñu def la ngay yeurmane yalla bi nga nekke yermane yalla ku soxla yermane yalla bu dikke dina ko fi jele waye bi nga nekke yermane yalla te ken soxla wul ci yow yermane yalla yeb ken du ko fi jele motax ñu ne wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin moy yeefari sax ci yermane gi lañ bokkon dañoo bëggul seen walla julit yi bëgg seen walla bi dikke ñum jël seen walla kon señ tuba day yermane jo xamne bi dikke ku bëgg sa walla so dikke dana la fekk mu la yamum li ku ko bëggul ba jël fi woo ko it mu bàyyil ko fi nag keneen. moo tax ma ne ko wa ji'ta rahmata rabbin la sharika lahu rahmata li zalimin wa akhi sabqin wa muqtasidin. bi nga dikkee ñëpp nga jëriñ, tooñkat bi yaa tax mu mucc, ki doon daw xel wu rëy ca yàlla yaa tax mu yegg ca yàlla, ki nekkoon ci diggante bi aw yoonam gaawulit yaa ko yokk. kon sëñ Touba bàyyiwul kenn. ki tooñ bari ay bàkkaar loolu sax ñibbi si sippi na ay bàkkaaram, kon kooku jël na wàllam ci yërmande ji. ki nga xam ne nag dafa sori woon lool ci yàlla, dina xel wu metti, bi nga dikkee yokkuwaat nga ko doole mu gën a mën a jëm ci yàlla, kooku ba tey defal nga ko dara. ki nga xam daa nekkoon ci digg bi nag di tàyyale ak sawar, bi nga dikkee dindi nga tàyyal nga ba mu seen wecc nga jël sawar nga teg fa. kon boobu tey kooku boo tam ba tey jëriñ nga ko ci yàlla. moo tax ma ne ko nag qad sirta ruknan malaadan yustajaaru bihi tawi ilayka wufudun naasi in tufidi. nee na ko dikk nga dikk mujj di ab ponk, dikk mujj di ab poto, dikk mujj di ab wéeruwaay boo xam ne kat dee sa war a ñëw ci moom di xettaliku ak a wéeru ci Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba. sa wé bi nga doone ab wéeruwaay nag ay délégation nit ñu baree baree bari ñooy ñëw ci yow ngir xam ne ab wéeruwaay nga. sut naa siwaa naa wa qud naa gayrana bika ya cheyqi walaw laaka maa qud naa walam nasudi. sang nan kudut nun kudut nun nooy sangub kooka, wammat nan kudut nun kudut nun noo lay wammat, kon nooy wammatekat yi lépp nag bika ya cheyqi ci sa daraje yow Cheikhul Khadim. kon sa barke moonu may, sa daraje moonu may ñuy ay sang yuy sange di wammat kat yuy wammate. mu ne ko nag walaw laaka dogon ko nag yow kat maa qud naa duñu wammat kenn walam nasudi te duñu sang kenn. kon nun murid yi jafandu gañu jafandu ci yow moo tax ñi jëfandiwul ci yow nuy seeni sëriñ di leen jariñ ci sa barke, di leen wammat ci sa barke. dogon ko nag sa barke nag duñ ko man. kon nag ku mel nii ku ko am bokk yi haqqun ala kulli shakhsin mu'milin fikran an yu'mila alfikra fikum kullama amadin. mu ne kon lu yell la ci jëpp jëmm joo xam ne am nga xel mooy jëfandikoo, nga jëfandikoo sam xel yow mi amum xel ci Cheikhul Khadim mii. ni nga ci jëfandikoo xel nag mooy da nga xam ne du kenn, kenn du moom, moo man ñëpp te liwtawut ak kenn. soo jëfandikoo sa xel ci moom nag ci noonu ci jamono ju ne nga koy jëfandikoo sam xel te bañ ko jëfandikoo tey boo liggéey nga bàyyi ko. kon na nga xam ne Cheikhul Khadim mii kenn la koo xam ne suñ borom a ko fi indi mu nekk rahma jooju mu waxoon léegi ci ginnaaw. moo tax mu ne fa kullu mar'in mujidin madaxa xayrikum fa innahu inda ahli al'ilmi lam yujdi. képp koo xam ne dañ ne mën naa way, ku rafeti way la, mu way keneen bala fi, kooka day ca ñañ xam-xam dañ nan ko yow rafetoo ay way. ndax boo rafetoon ay way da ngaa war a way ki rafeti jëf muy Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba. waaye boo ko fi bàyyee bëgg a way keneen say way du mën a doon way yu rafet, ndax la ngay wax kooka dana am itnoob wala mu am itro xaabaabal ca wala nga demal ca dayoo, dana waral way ku bariwul ay may da nga bëgg may yu bari, da ngay xaabaabal ci mayu jàmbur bëgg ko askanale. sooy way sëñ Touba nag loo bari bari ab xam-xam ak loo bari bari xalaat da ngay dugg ci biir géej rek sëñ Touba di géej gi ngay looce bi ci biir. kon moo tax mu ne képp ku mën a way boo fi bàyyee sëñ Touba way keneen ku du sëñ Touba say way duñ ko jàppe ci ñooñ xam-xam ña muy way yu rafet, ndax itraul maadex dana ci am. laakin fanaauka yuyi kulla muflikina walaw bi alfi lisaanin tumma alfi yadi. mu ne ko sag way yow tagg la dafay lottal sun way tépp ñi nga xam ne dañoo bari xam-xam. lu waay bari bari xam-xam di njuumal way buñ la joxoon junniy làmmiñ, jox la junniy loxo, juni lamine yi di xalaat di wax juni loxo yi di bind neena da nga lot ci tag cheikhul khadim cheikh amadou bamba momi kon kim wax dimension bim ko andil radiyallahu anhu fim jaar ba am lim am radiyallahu anhu bim fa joge nak andi gim ko andi wat ci non sun yon neeku ci ba nopi yonam sun mu nekkal ci sunu yon dem doxone sa yon neeku ci ba nopi nak ñu nekkal ci saw yon moy ñu bolé la ci tukki bu metté non dem xamoo fo jëm ki la yobbu bëggu la soppu la waxtu ne nga dess fa mo gëna nga ñibisi nga dem ak jamm and ak koku muso ko bayyi xel jël sa borom diko bayyi xel yunus bi sallam di sa wetal ahnu badrin di say andando nga dem ci lolu ba delusi nya nga fa bayyi won ñom nga ne len nak bisub tay bi dama bëgg lama andi won ci tukki ba ci ay jafé jafé mom na len ump way la ci bané xay la ñu bokk ko bokk yi ki moy cheikhul khadim cheikh amadou bamba ci dimension bi gëna gatt ci tanrif ko muy melal ko motax bimu dibe ci tukki ba ñew lam wax moy bisub dem balay magal lolou lu kimané la biñ may bëgga tek liñ may bëgga tek ci la contane bay magal tuddé ko ak kent biñ ko téggé nak sun borom mi ko téggé won sant na ko jéggal na ñiñ ko don ñiko don tek sama kaw ndax ñoñu mom ay digël rek lañ ci ñoom way seen yoon neeku ci mu dem delu ci di santlu tambalé ci kaf mi ganar ba ci gëlem bokki lo xane yow biñ ko défaré ya ko lek ak say gan nan ko ak say gan banexu ca yak say gan te bu ëlëgëté fay kat bi di fay cheikhul khadim cheikh amadou bamba dana la fay yak say gan kon rahma ngob bu batam rahma non ngui koy dégg kon magal gi lu ci way def cheikh sall mak dana wax nan bu ñaar dende kenn ki fonk ko ki jëf fonk ko bala dewen kako fonkon dana gis limi tané kiko fonkut mag ñi nak gëm guñ gëmon sëriñ bi deugël guñ deugëlon dañ ko lantu tebeski wat amna ci ño xamne dañ dan denc seen xarum tebeski ba magal señ bi ne ba len ko tuddé ndax la lay ndok bida nañ ko tuddé ak magal muy ak kent lolou mo waral bu bis ba diké fu way nek bu jëk da nga andak ñinga mëna andal ci tundu wa mbar ci dëkk ba ngeen masé ko def cheikh mamadou fadil bimu ñëwé ci radiyallahu anhu ak defaram juma jek roñum xeer yek yu bare bare ci liggéey dëkk bi ki la daal tambalé nak ñukoy def bir Touba ñepp di ñëw bobak legui limi nimi fonctionner diko dox ci walu économique ci walu yok pass pass ci walu tital non bo xamné xeyna serigne bi neexuko lo rek jarna magal talib yeb diko defal seen xelli bop rawat na biñ ci dajek digelal serigne bi muy nak lo xamné yit bokki bi serigne bi di dem ci geej gi ak bimu diké lepp matul juroom fukki at ak dundam eggul won juroom fukki at kon bu dik kon ki manki juroom fukki at taxawal lim taxawal dem fim dem yar ñim yar def limu def way way bu ëlëgëte lam lolé mu defoon ku wéssu juroom fukki at bul ko yaq ku aggul ci juroom fukki at bul ko yaq ndax lan ki ko doon def jamono yim ko doon def dafa defal bopam defale la ni la kay bokku ci nak bu la ko waxe da ngay nan luma ci bokke ñu ne li luy tax buma ci bokke mu yaq ñu ne la li luy tax buma ci bokke jeriñu ñu ne la li sa yu tombalé tomb yoyu rek sak bokku ci warna doon bokku go xamne kon bu yomb lay doon ndax bi señ bi dem ci geej gi kum andalon tay wala bi mi jakkalok nasaran bi kum andalon tay wala bi mi daccona ya ak xif ba meté do kum andalon tay waye dedet anuta kenn genn jëmmé bopam jé motax nak kum ci ne ci nga bok yene gum yene ñepp jam yene gum yene ñepp ak téxé ndax wax nako suma délu waté ci sama dëkk ba sama délu gi ne seenu téxé ñom sama nit ña Allahu akbar suma délu waté ci sama dëkk ba sama délu gi ne seenu téxé ñom nit ña kon ku bëgg bok ci téxé gogu nak da ngay respecter norme yi soy magali Touba na nga xane tukki wo rek ben voyage bo xane voyage particulier la dedet da nga dem di wuyju ko xamne da wuti won ne la kay ñu bok li ma am kon saw melo warna rafet sa yene warna rafet say wax warna rafet saw doxine warna rafet ndax lan liñ la bolé ak rafetal la tuddu ta alquran daf né li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ëlëk bu sun borom di laaj jam ñi lamay laaj moy yeen ñi defoon lu rafet ku ci gëna rafet jëf bokk yi fu ñi laaj lu rafet ku fa yobul lu ñaaw fo jëm nga ne afhala tafdil bi ci rafet lañuy course manam ki dañuy daqé ñu sét kan ci yeen mo gëna rafet jëf ki mëna rafet jëf ki gën ko rafet jëf ki gën ko rafet jëf kon nekete jëf ju rafet ju gëna rafet lañuy tam kon talib bay dem touba na tan melokan wu gëna rafet yuwé xamné li dañ ko ci bolé té li ñu ko bolé ak rafetal la kimi fekk sétam amna lu ko war ndax dëkk touba dëkkal ak sëriñ bi ñu jappalé wa touba ba ki fi musta ñew sax bu andé ki fi musta ñew da kan ah yende seen wa dëkk ba wacc fi gis ko xamné day ñak ku talibé wacc fi gis ko xamné ab yaram matut wacc fi gis yoy dara jëru ko ci wa touba kon ñom itam nañ doon ñi nga xamné ñoy ganalé di dalal ak téru ñi fi jëm ci waye nañ mel ci melokan yi sëriñ bi bëgg di wax waxeen wi sëriñ bi bëgg di def defeen wi sëriñ bi bëgg dalal gan ñi ta yaatal leen ni ko sëriñ bi bëgge li buñ ko défé magal lay doon go xane bu pay ga charte bi dañu niro gisaaw bi li nga lebalon dañu niro li lay fay bokki sans contraire bi dara jëruko joge fa nga joge melon na nga melon ba nga ñewagul ci magal gi andale li ñi téré ci magal gep diko def ci biir dekk Seigne Touba bi kenn ko ne war nga ko rus war nga ko jomb ki joge ci dekk baat yakamte exi ki dekk Seigne Touba bi ba gis talibé Seigne Touba yi kenn ku nek war nga niro talibé Seigne Touba bu ëllëgëte koka bu ñett li wa dekkam dan talibé Seigne Touba yeka bax ak ño yuwé ak ño la biir ak ño yu bare waye bo fi xor ñoñu le nit ba nga tek ko fi lu ko yalla teggul bu delu waté di netali lamay wax du rafet ta sha'ir banena wa'lam bi anna ad-dayfa mukhbiru ahlihi bimabitihi abadan wa illam yus'ali gande bu deme donte neewuñ ko fa nga yendo neewuñ ko fa nga fanan nit in fok mom dana ne fa ma yendo ak fama fanan ak ñama yendalon ak ñama fananalon kon fexé ba bok ci waatu ba ñi nga xamne bu ñuy netali seenum fanan fenen dana niro liku serigne bi bëgge lol dana tektale kon da nga am ci magal gi yetam li nga bëgg waye ki ñew ak kim fi fekk ci ñepp nak ko xamne nak melo ni serign bi bëgg bi ngay ñew melo ni serign bëgg bi ngay ganale gani serign bi loolu sey bir man nga ko sétal kon nak bokk yi ñu teunk fofu ci magal gi liko cheikh ibrahim diol mashari tudde ci gatal ci marahil yoy muy état bi serign touba jaar dañ ki di kat nak ci bir yété barab bu nek ñu leral leen la fa serign bi wax ak lam fa def ak lam fa am ak la nga xane tek nañ ko ci ay nattu insha allah rabbi seen bokk seen xarit motarka mi cheikh sall mbek mo ñu ci asamadiya len yo ko siyar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: asamadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci jangale cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi' li xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabu mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: ñi ñep bokk talib yi ba bi julli di ñu ñuy ñu zaar yi bis bi ñoo moy sun lepp do am ci tawfiq yu reey nak ndax sëriñ bi ci bopam moo ñu ko xamal bopp wax ci lam ci wax ginnaaw moom léppam sant borom la mu mo may no no sant le ko no sant le ko borom lolu nak day dal yi nek bisu reere te ko ne ci non lu man ci sant le ko borom ina moko xal bu ñu man kenn kat na mu ni mu jëm ko sa def ko non mu ko waxe sant ko ko rek te le ko yalla yitam kon gaay sun bu baax ñi fi jitt won da lañu santale ñu jangé kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci non ku meuna jangu kamel ngal ko sa bop jangu sel nang ko ku meunul da nga seen ñuko man tan ci jangu lu ñetti kamel sel xolé ñeelal ko ñang ko jangul lool nak duul ko rek cient gin gir bi cient gin yu santale rek am ci possible la ja dal ko moy nak mom dang ko amal cient yu bari ba ndax man ni ma koy gisse dafa laaj ñu sant ko ci digma borom ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digma borom ja tak ci mo limali wul dara borom rek bu ci joge sant ko ngir digma yonent da nga jure yi nga xamne mom la saxoon digma yonent loolu dafa laaj ñu sant ko ci sant ko itam ci sun digeunte ak mom ndax limu defal kon ay cient lañ ko amé waye lepp nañ ko yess nañ ko yessal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko bro kon ñu la ci dal ko moy moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñino ko ci bokki dal bi bokki julit la gëndoy lu mën ci tarang ci ñu la ko def duggal ko ci cient ko moy sant le borom kenn ko ne ci non rek ci gor gor ci kem carte def ci kem carte da sey dolli ko nak moy bis bi ginnaw amul su ñaar la gën ci nak yeesa su jante mom ci bir ak ci bitay yi ak ala ko nit yeesa su jante di ci gëna fed le su la xay ci nim ko bëgge lu ñu mën ci jaamu yalla su kem carte mu ci lu ko ci liggéey lepp itam lu ñu mën no gëna fédé sunu xassay bool ko lañu jamu yalla lepp lepp mu fasté ligéelé ko amna no makoy waxé gogol ci jamu yalla ligéelé ko sëriñ bi dañ gogol ci ligéel sëriñ bi jamu ko yalla man lool la ko gissé ñu ko tali yitt nak way lu nekk lu mëna nekk lim wax mom muy jëfëm muy leppam tudde ko wax ko ñu dekk ko abdullahi di mu li rasa ñu ko ñu mëna ñak jamm yalla waye nak ni ko waxe rek ni mu doon liggéey yonent bi ñu nit da na wara am gëm ak possible mat diko liggéeyal ñu doon def rek jamm yalla liggéey yonent bi ñu ñak jamm yalla waye muy jamm yalla diko liggéeyal kon non rek la gogol lu bu baax ni mu ko bëgge rek su kem kata di gëna gogol di rek su kem kata di gëna sam talbe talbe bom na lol ndax bu ko sét mu nekk adab mardi tan dañ wax ne yoon yalla yi bo ci gëna gatt talbe mardi nak mo di talbe kon ñu gëna sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëriñ bi te gurgulu ci loolu rek sàmmante suñu diine bu baax te gurgulu nag ci suñu talibe nan nekk foofu rek sax sa dàkk dem ko yàgg na xam sa bopp gannaaw sa bopp loolu yi nag kenn ku te yaajay soññi sa bopp ndax yaa xam sa bopp foo jara soññi woo rek nga soñ ci sa bopp noonu rek loolu ngi sant bu baax ci lu weesu lépp tabarakallahu liggéey yu rëy romb nan ko waaye lépp yëwet la lépp bokki talibe yi rek ko def te jeexuñu tey lañ ëpp pusif tey lañ gën a sawara liggéey dëgg laay liggéey des rek ci kanam waaye sam xel dal na ci rete ndax li ñu weesu kon li ci kanam lu mu rëy rëy day mel ni wayef na tooy tey suñu xel dal na ci ba nga xam ne dafa mel ne li ñu bëgg a liggéey lépp noppi la xel mën na ci dal kon nag ñoo ngi sant jëmul Serigne Touba gi nga xam ne ñoo ne ci sama wet té lañ ma amé lépp ñu wax mako lañ ma amé nak sax dara lool Serigne Touba rek jox nañ ma ciir ndax tuddu gi ñu may tuddu tuddu señ bi ma sëkk doona ci man mettel ci man ab soñu doona ci doona ci man ak Rafet Ndiour la ci doliku moy bokital bi yépp xamna yeen yi am ci man te lepp man doon wu ci dara serigne bi rek la lu way dox ci ciir sa digënté serigne bi rek lolu xamna ko kon ma ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko xek ma ngi leen di sant seen gërëm

0: fi turabi.
1: Ci cante gi cheikhul khadim di sante suñu borom tabarak wa taala mu mag mi nga xamne lepp ci loxom la ne ci xewal yu mag yi mu ko defal ci tukem bi mom cheikhul khadim waxna ci beyt wi ne mom suñu borom daf ma barkelal sama lepp saytul ma sama lepp waye itam bima delu sey itam ci sama rew sama souf daf ma ñawana lepp li nga xamne barkelalon namako taxawul mako
0: barakal jalil fi'tirabi wa sunanil jamil fi turab.

يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.

يهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى

0: saa bu yegsee ba mel ni mi ngi tàggoo da nga koy yëg ci yarami nit mi waaye saa bu yegsi bay mel ni mi ngi nuyoo da nga koy yëg ci yarami nit mi ci cofeel koo xamante ne xam nan ni mu mel ci ñun ak njariñ lim àndal ndax la borom weer yi waxoon ne daa nafañ bi laa dara loolu daa feeñ ci weer yi kon nag ñu ngi ci ndokkel mboolem umay samit yépp di leen ci ndokkel di ñaan ñu dugg ceeg jàmm gënd ceeg jàmm te li ñu ci defal borom weer wi rek suñ borom gërëmal ñu ko ci barke Cheikhoul Khadim.
1: incha allah mu gërëmal ñu ko ci barke Cheikhoul Khadim lépp lu murit am ab jullit sax mi ngi ko amee ci weer wi ndax bu du woon ak demal bii kat wolof nasaraanu kon ñun ñëpp ñu dem nii daan waaye mu mel ni dañu tàndoon cam bu am solo muy place jigéen ci yoonu murit loolu nag buñ ko dee wax mën nañ ci tënk lu yaatu yaatu waaye dana jaadu ñu tàmbalee suñu waajur wi ñu xam ne jigéen ji moom mooy kan xam la yoon wi di ñëw ndax yoon ne am na lu ko fi jiitu te ay jigéen ña nga foon bu leen bëgg na tënkal loolu mu mel ni question bi ñun ñëpp ñoo koy bokk ngir mën ko yaatal bu baax a baax.
2: jigéen moom benn élément la maanaam daal mbir la moo xam ne ñaar ko waroon a seq defar ko muy suñu borom subhanahu wa taala bi mu bindee adduna bi li ci biiram lépp da ko nam da koo soob ca nammeelam ga tabaraka wa taala mu nar a wut kum ko dénk def ko muy xalifaam bi ko koy yoral xalifa boobee moo tudd nit mu seddale nit nag ci ñaari xaaj ñaari catégorie benn bi mooy góor bi ci des mooy jigéen ku ci ne ci ñoom ñaar mu am lu mu la dénk loo xam ne yow dong yaa ko man pour mën a garder loolu nga xam ne moom la yàlla di dénkaane waaye itam utaat yoo xam ne ci biir yooyu mu dénkaane ñoom ñaar ñoo koy bokk di ko garder ak di ko toppatoo. jigéen nag yim ko ci féetaleel doon yu am solo yoo xam ne xañ na mën nga ne yépp mënuñoo ñàkk waaye jigéen féete woo boo dee xool da ngay bëgg wax ne moo gën a ñàkk a mën a ñàkk ndax doy na rek ñu ne la jigéen la ñuy dénk nit ci jëmmam ba nit ñi mën a yokkonte ba mën a wéy di yor àdduna ci lu éternel loo xam ne fi léeg àdduna baa ngi fi nit ñu koy yor di fi nekk te loolu ci jëmmi jigéen lay jaare. waaye loolee la koy defar mooy lépp li ñu wër ci dund gi ñu koy dundee ñu koy dundaale ci biir environnement bi ñu nekk. lépp lu mu doon jigéen day bokk ca ña koy defar ba tax mu mën a jariñ doomu aadama ni ko yàlla bëggee. te loolee bu doomu aadama jëlee njariñ la nag moo koy may mu mën a taxawee moom dénkaanam loolu ñu ko dénk. sunu borom subhanahu wa taala day wax malaaka yi ne leen damaa namma indi ci kaw suuf si ab xalifa. malaaka yi ñoom laaj ko ne ndax da nga fi indi koo xam ne daf fi yàqate di fi tuur ay deret mu ne leen xam naa lu ngeen xamul ci biir xam-xamam bu yaatu boobee nag moom yàlla tabaraka wa taala ca la may jigéen cër bu rëy boobu nga xam ne kenn mënu koo xëccoog moom ndax ku ne ko woon dama koy nangoo ci yow boo ko jëlee doo ci mën a def lim ci war a def waaye itam kenn mënu koy yëram ba ne ko naa ko naa la ko teggil ba tax du ko tegoo ndax lu ko yàlla bindaale la mu ànd ak moom waaye itam kenn mënu koo xatal ci cëram boobu noonu moom jigéen ba xañ ko ca valeur ba nga xam ne moom la koy may. ku mel noonu nag xam nañ ne ci tënk rek dañ naan mooy koo xam ne munta ñàkk ci dund gi sunu borom wàccee ko fi dénk ko yooyu mu ko dénk muy ay rôle yu am solo yu mu war a joué ci nekk gi te jigéen ngay rawe ca na mu gën a taxawe ca loola waaye ma ngay dese ginnaaw ca na mu gën a woyefale loolee ko yàlla dénk. moo tax l'islam mi nga xam ne mooy programme bi yàlla wàccee ngir mu mën a defar àdduna ak ëllëg l'islam jox lool jigéen cër fonk ko lool teg ko fa kawe fi mu ko teg xam naa dafa mel ni question bi exwul ba foofu waaye du mën a ñàkk ñooy ànd l'islam fonkeel gi mu fonk jigéen da ngay bëgg wax ne interet jigéen la ndax wala boog interet l'islam la te soo wëralewaatee sa kàddu yooyu day mujj nekkaat benn dañuy corossé wu ne interet l'islam mooy interet jigéen interet jigéen mooy interet nation bi yépp nit ñi fii dund ci kaw suuf ci loolu la ñuy baaxlee lu ñuy baaxle waaye itam lu ca manqué mooy waral ñuy bonle lépp lu ñuy bonle kon jigen dafa am solo lol lol lolo taxé l'islam mi ëpp solo bép woté ëpp solo bép organisme ëpp solo bép programme ëpp solo bép projet motax mu tek jigen fim ko tek sédd ko itam lim ko sédd soxnaara
1: motax mu tek jigen fim ko tek sédd ko lim ko sédd kon ni gënam bana l'islam dafa teunk jigen ci xagn ko ay droam yalantiko won ñu gessu xamni fiñu l'islam jëlé mo gën fam ñu fekkon ndax duñu ñoko légui lata l'islam bi ñew ci ay ndëgg sarax rek ki togn tognal ak diñu xép fuñu tollu fofu lañ ñu fekkon mu melni makiyaram bo ci lo ci dolu ci kan moy jigen ngir ñu mëna xam place am ci yoon wi nga xam mo yoon mouride
3: wa soxna aram dafa melni li ci soxna tank day doy sekk ci ne mom dencu kay suñu borom la bo xamne mom rek la wolu mom jigen ngir mu denku ko li wara taw société bi li wara taxawal dundu gi bam gëna neex motax ñokoy wax ci arab nan hiyal labinal ula fi binail mujtama labina bobu nak nga xamne bu doon fondement dañuy wax pierre bi ñëk tek amna nu mi placer wo bax amna nu mi mel leneen xew ca bon moy bu jigen xamé bopam bo xamé li nga wax fi ko l'islam jëlé ak fim ko yobbu ila akhirih waye mom dal moy dencu kayb yalla bobu nga xamné mom rek la wolu ci jamm ñi lim waxit né doom adama lotu na ci xam la suñ borom waxoon ma xam lu ngeen xamut waye limu nam ci jigen ba tax mu denku ko nit yalla rek ko xam ta doxé na ci sañ sañam ndax liñ koy denk keneen kuñ ko denkon ku dul jigen wala kenen ku ko denkon ku dul suñ borom glacer conserver dina la doy liggey ak nokoy samé bam dik ta mom gisuguñ ben yoon jumtu kay buñ ne mom lay jëfëndiko ngir mëna sam li ñuko denk wala glace gumi utiliser ngir mëna jëmmal li ñuko denk nga xamne bu newutoon ci fuñuy denc day yaq yalla ma mu sopp nak mu def ko ci mom mo ñuy juñju ne kon ki ku ñuy wormal la mom mom ñuy wormal nak ndax xamna worma jim am ndax xamna kiko ko jox ndax wormal na bopam inshallah dinañ ci delu ci
1: waat lu am solo ndax wormal na bopam lolu nak mo jaxaso fim ne ba melni dañu reer gëlem nañ li olof na ku wacc sa and and bo dem fekk fa borop li ñu daw diko uti liñ fi bayyi moko gën waye ndax xamé nañ ko nonu sohna jara mu melni gis nga fi ya sayda ubbe sohna fatigue ak sohna fat bintou mbacke buñ bëgg la xam deug deug jigen ci ak yaatal naka nga ñuy wax ngir ñom ñu xam fi ñu toll tay naka lañ koy jëfëndiko
4: muy lam solo li ko ya sohna inde ak et ni ko sohna bintou inde ci am solo ci nak njariñ gi nga xamne suñu borom lamb nako ci jigen ndax leppam njariñ la leppam bi muy lu tuti ba bi muy xawa am as ndole tuti ba bim ko xawé am ba bim démé ba danaka sax ati bari lol fu mu ci tollu rek amna étape bo amna toll amna ci toll way bo xamantene amna njariñ lu nekk ci étape bo mu toll mom mom nak xam gi suñu borom xamne njariñ amna ko motax mu def ko nim ko def wax tax sax yonte bi sallallahu alayhi wasallam jangal ñu ne bo defere kenn ci ñom rek aduna nga defer kon nekata lepp loy bëgg mu baax ci ñom nga koy jaar ngir baaxal ko lolu dañoo dem sax ba tuba bi découvrir njariñ lim am ba tax ñom buñ bëggee yaq dañuy jël jigen exploiter ko ci jëfëndiko ko ngir yaq lañ bëgg yaq wala ngir xëcc lañ bëgg xëcc lolu dang koy sétane ci ay publicité des fois yu ñuy def saabu bu ñuy jaay wala diw bu ñuy jaay wala place publique bu ñuy bëgg nit ñi di fa dajé en général boy sétane day gis ni jigen lañuy sante bu diko def ndax dañu xamné mom wotem wala xëccëm wala dajalé daf ci gaaw ndax lolu yalla moko def ci mom légui nak mom mom bu féké né dafa xam intérêt bi né ci mom moy li ya soxna wax légui né dafa am intérêt ci l'islam l'islam am intérêt ci mom am gima am ci mom intérêt xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala njabot wala doom adam mi nga xamantene moy khalifa am ci kaw suuf sañon na def ni niko jigen di amé goor di ko amé wayé leg leg ci samay waxtan damay wax na yalla yoni wul jigen waye wolu na jigen ndax magasin bi mu teugue dom adam mi nga xamne lu bind lola ko ci gënal ci biiru jigen la koy lako jaare waye confiance bobu da fay top di ko renouveler ci jigen ndax sa bu jigen amé dom ba nopi duñu dom ji kat islam neena nga jox ko imam wala nga jox ko diw waye islam da fay jëlat dom joju denkat lako nga xamne lamuy jëfëndiko muy ak dundam
0: yalla yaayam la koy dinkat hatta sax bu demone ba nga xamne dafa gëna jamono yaayam genn jamono loolu lañuy copier def ko mu melni mew fiñ koy def diko ko sekkal bimaron da fay jugge wat ci jumtu kayu jigen mo so gis lire bu wayjuram genn jamono ñu jël kuddu def ci mew diko ko sekkal faaw ñu jema créer lu melni titim te titim da fay niro fi dom di nampé ci wenu yaayam kon ba légui da nga gis ni jigen ni mu amate ndariñ fof légui dom jojja yaayam diko nampal diko nampal bam fer taxul ñu séparer len waye dañ nan jiko yu ñëk yi nga xamné mom mo wara nak doon fondement ci mom nga xamné bu dëgeere ci mom makarimul akhlaq dëgeer ci mom yoyé tamit islam daf koy jëlat dinkat ko jigen mo koy defaat ci mom légui nak buy def ci mom loolu di def ci mom bam dara dessul nak mu wara def ci mom nak xam xam boba yit bu fekkene yaaja wala jigen ja amna capacité bi moy xamnako wala bu nekkone ne ko xam bopam la ba xam lola soga am dom ji bu boba joxe kenn mu diko ko ci defal waye mo koy continuer defal ko bopam nga xamne produit fini lay don bo xamne lepp fim jaar ba fim yeksi tay lepp yaayam koy def ci mom bu fekke nak nit amna sansu am lola niko sama turondo amé son jatt lay mariama nga xamné mom way juramu jigen li ma wax ni yépp moko def ci mom
1: moko top waw
0: moko jangal ba mokal ci loxom le bindé moko jangal liggé jigen ba limi démé kër da ngay xamné kon ma mariama su jatt lay fim jaar ba tay amul dara lu ci génn way juramu jigen waw di mama swalo kon fofa damay wax ni bu fekkone né dañuy jël jenn jigen rek melal ko jigen ñepp bo jëlé sona swalo rek mu doy sekk ndax lu jigen di mën nako lu jigen di xam nako lu jigen di mel nako lu jigen wara def nako kon bu féké né dañuy jël exemple ci makan wala bërepp taxaway ak waccu way bi jigen am ci l'islam buñ ko jëlon comme exemple wala exemplaire rek daf doon doy sekk mi ngi melni ma bëggona fabriquer ben bouteille am exemplaire bouteille bi gis ko rek mu rafet wala ma gis kat ni kala soxna aram bi rafeté ma bëgg ko mako defaral ma dem ci usine bi nga xamné mën nako defar échantillon rek la koy jox kon jigéenu l'islam buñu bëggé xam sen waccu way échantillon bi moy soxna swal ndax ñun wara mel luñ wara xam luñ wara def liñ fi doon waxtané légui lu jittu ñu tok ci émission bi bo jangaté soxna swal ci jëmono da ngay xamné xolal boba nam ko mëne won bokk nak légui nga xamné lepp yom lepp japp lepp jëjë lepp oyof
1: lepp accessible
0: lepp neexa def ci ta bam koy def boba neexul wona def kon jigen moy ko xamne dal
1: taxul sax defini di ben
0: dedet batay kon buma beugé teunk fof rek ngir baña tie cadre bi lu yag moy ne jigen dal moy ko xamne njariñ lim eumbal l'islam bu ko jigen ñepp xamone den xamne sunu yeengok suñu dal lepp day jariñ binde fi waye tamit xam giñu xam tamit limu l'islam jariñe waccu way buñ ci am nak buñ ne waccu way jigen ci yoonu murid moy waccu wayam ci l'islam légui nak waccu way wowo nak da ngay xol fam tambalé ba fimu yeksi ñuko ya soxna waxé légui ci lu jitu tay di ñew amon na taxaway buñ amon taxaway boba it batay mi ngi am ndax ba légui ñuko waxé da nga naan buñ jëk ba waye téwul ba légui la jigen daan def jigen nakoy def ba légui na jigen melon la jigen mel ba légui don tane tax nañ ci jamono bay créer ay yef leg leg nga dem ci dëkk naar buguma tudd ab dëkk dem difa fay sa xaaliss ngil am no bëgga melal sa bopp te melawoo ngay wut lepp suñ borom mom mo sakk jigeen ñu bari te kenn melu bokku ci ak sa melo sa morom melawoo amon na ci sax méthode yu mag ñi daan utiliser ci bu xalé gané jamono rek nañ da dampé dom je diko dampé wayjuram dana tax ni nga bëgg mu mel bu ëllëgé yow lé maintenant nga koy commencer préparer léna bu fekké né loolu rëccina da yow nga né ni kat bëgguma ko mel ni la bëgg mel moy waral après nga ci dugulat fay ci sa xaaliss delu waat ba mel no xamné alcorane téra won na lako bu yag né la bul ko mel ndax la xad xalana insanu fi ahsanu taqwim mu tagon ci né suma radana asfala safi légui nak dañu dem ba suma radana asfala safi len bobu mom ngay gis jigen diko def ba paré di ci fier nak di ci fier diko wax diko woné di ci wax sax lam ca def kon loola bu fekké né jigen mu ngi bayyi xel wala muy def loolu ba ag
4: fofa
1: ci doguma la da ngay gis ñom ko ci wax lutax nga def ko dañ ma critiquer dañ ma xass ci sama tank yu sew yi wala sama ciugul bu gudd bi ligi li leen yalla sante buñ ko defan sikki so suñu gi dañ ko gis moy mu sen ciiri
4: du feñ du feñ ndax jigen ñu parafet xam nga dafa am way kat tuba bu waxone ne toutes les femmes elles sont belles jigen ñepp dañu rafet gis nga taru jigen bobu xam nga fu muy fessé ci mu mel niko l'islam merlo suko melé rek taram day feuss respectam day taxaw ba paré fonké lamit day taxaw wayé nak bu melé nenen nas billahi taala moy tax la ngay dégg at nga diko dégg rek kon dal bu magé teunkat rek fi kaddu gi dello wat lako moy né dal place am melokanam exemple am do ne ci seuk mama sawalo
1: ma sha Allah tabarakallah muy kon li arab di wax azmatul akhlaq di crise de référence ñun dañ ci wélessu xamna lool sax day daal di dugg ci ilay jotay bu baakha baax ndax dañ ni won makanatul mar'a fil muridiyya placeu jigen ci yoonu murid way lu jitu yaay boy nañ xamne jigen gi ginnaw biñ ko xamale moy kan yoon wi mu nekk di yoonu murid lan la lan moy yoonu murid
2: wa ma sha Allah soxna jaara amna solo soxna bintu kaddu tabarakallah ni waxtan wi delu le mom enu yalla may motule ak jam way tabarakallah sama aram wa o yoonu murid mom meun nga ne madat la ci l'islam madat moy am teub la ci l'islam l'islam bi ko yonenti bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wotele ci ndigalul sunu borom yim tegon ne mom la bëgg nit ki mel ko suñu melé moy ab julit yoy rek la cheikhul khadim tamit fedd li ne ni nit ki mel doon ab mourid su ko defé ki mel ko kele mel ko kene mel ko mbolo mom lañuy tuddé ak mourid muy yoonu mourid lool nak wessul défar sen digg ak sen borom défar sen digg ak sen bop défar sen digg ak sen moro ñetti défar yoy rek la suñu défaré diggam ak borom té suñu digg ak suñu borom toujours mané yalla mo gëna neewle ay ak yo xamne doom adamay dañ ko ko amel ndax ben ak do mo lañ ko amel moy diko jaam amul ñaar amul ñatt mom ben ak lañ ko amel moy diko jaam ci bir jaamu ko nak ci la ragal koy dugg ci la yaakar ko di dugg ci la bañ ko bokale di dugg yoyep ay detail encore waye ben baat bi moy jaam lax lol la wax sax huma khalaqtu jinn wal insa illa liya'budun mom jaam kessa lañuy doye lolou lañ ko amé budé nit nak dañ nan la amel nga ko nuyu amel nga ko dimbali amel nga ko ni amel ko na mom détail yi bari budé sun digg ak sun borom nango don ay jaamam yi wër lolou lañ ko amé moy ak gi nga xamné jaam bi amel nako borom budé sa digg ak sa bop moy li nga xamné sun borom momi la mom ba nga nangou dib jaam té mu bind la amna lum xamne mo la amal ndari mu digal lako am yum xamne mo bon ciow mu tere lako nga fexé ba jema iltizam ci lolu lo man lim la digal lo ci man nga def ko lim la tere nga bañ ko laal fen dana dugalal li ngeen di junju legi ci soxna yi yenn melokan yi ñuy mel te nga xamne yu leen yalla di tere la lepp lu yalla di tere e sonal nit ci aduna diko sonal ëlëk yalla mom lepp lu mu tere rek wañeenu doom adama da ca nek lepp lu diglé itam jariñul nit nga ca lu mëna jariño tay diko jariño it bu ëlëgé té suñu borom digëlam li tax ñu war ci taxaw té diko def moy mom bu la né défal na nga ba nopi xel mi ng koy xalaté ci yaram yi ng koy défé ak jumtuay yi ng koy défé yépp mo la koy jox mo la koy fournir ba mat dara du dess ba nopi mom la ba ag ci ng baxit ci né la boko défé itam ma fayat la do menne mak dañuy waxtaan ci lu mel nonu benn bis mané ko man dama am luma xalaat ko mëna xel mu gatt ko xom mu dama xalaane yalla mom sañna ma fay leen waye ñun wuru ñoo wax yalla fay ñu ndax dafa melni ñun xawmu luñ ko defal ba mu war ñoo fay ñun moñu mom ñun ci sun bop moñu mom moñuy defal lepp ba nopi lim ñuy def lo yit moñu may ñu man ko def xam nuñ koy defé may ñu jumtu way ñu koy defé bu baxate ba dolu ñu ci ngeen ko defé ma fay leen ñu dañ ko wara baye mom mu naan ma fay leen waye ñu wuru ñoo ñemé wax
1: ndax doole ji ngui koy defé mo ñu ko jox
2: mo wuru ñoo ñemé wax sax mu fay ñu may joxe misal né su doon tane té nit ak nit sax mom nit ki bindul nit ki waye ya ko ambosé ngeen signé contrat bo xamné la war di xéel heure sangam ba heure sangam mu wacc digënté bobu nonu liñ ko ci def lo mu diko def nga diko fay soko ci dole laté ne ko dama lay joxat benen neexal encore su boba sa ciobaral bop la ak sa bax waya du lous le forcer sunu borom itam moy li serigne bi di wax rek dara waruko mom mo warul bopam mo warul na dañuy fayat ku mel non kay wax deug yalla jam ko daf ñoo war waya dafa neex sax te dafa fay wara yomb légi nak bu lolu bu nit ki xamé té jaaké ko ci njangalam cheikhul khadim koku lañuy tuddé ab mouride lepp li yalla di téré mu bayiko motax serigne touba yoyu dafa tarkis ci bu ngui jangalé bindal koy téré tokké ak ay mag wax ci wolof jangal leen ko ci arab léralal leen ko ci alcorane wu déggénam léralal leen ko ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg ñu dégg deug ni yalla di waxé ak ub jaama suñ ko xassone dégg rek nak di def lim ñu digal di bayilam ñu téré rek

0: xamne ila nasrina qad sara'u ma khuyulihim lol sax ci geejje la ko waxe waye bo gisee ci ay yasam min daw inda jeweli iblis iz nadaytuhu bi ya wali ndax neena bobu bis bobu lim don zikr mo inna wali allah alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin mo zikram neena nak ci dama sunu borom xamal ne manam doxna sa dig ak setan ay yasam min daw inda jeweli iblis iz nadaytuhu bi ya wali nadaytuhu bi ya wali ya nasir kafaytani iblisa in tajawada aw kama qala radiyallahu anhu bi mala kon ñaar bi tam neena bimu deme ba jup tuba bi mum serigne bi neena ci la manam jang basmala mo bismillahir rahmanir rahim juroom ñaar fukk yoon bobé nak neena la tuba bi melne lu sedd guy melne lu gif lolé nak kon fofé len dajé la dajé ngam soldat ci bobu mom kess mo and xana ay ak ay ñaar ñaar ñuko don yoral bagage yi waaw señ abdul khodous mi nak dana netli neena señ fallu yakarna mako netli neena señ touba bi mu tagguto borom dal moti ci buntu jakkaji ba ma xana dem rek mo ci dess da am lu fatte ci bir kër gi dem ba diko bëgg jëdi da tuddi yalla ne man de yaayante wana ne kër gi du nga ci dugat neena borom dal mot la yabal ngir mu jëli ko ay neena bo borom dal mot da sampu xelam neen señ ko neena ko bobu nun ndaw lan way ñi ngi naan xolal bay ci no ma ngay daw neena bo la kon bo mbir mi fofu la tollon du lu reere ndax mom bobu bimu deme nak ba dajje ak ñom ci jéewal ci lañ and ak mom ba jaar kokki kokki wa kokki gep genn
1: nga xamni jéewal mom tuba bi da jappane du fa yallu mu ne ko da fa
0: waaw da mané kokki lañ fa nan nak kokki lañ fa nan bo jëwut kokki mom fofé lañ fa nan wala bok do wax wala bok jéewal
1: lañ waaw
0: jéewal lañ fa nan buñ xeyé nak jaar kokki
1: waaw
0: kon xeyna waye kokki mom bañ ko aggé man mbolo mepp genn dëkk ba dan ko dañu genn ndax bo xam nga ñom ay bokkam lañ ndawa gis nga Serigne Bassirou itam bokkam yépp ña bokk ña nga fa yalla def itam wa kokki sax le clair wax na ne mom da ragalon manam ñu fepp xex ak mom fitna dafa joggé uti luga ne bay waji dugg luga nak Serigne Bassirou wax na Serigne Madlamit wax na neena amna ci soldat ci kuñ wax soosé soldat bobu da ñew ba tollok serigne bi fekk na neena guddi gi yépp ak li ñi daw lepp neena serigne bi leen jitu xana da leen di bayyi ci ginaaw ñom ñu rob ci ginaaw neena leen ñaan ko serigne bi defal ndank daw ndank soosé nak neena da ñew ba tollok serigne bi ne ko serigne bi ah ñaan go xam de boy ba nga ñaan ko téré bo xam it boy ba nga jëm ko tak ndax gaay yi de liñ bëgg ci yow du lu bax de neena serigne bi ne ko dal suñu borom dara wu ko da di continuer dox neena ma taxaw waaw di laaj waaw lima ko wax ak lima tontu neena ma dawaat ba jotat ko ne ko serigne bi ñaan go xam dal bay nga xam ko bay nga def ko gaay yi mo wax deug yalla liñ lay yene du jamm de liñ waaw la tax ñu wola ni du jamm neena serigne bi tontu ma lama tontu ne ma yalla dafa umtu ko neena ma taxawat di xalat ci lima wax ne su neena ma dawaat ba jot ko waxat ko lolu mu tontu ma lima tontu won neena bi ñewé ba Louga nak ba ñepp bañ wacc nak ci da ko wax ñew fi mom ne ko kat lima dama lay leer rek te bëggal la jamm ak liñ ma tontu mo xamul do ne sunu señ bi leral ko ne ko lima la tontu moy ne yalla subhanahu wa ta'ala mo yore lepp te mo ne ci ginaaw lepp te bu bëgge dox sama digënté ak yeen kenn du man fi yow ci man dara sa yu ma baye ak yeen nak ngeen jëfëliko coobarem ci man batay lolit kenn du ci man dara
1: deug
0: kon sunu borom bu bëggee ci yow manam jam kenn mën la tey am jam bu bëggee ci yow am safaanit kenn mën la tey am safaan loolu moo tax ma doon ba paspas boobu la nekkoon ngëm googu paspas boobu la nekkoon Louga nak lañ bëgg saxaar nak dem dara
1: masha'allah jërëjëf Serigne Ahmadou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci ni nga indee maxalu Mbacke Bayre Diolof mu am solo lool te da nga ci gise rek dogo gi nga xam naka jekk Serigne bi am na ko waaye naka jekkit gis gi nga gis ni dafa bàyyi woon xel subhanahu wa taala muy boromam

0: dogu gi nga xamne dogawon nako ci liggey bu tedd bi nga xamne naka jek xamna ne faw rek mu dem ci muy dogalu sunu borom te yalla bimu ko namé non nga ko ëndé yalla dogal dogalu zahir bi amna waye dogalu batin bi amna yaar yoy yep dajé te moy bu zahir bi moy lolu mu ko waxé nga xamne faw day melni tuba bi am lo xamanteni dana feñ ci ñom bañu mëna sabab ñu mën ko yobbu masala mo am solo waye gis nga dogu gog nga xamne amna ko nga xamni day melni mom ahlu badrin fofu da ngay gis ne señ bi amna sey sox bu yeme bu am sox bu am fofu bo xamni dana nu gëna jural bu sa yu léré ci ñun talib yi dana nu gëna jural ak gëna gor gorlu ak gëna japp ci señ Touba ndax li tax moy dama gis ni contrat bi ci daru khudus mom bam gisé yonent bi ak andam te moy ahlu badrin la doon bëgg bëggum señ Touba moy bokku ca te mu melni bimu ñëwé djéwal daal dinañ xam ci version yépp ni and ak ahlu badrin
1: amul ci ko
0: nga xamni kon day melni fofu kon señ bi amna chef sow bu yémi bo xamni war nañu xamni kon ñun suñu dëmm yi ñoko taxana jox lool li lu am solo machallah kon xamna rek da ngay ñëwal ci mahalu ndar ndax ndar melna ni mom dafa yagg wala amna fa wër ak juroom ñett fan
1: waw
0: fofu da ngay gis ni lama waxan fe rek moy ñëwaat ndax waysiyam kurubika ladina kafaru lisbutuka aw yaqtuluka gogu da ngay gisane net day feñat fofu kon xamna bu ñu ñëwé ci mahalu ndar bi rek ñu jéxalé fofu la ta ñu mëna wajjal julli bi inshallah waaw dañuy dem julli ñëwaat inshallah.

مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت

يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ

0: sene sidi fall mi nga xamne moy president khaliye bi way do tambale ba legi ñong ci ay ñong ci kamil bi te dañ ko weyel jëm ci magal ga fim toll ni rek lañ ci jangagun toll na ci témir kamil ak ñaar 102 kamil liñ jang ci jotta bi nak mom lim baangi weyi di dem di gëna bëri té jotaguñ liñ té ci agagul lool nak yépp boko bolé mu nek lim bëri nga xol yenen daara yépp liñ def yenen xali yi mu nek lim yo xamné foko na tuwess lako mu mëna taxaw nak jangat gatt bu am solo moy doolé Serigne Touba ak mbaxam ak ak tolluwayam xam nga né Serigne bi li lepp ñuy def ci mom la bayiko lepp ci mom lay delu wat day deug la naru gannal bo xonne lakin lahu hasanatun hunna law qusimat baynal hunna law qusimat bayn yawm al hisabi baynal jawa mam mahtaraqu dene yon Serigne Touba amna ay tuyaba yo xamne buñ ko seddelé won gaay yu bax ñi wedd yalla sax seddelé ko mindeef yépp ñepp duggu ci kenn lak bo liggé ndax tiyabe yi bari yi am xam ngeen né señu fi li fi nek le chanon mu da wax di mu né di da xass ba non def man na sam lepp man na jégal lepp ba jégal aduna yépp waye fi li fi def di fi wacc ay tiyaba xam nga yoni sallallahu alayhi wasallam waxon na né ku jang ben araf da ngay am fukki tiyaba bu huma alif lam mim harfum waye ken alif ben harf lay don lam ben harf lay don mim ben harf lay don te yoy nak ben bu ci nek day am kutiyaba ko lol kenn xamul naka lay toll alquran ji nak bokko li nga xamne serigne bi yalla da ko may malaktanil masahif al musahaha nak ma may kamili nagam lol nak magal gi li ma diko jitu kon day wan mom gi serigne bi mom alquran di jota yi da bok ci diko jindel ci ñaanal serigne mahmoud khaban ak serigne abdou fatah ak serigne kharib ak mbolem ñi taxaw serigne khaban lepp ci liggey bi ak ñi jitu rabi day ñom serigne khale ak ñom ñepp yalla suñu bom digal leen digal leen leen katanal te yagal fi lol cheikh mohamed muntaha ak mbolem suñu kilifa yep ñag fi lol ta andu ko wess assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina wa lana muhammad wa alihi wa sahbihi wa khairi qadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin sadi lisani nawir janani safi amani wasid baray wa jan kalami rasida wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi wax ci kaddu sunu ñaari kilifa yu bax yi cheikh mohammed al murtada si khalifa serigne malik basin si ak cheikh serigne cheikh ibrahim si khalifa serigne mor khadisi di kilifa wa ahlus salamati wal hidayah ak sen jawrin serigne mohammedou mbacke si ibnu serigne mustafa si qasaid ñu andak wa saxon daru minam ci njital serigne ahmadou si ci khali ahlus salamati wal hidayah ñu ñew fi ci ndegal serigne bi cheikh mohammedou muntaha jaar ci serigne mohammedou khaban mbacke ak doomam ju bax ji nga xamne ko am passif la ta bayyi xel lol ahlu salamati wal hidayah ci liggey bi mag bi serigne touba di len liggeelo ci alquran ndax xamna serigne touba cier bi nga xamne cier bu reuy bi mu joxon keur serigne mor khadisi ak serigne malik basin si ci alquran lola di lu yag tambale won ca gannar daara ji daara kamil serigne touba ndiak taxawal ci gannar bolé won na len ci ñu serigne mor khadis ak serigne malik basin ñu taxawon ci taxaway bu yaatu bu reuy bu ragneeku ba serigne bi cérélé won len li di alquranul karim len lolu la len fétalé moy seenu liggéey ñu nekk ci lola ba képp ku fi mësa nekkal serigne bi rek liggéey lo nga len ci lola bokku na ci rek serigne bi mos na len bindlo juroomi kamil ñu bindé won ko fofé ca dekk serigne malik basin bobé ca ndam nga xamné mom la ciéré le serigne mustapha si tay ji serigne mohamed mbacke si moy mo fa nek lola di dox bindalat nañ serigne bi yenen kamil nga xamné liñ sañ ci ay dëkk di yaré di jàngalé kenn xamu kenn mënu ko lim waye ci lu gëna gatt rek Touba gi rek la fi nek ci daara yo xamné yu aju ci ñom la boko don wañi ëpp na ñeen fukki daara lolu moy taxaway bi nga xamné sëriñ bi bayina leen ci xel lool rawati nak ku bax ki fi nek Cheikh Mohamadul Muntaha ñu koy ñaanal mu yagg fi lool te wër mu bayi leen ci xel lool motax ñu ñew tay ci bis bi nga xamne dañ ko ayé ci alquran ji ci suba ak tay ji wala ci waxtu yi may wax ak yeen jangum
2: jerejef régie ma sha Allah kon tay ñi nga xamne ño ayé ñangum alquran karim mi mom moy ahlus salamatu wal hidaya di wa keur serigne mor kharisi ak wa keur serigne malik basin si serigne mbay babakar ñoñu nak ku ne xamna de nga neena senum jang alquran ak serigne ci daara ji ganar la won waye serigne bi tam bindlo won na len ay kamil dekk bi seni daara nak jek ñu len ci baye xel balu mat ñen fukki daara mi ngi fi yo xamne ci ñom lañ bok tay ñom lañu jaglel jangum alquran mi ci teway ki nga xamne moy serigne khaban ibnu cheikh amadou fadl ba legi rek li di wone wat jagle gu sun borom defal cheikhul khadim ci alquran karim melna ni buñu xolé xidam yu bare bare dañuy gis ñu mu ko ci wax bo démé ci muqaddimat bo démé ci gisbu ba ci yeneen xidam yu bare yo xamné bo ci duggé da ngay fekk sëriñ bi di wax alquran kaddu yu am solo yo xamné day war né fim ko tek mom ma sha Allah rabba bok na ci yi nga xamné rek dina koy indi ci yeneen xidam di war né mom ndambam trésoram du xaaliss ak wurus waye lan la moy alquran karim ak sunna yonnabi alayhi salatu wassalam ak ay tegin li wax na mom moy trésorum mom cheikhul khadim seigne babakar
3: tarkal seigne bay tiant gi alquran da ci jitu waxon nañ ko bu yag te seigne bi am ci cieur wu ken amut boromam defal ko ci lu defalut ken motax alquran mo ci wara jitu seigne bay sew sew serlu bima ci def tay rek moy limu wax ne mom la naru gannar bobu wax ci seigne bu mag bi li da ko deugal lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jawa bayna ahli al-kufri maqtaraqu
4: mashallah
3: mune serigne touba amna ay jew yu bax yo xamni limu am ci tiyaba ak limu am ci yiw bo lege yawmal qiyam buñ ko seddelé won yéfer yi ba dalé ci aliyan bañ li dalé ci suñu mam adama ba yéfer dalé am ñewet di won adama ba yanante yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jissunu yanante neena digeunte bobu yep ba aduna di tukki kep ku fi weddi yefer yep buñ len dajale bu ëllëgé yowmal qiyam ñu jël tiyaba yi señtu baabi jox len ñom ñep ñu dañu muccu taxé dugal jëna
4: allahu akbar
3: lakin lahu hasanatun ay nak am señtu ba amna ay yiw amna ay jëf yu baax amna ay tiyaba hunna law qusimat tiyaba yo xamni buñ ko seddel won yowmal jawab bu ëllëg bu sum jaxare ba yowmal qiyam bayna ahlul kufri digeunte ñawet di yalla muy yefer yi maxtal ko kon duñ lak
4: mashallah twarkal twarkal
3: kon xam nga lolu day li da koy deugal
4: deugal
3: ndax bo ba tay liñ fi jangal ci kamil num tol ñom ñi rek jang nañu téméri kamal nangam
4: okay
3: te bo safar gi batay bës bu jog am daara yu ñew
4: okay
3: bës bu jot ñewon len ko fi ngeen gis ko ci télé bi te fi ba dit bi safar non lay démé
4: insha Allah
3: légui nak señ bay bu fekké ni yantou sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni alif lam mim alif haraf la lan la ciy fay lam haraf la dan la ciy fay mim haraf la lan la ciy fay señ bay liñ fi jang ci kamil yépp buñ suñu borom lay fay mom
4: numu la démé Allahu akbar
3: waaw sew sew bobu nak
4: sew bobu Allahu akbar Allahu akbar
3: mom la ci def mom kon
4: twarkal jeureujeuf señ babakar yakarna bu légui rek bañ dalé wax ci señ touba ak alcorane ak légui di set nit ñang ci waye mën ta jeex ndax wet go dugg rek da nga fay fek geneen wet go xamné da ngay fekkat señ bi mu defal alcorane lo xamné alcorane defal ko lo xamné message su ta xam ku ko alcorane defal kon lool mom moy suñu première rubrique bi jëmon ci walu njangum alcorane mi nga xamné señ waxal na bopam né kansul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddat wala jam'u zab kon mu melni ndambam trésoram ay mangasem mom moy lan alcorane karim ak li nga xamné moy hadith yunus bi alayhi salatu wassalam ak tegin ñetti la bolé te ñetti nak melna ni kenn du ak suñu borom te moy tegin kon melni señ touba dafa daralé lepp lo xamné lu yiw la ci alcorane ak li ci aju kon xamna dañuy demat rek bu fekke mën nañu am li nga xamne moy déclaration Seigne Moustapha bi bi mu sakku won mourid bu ko man jang ñetti kamil boko mënulit nga wut ko lako jangal té bu noppé nga séral xolam lolu ñu dem sétan ko té farlu ci nak bu baaxa baax nako ñepp def inshallah régi
5: Seigne Touba ñi fi jitt won da na ñu santale ñu jangay kan ko nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku meuna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku meunul da nga seen ñu ko man tal ci jangu lu ñetti kamil seen xolé ñela ko ñam ko jang lu lolu nak duul ko rek cient gi ñu cient gi ñu santale serigne bi am ci possible
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit mbokk talibi seen mbokum julit seen mbokum talib muhtar gam cheikh saleh mo ñewon ci émission yété tay ji di juroomélu fan ci wéru safar di juroomélu émission ci yété lu jëm ci magal ñi ngi ci phase première bi insha allah rabbi ak yeen ta moy dem gi kon sëriñ bi joggé na luga dug na gal jéri ñu ñaan ko ak saxar dem na ndar am fa dir bu yagg lu tollu ci fanwéri bis ak juroom ñent ba ko ñeen fukel la fa joggé té lool lepp ñi nga doon enquête ci ay mbiram ak di ci gëssu ba xam luñ ci mëna xamé lu bëss fu la jëm leen fa wa nak tawhid mat gi sëkk ak xamna ñoom tuba bi duñu dara ak lepp nga ci biir jotaayum ndar bobé fañ ko ñëk duggal fa daw yaram la bo fa démé di ab visiteur buñ la ko wone sa yaram dana daw ak lañ ko bolé luñ ci ay xéeti manam ak cioxorté wala ñu mën ko tuddé ak xorñoñal lepp musuko itel jotaayum ndar ba mo bam ci togué lam wax ak tuba ba lepp moy daf né ko lima fi andi kima fi andi wax ko téwal ko matéw mu téw ndax non lañuy atté kon jangal na tuba bi xamal ko né ko majlisul hal wal aqd wala majlisul hukm al hukm bala man awrat digënté hakim ak mahkum dañu am ay relation yo xane muy ki ñi atté ak koy atté dafa am ay norme yo xane mënu ca ñak lepp kon señ baangi and ak sagom and akum xelam waye xamal tuba bi ne ko nak mom do kenn hatta ba ci bimu toge ci bureau bi mur xar kanam bi tuba bi ne ko dindi sa kala gi dafa dindi genn wal gi ba tuba bi diko seen bim ko ko dindi lo wat da ko ne ma lank xam ko ne ko mom kala gi mom du dindi ko ba set lolou batay fulle la ndax kat alquran dafa ne azillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin ab julit bu nek ci bir mbok julitam na toroxlo waye bu nekk ci ay yefer na reey reey lu na am hizza hissatu nafs seigne touba lolou la len won bamuy wax ak momi da ko ne ki yow mi di beug jot li samay wax na nga don lantinor luma la wax nang ko wax touba bi te luma touba bi wax nang mako wax muneko man de lantinor la duma teye diw seigne touba ne ko lantinor bu teye diw borom diw teye diw momenta bañ ko soti ci lantinor kon fulle izzatu nafs seigne touba ko am lañ tabale wax cheikhul khadim mi nga xamé ci limi wax touba bi xarkanam touba bi ci la koy xamé mutarjim bi wala ki interprète bi wala ki jot li wax ji bu waxé touba bi liko seigne touba wax touba bi xarkanam bi day leundum ndax seigne touba du wax touba bi mukk baat bu ko neex waye su ko waxe dara nak mo ko tuba bi xarkana bi ñeekut seigne tuba day xamne wax ji sacc nañ ci dara mu geddat ki xamne mo koy jotali mo ko tuba bi nam doore wala kulli halin jotta bi metti la bañ fa joge itam mujjina takhfif mi gene nañ ko fofu yobbu ko ci benen barab mu fay dajje ak morom julitam yi mbokk julitam yi ba nga xamne da melni rew mi fenn fu nek waye nga fay dagge di ñew ba mujjoon na boba li fi seigne tuba di dépenso ci keruk kawa keruk suuf fenn fu ci nek dana fa joxe juroomi teemer ci yoy jamono ci set junni ci junni boba ndax barik nit ñe te ñepp la leen fa andi moy jëmam ji mbaxam gi xam xamam bi selayam bi kon tuba bi ñoom day melni am nañ problème ndax fi ñu ko andi li fi ñew ci nit jaaxal na leen jaaxal go xamne ni ki mom bu soxla won ay nit am nako waye nak nit ñu doyewu leen dara lu tok ak ñoom di and ak ñoom di jaamu yalla di len war ci yalla bu sen dem jote ñu dem li la nekk won dar ci ñeen fukki fan yu manki ben kon mom

0: doxuñu
1: waaw mooy li mooy li may wax nii
0: ok
1: man la ragal googu ñeme googu ak fit gu rëy googu da am ci li muy tegu
0: ok
1: li muy tegu nag tegut ci caay-caay bu tegee ci caay-caay baaxut bu tegee ci ngànnaay baaxut kañ lay baax mooy mu tegu ci wakiirlu ci sa borom
0: waaye suma yaqab ilaka lahad yaqaf ka min xawfko kulla ahad
1: kulla ahad
0: kon mel ni foofu moom
1: waaw moom sëñ
0: barab boobu bi fa del si waree macha allah jërëjëf sëñ Babacar macha allah kon mel na ni tey ñu jaayfal baax a baax sëñ Matar Kébé mi nga xam ne moo ñu doon indil li nga xam ne mooy lii di denkaane bi nga xam ne moo jëm ci wàllu njaboot gi xam naa dañ jël rek suñu troisième élément moom la ñuy dem seeti moom muy xasidak bis bi moom la ñuy jël tey ndax daa mel ni sukur muy sant danga ko tàmbali dem te amoon solo lool fi ma ko dagewoon mu mel ni tey dañ ko war a yaatal
1: waaw
0: tey au lieu ñu ñëw tubaa ci kanam dañuy ñëw ci élément bi nga xam ne moom mooy sukuru te day jëm si li nga xam ne moom mooy xasidak bis bi incha allah
1: waaw sëñ Baye xam nga sant moom démb wax nañ ci lu yaatu waaye day mbir moo xam ni daanaka mënees na cee waxtaan at ba at dellu si te deesu ko jeexal
0: dëgg la
1: sëriñ bi nag moom démb ñu ngi tolloon fu am solo ndax ñu ngi tolloon ci ne sëñ bu mag bi dafa wax ne moom day sant
0: dëgg la
1: te li tax muy sant nag lan doon wax nee na moom sant da koo war sëñ Baye sëñ Touba nee na man sant damaa war sant damaa war ci sama xol waaye itam sant damaa war ci sama yaram cant googu itam dama ko war a def ba aljana alayya shukrullahi bil jinani alayya shukrullahi bil janani wa jasadi bihi ila al jinani moo tax damay yéene sant damay yéene sant ci lu nëbb damay yéene sant ci lu feeñ sant sant goo xam ni ñëpp koy dégg waaye danaa sant cant goo xam ni kenn du ko dégg maag sama borom yeg rek koy xam danaa sant ci guddi yi danaa sant ci bëccëg gi nawaytu chukra zil jamali fil jihar wa sirri mukhlisan bil laylin wa nahar nee na fas yéene namaa yéene sant sama borom mi nga xam ni mooy zil jamal sëñ Baye xam nga jamal la jëfandikoo
0: borom tarba
1: jamal mooy lépp lu neex
0: macha allah
1: cant gi kon lépp lu neex rek dugg na te dagan
0: dugg
1: na ci biir sant gi
0: macha allah
1: cant gi sëñ Baye daa am cant fil jëhër sant fil jëhër yi mooy bâche yi ñuy takk
0: waaw
1: na bâche yi yaatu
0: waaw
1: nay neex
0: waaw
1: muy sant ca kaw
0: waaw
1: waaye nag sëñ Baye am na fi sir fi sir yi mooy sëñ Baye saa bu dikkee sëñ Baye mi nekk saa bu dikkee gan bu dikk Touba
0: waaw
1: fas yéene sant ak ki dëkk Touba fas yéene sant ah na nga sant ci kaw ba ñëpp dégg
0: waaw
1: waaye na nga wéet ak sa ruq
0: waaw
1: jëf-jëf joo xam ni kenn du ko xam sa digganteeg sa borom la nga sant la ci sëñ Touba sëñ Baye bëccëg gi dañ cee war a sant
0: ok
1: waaye nag sëñ Baye guddi gi buñ ko nel wii ji nañ ko sant
0: ok
1: ndax sëñ Touba bi laylin wa nahar la wax
0: waaw waaw
1: dégg sëñ Baye sëñ Touba nee na
0: mu ne
1: man de damaa war a sant ndax sama borom damaa jox alquran jox ma mbooleem lu dagan lu teey lu neex te du ma sonnal ashkuruhu ala alkitabi walxalal wa kullama ataba li bila dalal sant naa sama borom ci mbooleem loo xam ni jox na ma ko ci teranga man kat sëñ Baye sëñ Touba nee na dafa war a sant
0: dafa war a sant kat
1: waaw nee na dafa war a sant de
0: ci
1: nee na dafa war a sant suñu borom ngir ne suñu borom moo ko tànnal lépp luy teranga jox ko ko ashkuruhu li wajhihi alkarimi bima li yaxtaara ma altakrimi da ko tànnal ba noppi wëlbatiku teral ko sëñ Baye sëñ Touba nee na man de warumaa soxlawoo dara lu may sant
0: ndeysaan
1: nee na ci lan lay sant mu ne ci xéewal yi ma yàlla defal
0: allahu akbar
1: xéewal yi ma yàlla defal bëri na bëri goo xam ni tax na ma fàtte lépp luy coona tax na ma fàtte lépp luy lor lu ma daloon chaxalani chukrul ilahi bin niam an zicrima fi maa an zicrima fiya madamin al alam nee na itam damaa war a sant suñu borom sant goo xam ni sant ku suñu borom defal yu xéewal yu teey yu dal sant koo xam ni suñu borom musal na ko ci xeetu bala ak xeetu tiis ak xeetu nakar yëpp ashkuruhu bila balan aw afsi wa tayyabal muksa wa taabat nafsu dégg nga nee na sant naa sama borom sant goo xam ni àndut ak benn balaa sant ko ngir ne daa teeyal samak nekkuwaay teeyal samak bakkan kon sëñ Baye foofu dañ fay taxaw tuuti
0: ah kay
1: ndax cyant gi
0: waaw
1: kon ndekete yi da ci bok
0: muy yan
1: seigne bay nan fexé ba magal gi
0: hmm
1: gani
0: hmm
1: fiñi nek
0: hmm
1: wa tayyabal muksala seigne bu mag
0: waaw waaw
1: lal yi ñi teud
0: hmm
1: na doon lal yu noy
0: yu noy
1: kenn jënd mer gaddu
0: lal yu noy
1: mer gaddu yoyu
0: waaw
1: bu ko kenn jënd
0: lal yu noy
1: dañuy jënd lal yu noy
0: hmm
1: negi bu muy tang
0: waaw ney sa
1: nañ fay def ay ventilateur yu bari
0: clim yek ventilateur waaw parfum ney negi li
1: darab yi bu muy xajam
0: waaw ney set
1: ciuray
0: ney sel waaw waaw
1: parfum ñi bañ ciuray nañ leen bayyi xel
0: waaw
1: tay def parfum
0: ah kay save yourself lañu def dañuy tek bagage bo ñew yaay set bu la jëg nga jël bobu
1: tay def parfum ndax la tayebal
0: nga wala wax
1: kon gan gi fi muy deug fi neeg bi muy dugg
0: waaw
1: dafa wara tey keur gi bu mu salté bu mu tilim
0: na set
1: wetch
0: okay
1: fu way bëggul sanni lalam bu noy dafa mëna sanni lalam
0: way day noy nak mom
1: na lepp noy te fiex te set
0: tarkala
1: bok na ci sant itam ndax watabal nafsu la watabal nafsu
0: waw
1: lepp lo xamni lu tey bakan la ki magal ci señ bi buñ ko tek ben ciona
0: nay dalu
1: na dal
0: ne yeug ne day sat
1: keureum
0: ne yeug mi keur borom tuba
1: waaw
0: ney ngi ne magal gi bisu sant la
1: na raw sax bu nekké ci kërëm
0: ni
1: téyé dal
0: hmm
1: na am téy gogu téy bu nafs
0: ma sha Allah
1: téyuk bakkan
0: okay
1: bak nit ko dang fexal leen gan yi
0: nañ bëggé ndox mu tangal mu ñëw bëggé ndox mu sedd mu ñëw
1: xol bu mu laaj
0: dara manan ma mu dal nu
1: bëggé laaj dara bu bëggé ndox mu tang na fekk ndox mu tang ta taaje ci wétam
0: mais yow barki dem deug na ngay tuddu nan magal am na yoron tuddu ay ñom pomak
1: waaw woy mi ngi ñëw yoy top ndax seigne bay
0: machal ba lay rek yene ngi andak wafil masay mu emission bo xamne warna ko dembu annonceur nañ gaaw ñew magal ga nga dox ñi ngi waj jëm ci lepp lu ngeen fi ini inshallah dañ ko fassiyene jalle bu mbokki man ko jot wa bismillah
1: wa kay ndax dafa am ñaar nak
0: waaw
1: ndax ñaar yi ma wax muy dekk way bi
0: waaw
1: ak jëm mi gan gi
0: ah kay
1: fiñ koy dal gan gi fiñ koy dal
0: manam neeg tay ak yi na ci bir
1: waye jëm mi gan gi itam seigne bay buñ sonnal ben gan na gan yi tey dal deng bu ben gan am ben nakar deng bu kenn merlo ben gan deng lu gan bëgg nañ ko jox deng ngeen te mu dagante lew waye nak seigne bay lolu seigne touba bam ñuko tege ndax do no bayyi dedet faguna da ko fagu xam nga lan la fad fagu neena sant na sama borom kat ndax bam ma wowe ne ma kay sante jox ma ndigal sante yemu ci kesse dama jox yi ñi sante jumtu kay yi ñi sante yep yalla joxnama najeetu malikan saqani shakira kulliyati wa qada lil mashakira
0: mashallah
1: dewante nak suñu borom mi nga xamni moma jox ma nan ba mandi yalla mi nga xamni mo sante sama lepp yalla mom la dewantel mu dema ne ma ahmadou bamba jumtukaay yi ñi santé yépp na la ko jox señ bay lan moy jumtukaay yi ñi santé señ bay jumtukaay yi ñi santé na la woor ni mbana ma ñuy tek ci la bok
0: mom mbana ben
1: señ bay jumtukaay yi ñi santé na la woor ni kërign mba matta gay togg la ci biir mbana wa ci la bok
0: muy ñaar
1: señ bay al mashakira lay dugg ci biir mbana ba ci la bok
0: yi ñi wajal non
1: manam diw ci la bok
0: okay
1: ciep ci la bok
0: okay
1: bu de macaroni ci la bok
0: okay
1: deng nawal ci la bok
0: okay
1: pasta mi ci la bok
0: okay
1: xetu si nga xamni saf safa
0: ko kenn japp ci al nak ci sant lay wax ak li waju ci bis bi
1: ñom
0: damay bañ nga genn gaay sumi la waye fina yaangi wax cian
1: saf safa li saf safa li
0: bu ko
1: fatte ci la bok tanay yem nak bu mu beuri kaani na yem
0: kan mën nañ ko wajal tek nga xamni ku bëgg lal
1: jël kaani defar tek
0: wa mu
1: bëgg kaani ñew jël
0: mu ko
1: ndax serigne touba sunu borom jox nako yi ñi cyanté
0: tay dé mom cyanté fi nga dugg baxna dé
1: yi ñi cyanté
0: waaw
1: nap yi ñi lal ci la bok
0: okay
1: serigne bay yi ñi cyanté na la woon ni kirdan yi ci la bok
0: okay
1: mouchoir a jeté yi buñ ko fatte ci mashakira la bok
0: okay okay
1: serigne bay lepp lo xamni dañ koy naan gannaaw buñu xéewalo ba nopi
0: waaw
1: mo xam ataay la
0: waaw
1: mo xam café la
0: waaw
1: mo xam meew la
0: waaw
1: mo xam jus d'orange la
0: ay ñom wasak
1: mo xam jus de pomme la
0: waaw
1: mo xam jus de mangue la lu mu mëna doon ci yi neex yoyi
0: was
1: momit
0: ba
1: mo xam wasu buuy
0: waaw
1: mo xam wala wasu
0: yu am solo ngi non la waaw
1: xet yoyu xetu was yoyu yeb
0: machallah
1: lepp luñuy naan lepp luñuy naan seigne bay ci xéetu cyant yi ci xéetu mashakira jumtu kay cyant
0: mashakira tay nak mom japp na ne ni bax nak ndax waxtan wi nak dana am solo leg keri soxna yi gis sen bop gitay bi te yakana tay ba fil massa yi tay mom soxna yi da bi ñoko mom ndax bu dé lal yi ñokoy wajal bu dé ney ñokoy défar bu dé kër yi ñokoy séral bu dé manam liñ fi tudugul lepp xam nga demuñ ci balok bol kamil ci ni ñokoy wajal yi ñi nan ñokoy wajal kon melna né tay ji soxna yi nañ xamné deug deug wajtaayu nak cënd gi mom nañ japp né tay mom ñom lañ ko jaggal
1: señ bay mashakira amna lu ci bok
0: ak lan
1: muy jëm yi tek ñam yi
0: waaw
1: bul tek ñam sollu tilim bul tek ñak nam di ñak sangul ba set fomp ba set tek ñam bi tegen wu rafet ñi aw fi ke tek ñam fe buñ ko def magel gi teginu ñam yi nay rafet
0: waaw ba paré nak dal
1: té dal
0: and ak tay
1: tay rétan
0: ma sha Allah
1: bu kenn mer wala muy fuñu kanam
0: waaw lolou téré am
1: jall ak fe sanni bokut ci magal gi
0: deug la
1: del bek di rétan di belli jam bi nga gan gi ngay jox ñam ñam gi dé ko rétan lo
0: wa légui légui xari ak yoy nak
1: waaw bu ñopé ci ngom alifou di buñ ko faté
0: da wara ñew
1: ndax xéewal yi day tégalako
0: da wara ñew
1: ndax gan gi bu xeyé boko joxé
0: mu tay mom dañuy magal mom tay mom mom ciab gi mom ñi ngi ci bir safar gi même gaay yi wacc sax ñi ngi ci ligéy bi
1: señ bay bolé ci itam
0: waaw
1: nañuy téla yéew buñuy bayyi ba mu naaj mi dogay tal ta ndik yi nañ koy téla tal nga xamni 8h pile 9h fekk nga lal say ndik
0: ma sha Allah
1: ñu téla ndik ndax añ yi mëna téla paré ndik li téla res
0: ma sha Allah
1: ñu lekk ci ngam naan ataaye mu wacc
0: ma sha Allah
1: ndax ndik li day bari du doon mburu kessé
0: Babacar
1: deng nga mburu manam dañ
0: señ Babacar non dama xam nga señ Babacar tax fu mabla kaddu gi
1: waaw waaw
0: bo génné fi tay mom xom mom jala bi gaay dañ koy nok mbaxnam señ Babacar jeuf ma sha Allah nim ko indi amna solo waye dañ ko tambali rek fi ba magal
1: inshallah
0: dan and ngeen ci masakira xamna dañuy del ci wat ak mbokk yi rek and ak ñun ci wafil masai batay yene nga and ak ñun ci asamadi tv ak li nga xamne moy asamadi fm 102.9 and ak ñun ci yeneen plateforme yi xamna dañuy del ci wat rek jelat deñ ka def señ Moustapha bi doro ñu nak jël élément wu Touba ci kanam nek dañu inshallah señ xari
2: sun Touba ñi fi jitu won da na ñu santa la ñu jaggay kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku meuna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku meuna da nga seen ñu ko man tal ci jangu lu ñetti kamil sel xole ñeena ko ñam ko jang lu lool nak duul ko rek cient gin
3: ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom Touba
4: liguey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دونغ موي لغي دي

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision
3: bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasul rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sadid lisani nawir janani safi amani wazid bara'i wajal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida barke borom toba mbok julidi mbok talibe yi mbok asamadiya ngi len di nuyu di len ziar di am mbekté lol ci ñew fi ci émission bi nga xamné tay dañu bëgg waxtane yeen ci thème bu am solo waye bala bobu ñi ngi nuyu Serigne Abdou Samad mom Serigne Soin bu mbacké diko ñaanal mu yag fi teewer lol di rafet lu liggéeyam ak encadré gi mi encadré ndaw ñi ci lepp lu jëm ci walu digital ak walu média ndax kat liggéey bi dafa melni ci jamono yi fofu la tollu té lolou sax day mengo ak thème bi nga xamné inshallah tay ji mom lañu bëgg développer mu jëm ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li nga xamné indi nako ci yéssal gi mi yéssal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu nga xamné lepp ci sunna lako tek ak ñi nga xamné ay kurel lañ lolu serigne bi indi man na am doyu len ñi safano ak mom diko woyé mbirum bidda ñu bëgg léral lan moy dëgg dëgg bidda ak ñoñ nga xamné ay kurel lañ yalla dogal ñu jaddu yoon di dal ci yoonu mourid ak yenen yoon yi di dal ci tasawuf lan moy seen mbir ak ban erreur ak ban jafé jafé lañ am ak mbirum bidda bi nga xamné serigne touba bokku na ci limi xex moy mbirum bidda wajal bina'iya bina'a ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi ko dem bané sama dëkk bi wajal bina'iya defal sama dëkk bi bina'a ilmi mu nekk dëkk xam xam wa 'amalin ak jëfé ko bi sunnatin takko ci sunna yi ñu tiss télo na dankafu mbolem doomu adam yi mo xam ñi gëm ak ñi gëmut ne raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati kep ku yaakaara dug aljana raja'u jannatin la wax bila ta'ati lank ne do top yalla waye top gi ndax dang koy tek ci ay sos dang koy tek ci ay bida dang koy tek ci lo xamul dedet bi sunnatil mahi dang koy tek ci sunna yonent bi nga xamne moy al mahi ki nga xamne mo far ak kefer lolou kuko def lan mo lay dal ghururun ak woru la go xamne ni yaati dina dik mu dal ne man aradal wusul lil jalili ku bëgg ag ci yalla tamit fali yahtasim na ngoy bu deugar bi sunnati rasul ci sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon sunna buñ ko waxe deug deug moy njangalem serigne touba moy doxinu serigne touba te ci la massa wote moy tek sa tank ci sharia bu leer ak haqiq khatul munawwara shari'atul mutahhara wa haqiqatul munawwara lolou la serigne touba jangale ci lañuy ñew insha allah buñ paré nak ci kurel yi nga xamne dañoo jaddu yoon ñu exposer seen bir wax askan nga gi ñuy askanale njangalem tasawuf rawati na njangalem yoonu murid manam di ci askanal ay bida ñu leral ne ñom ci bopam ño am jafé jafé ak bida ta buñ ko gësso ba ci biir sax ñom ñoy nit bida yi insha Allah kon buñuy dugg ci waxtaan wi daño wara xam ku tedd ki lan la woté lim woté kat moy tek sen tank fa ko sahaba yi tegon yi nga xamne ño jamonante yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu yar len jangal len ne len tek len sen tanku ci sunna ta ngeen moytu ko lepp li bida iyakum wa muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin bid'a yonnentibi sahaba yi la jakarlo won di len wax alaykum bi sunnati ma ngi len di denk sama sunna zi wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ak sunna khulafa'ur rashidin moy Sayyidina Abubakar Omar Ousmane ak Ali yoy dinañ ci ñew insha Allah moy tandiku lo leen lepp lo xamne ni dañ ko sos iyakum ma ngi leen watandiku lo wa muhdasatil umur fa inna kullu muhdasatin bid'ah de nga wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar legi nak borom xam xam yi am nu jangate lool waye bala bobu damay ñew ci comme nima ko waxe serigne touba lim wax ñu tek sin tanki fako sahabatu rasul tegon ridwanullahi alayhim ajma'in ñom fan lañ ko tegon muy tek sen tank ci njangalam yonent bi di jihad ci yoonu yalla ci sen alal ak sen bakkan di jefe ndigalal yonent bi di bayyi tere yonent bi wama atakum rasul faquzuhu wama nahakum anhu fantahu ñu tek sen tank ci lolu ba yalla ne wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabahuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa ahadalahum jannatin tajri tahtaha al anharu qalidina fiha abadan zalika al fawz al azim texeguma gogu nak liñu señ touba beugal motax mënañu sahaba yi ñoy sen baye wasabiquna alawwaluna minal muhajirin ca ñe gadda yon and ak yonent bi wal ansar ak ñalen ganale won muy ansari dalal len waye tabit walizina tabahum bi ihsanin ñi len top ci rafetal ihsan muy deug deug selal sa jëf niko serigne touba jangale ja mazalikul jinan rabbana ij'alna minal muttaqin allazina tataqabbalu minhum wala taj'alna minal ladzina dalla sahyuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunhan ta moy ak waru gu reey ñinga xamne sank nañ seen jëf ci dunduk aduna gi ta la ca graw ñom kat ñangay ndort ne lañuy def lu bax la mune motax muneko ijalna minal muttaqin allazina tatakhabbalu minhum seigne touba ne yalla nak ñu boole ci way ragal yalla yi nga xamne di nga len nangul ndax yalla mo wax ci alquran innama yataqabbalu llahu minal muttaqin muy lu mata jangat motax bam tambale masalikul jinan ne alhamdulillahi allazi minna talab ikhlasa sahyin wa mura'atil adab ñi ngi sante yalla mi nga xamne limi sakku ci ñun moy ikhlas selal ikhlasa sahyin suñuy jëf wa mura'atil adab ak samonté ak ay téggine ñu ne ko kan moy yalla suñu borom mu ne man yanzurul khuluba wa sara'ira ko xamne ki nga xamne moy man yalla mi nga xamne yanzuru day xol al khuluba bir xol ya wa sara'ira ak mbodiya secret ya ci bir tuna lazimina yakunu zahira yalla khuluf zahir bi de sa kala gi da rafet yow de da nga ya ngay sol lu yiw lol kat baxna ci kaw lol waye budé bir ga baxu nak annahum qusubun musannadatun rek da ngay melni bant bo xamne ni ci kaw gi rafet na lol peinture bi waye ndek bir gi mag gi lek nako bam jeex kon ihsan moy olié nga yitté wo kaw gi ba ko la gis xemem la nga yitté wo bir gi nga xamne bu yawmal qiyamé de nga yawma la yanfahum malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salimin nga fexé ba xol bi mucc kon li seigne touba indi moy défar sa digënté ak yalla tek ko ci shariatul mutahhara ak haqiqatul munawwara bu ngeen deme ci majmo bi nga xamne serigne abdullah hat mbake daf ko dajale ca deggane bu ñeuk rek serigne touba dane amara katibu hazil hurufi jami'a atba'ihi bi mura'ati ma katabahu huna ma ngi digal na ki bind mind mi te moy serigne touba mbollem ñene mom lañ top ñu samonté ak lim diglé fa inim tasalu fa lahum buñ ko jëfé kat la cey njari ñom lay jari wa illa fa alehim sudu lolou ñu lank bañ ko jëfé la cey lor ñom lay lor serigne bi waccio nak ñom ya mahshara atba'i yen mbolam ñi ne man nge top man serigne touba istami'u deglu len wax balu minni haza ta ngeen nangul li ma leni wax ñu nako loñuy wax mu ne la tuqalifu shari'atul mutahhara la tukhalifu shari'atul mutahhara mahama tayassara lakum min alhaqiqatil munawwarati bu len wote ak shari'a bu labbi ak li jappandi ci yeen ci haqiqa bu leer bi ñu ne ko wa lan moy shari'a serigne bi nak man lima gëna yëm ci mom te neex mom moy lom la wax dula bayyi nonu wa shari'atul mutahhara mun shari'a bu leer bi al imanu da ngay gëm yalla bi tawhid ta ko ci wetal yalla gëm tek ko ci tawhid bu leer ngir momu dinañ ci ñew wax nan la ci jangale tawhid bi deppok sunna parce que amna ño xamne ni ci buntu tawhid dañ ci sanku di saxalal yalla lu leen neex gis na ci ab tere ñu ne yalla day daw sifatul harwalati sabitatun lillahi ta'ala amna ko ko wax de moy serigne ñi gaay yi di dem ci naari di laaj financement ñew di wedd di mag ñi lool de lañuy saxalal suñu borom parce que dañoo joom ci walu ni ñi jëfëndiko texte nas alquran wala nas hadith bu diké nan lañ ko wara jëfëndiko ndax dañ koy jël ci zahir bi comme yalla bu ne nasullaha fa nasiyahum dañu faté yalla yalla faté len mo xana da ngay saxalal yalla faté dédé loolu kay ko am xel do ko def kon loolu nuñ koy déggé yalla dalena faté lo sen bo lool kessé la waye nga né yalla day faté parce que texte bi loolu la wax textuellement ñom nak problème bobu lañ am nenañ texte dal limi wax dañ ko koy saxalal yalla ne wama taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddatu an qabdi nafsi al-'abdi yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atuhu ya hadith man 'ada li waliyan faqad azantu bil harbi yalla ne man day duma deng moy nga bëgg def dara xel mi nan la defal bi nan la bul def yalla ne man day duma ko def waye buma deme ba bëgg ray sama jam bi nga xamne jam bobu dama contant ci mom gëreem ko muy sama xarit ta mom bugu ta faatu dana sikki saka deng ñu ne yalla dañ ko wara saxaral muy sikki saka lolou musiba gën na ko reey ta bo dikke ci tawhid bi serigne touba jangale moy tawhidu ash'ariyya dañ lay wax ne texte bu bu dikke mel nonu ñaar nga ci doxé moy dang koy tawil moy nga jox ko mana mu deppok ak suñ borom baña saxalal suñ borom ak doye di parce que deng doye di la di daw doye di la parce que da am fo jëm aggo bëgg gaawa ag melni suñ borom da am lu bëgg te mënugo ca jot di gaawantu lolou musse ba gën na ko re nga daari koy tafwid moy mahna mi de xewmuko dama koy baye ak yalla waye lafz bi nim ko waxe gëme nanit parce que yalla lu wax deug la sadaqallahu alazim waye lolou moy ahlus sunna deug moy li yalla wax ne de nga in atani wala in ataytani yamshi in atani yamshi ataytuhu har wala jambi bu doxé jëm ci ci man damay daw dajé ak mom ngané yalla néna jambi bu doxé jëm ci ci mom day daw dajé ak mom yam fofu manam lafz baat bi waye mahnam daw deug ngané daw kat aqiqa bi limi tek deug ci grammaire ci wala ci langue bi arab lola ngay saxalal suñu borom lolu musa ba la ta ñom dañ né sifatul harwalati sabitatun lillahi ta'ala neena dañ ko wara saxale non takat waho min sifati af'alihi neena da boko ci sifa yi nga xamne ay action la ay jëf yi suñ borom di def la hawla wala quwwata illa billah señ touba nak ñew jangal la tawhid bi deppok sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta moy li dey dañ ko wara delo manami suñ borom comme istawa 'alal 'arsh yalla day yamona ci kaw arsh ñom dañ nan la yalla ci kaw asaman se le dekk wutal yalla beurep bu muy dekk ta beurep kat moy amna lola pek wala amna lola fete souf wala amna lola fete kaw ta yalla kat dara munu ko pek mu dadi bo deme ci tere bobu di faydul ghaniil mukhni mun wa huwa 'alal 'arshil 'azim istawa gis nga saxalal na li yalla wax waye bima yaliqu la yell ci suñ borom ci istawa la saxal wa 'alal mulki istawa yam fofu waye istawa fi alhaqiqati ngana lan ngana aljulus yalla da tok comme man nima toge sama sies bi nama yalla djegal ci wax ci gaay lolou lañuy wax de takat ñom neena ñu nek ci sunna soos ku ko jangale chaahan rek ak juuyok jangalem seigne touba juuyok jangalem ahlus sunna wal jamaa kon lolou len la ci de nga lolou moy tafwid moy wa huwa 'alal 'arshil 'azim istawa mom suñ borom yalla kat istawana ci arash bu magga de nga bima yaliqu moy xawma nan la ko defé istawa ci bopam manami delo nako yalla wa ala al mulki ihtawa wala nga tawil ko ya man ala kulli shay'in qadirun wa ala al arshi al azim istawa nan lako defe bil qahri kon fofu tawil nako ci notel parce que yalla qahirun fawqa ibadihi wa huwa qahirun fawqa ibadihi lol leerna tawil bi ci bopam day depok nas al qur'an bu leer nañ lolou moy sunna sim jangale ci tawhid kon ma delu wat ca denkané ba mune wa shariihatul mutahharatu shariha bu labbi al imanu da ngay gem yalla bi tawhid te ko ci tawhid bu leer liñ wara saxalal suñ borom nga saxalal ko ko liñ ko wara dakal nga dakal ko ko mu bindat benen tere ñu nan ko tezewudu sihar yobulu ndaw ñi mu jangale fa nan lañuy gemé yalla jangale mu neex te yomb nga saxalal suñ borom liñ ko wara saxalal liñ ko wara dakal nga dakal ko ko imanukum senu ngëm bi rabbikum ci sen borom yalla tasdiqu da ngay deggal tasdiqu da ngay d'accord certifier ne bi annahu mom yalla wujuduhu amam nga haqiqu lu deggal ndax lolu saxal nga existence parce que da am ño xamne nenañ yalla existé wut lolu lañu woy atay até moy ku gëmut amuk yalla li ngay ñëk saxal kan moy am gi wujud gis nga motax mu ne la imanukum bi rabbikum tasdiqu da ngay d'accord ne bi annahu mom yalla wujuduhu amam nga haqiqu lu deggal ñu ne ko waw bo amé amam gogu num démé ba bokut ak amuk doomu adam nga xamné da am fu mu tambalé muy dat de naissance am fu mu yam muy dat de décès mune dédét wax wax qadimun mom yalla mo fi jitu waye malahu bidaya amu dat de naissance amu fu mu tambalé wa zu baqa'in mo fi dess malahu nihaya amu dat de décès amu fu mu yam ko gis mu am dat de naissance du yalla ko gis mu am dat de décès du yalla xola tawhid bu lier bi ngay comprendre nim lay jangalé li nga wara saxalal suñu borom wa zu khilafin lil barriyati maha yalla dafa wuté ak minde fi lo gis mo meuna tok ci m xel du yalla suñu borom wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a koku moy suñu borom wa zu khilafin lil barriyati maha wa zu khinan bi nafsihi li jamaha yalla dafa doylu ci bopam ko gis mu amé soxla du yalla wa zu khinan aji woman la wa zuhi nan aji doylu bi nafsihi ci bopam soxla lut ken dara wa wahidun lolo ci epp soxla nak ken la ken duko bokalé kon tawhid bim jangale moy tawhid bi deppolo bi deppo ahlus sunna wal jamaa ma in lahu min sani yalla amun nyar walam yazal jalla azima sha'ni sahalal la sifatu nafsiya muy wujud gi ak sifatu salbiya yi muy jurom yoyu khadim baqa denga khilafun li khalqihi ak ghaniyun bi nafsihi ak wahidun ken la nga am jurom ben mu indi la jurom ñaari sifatul mahani moy qudratun irada ilmun samhu basar kalam ak hayat ilmun hayatun samhu basar kalam ñoñu jakarlo ak yelen sifatul mahnawiya ku am qudra mom lañ wax khadir ku am irada mom lañ wax muridun denga ko am almu ñu nan la alim ba jurom ñaari mat nga am ñaar fukk melo yi nga xamne ashahiri mom lañuy saxalal suñu borom mune la nak contraireu ñaar fukk yi dang koy dakal suñu borom wujud kon liñu wax fana wala adamu dang koy dakal suñu borom yaane yalla amna ba pare munoone yalla ñak na denga moy mune ay adamun benen bi yaane yalla mo fi jitu kon hudusun sosu dang ko wara ta amul fum tambale sosu dang koy dakal suñu borom sosu moy nga am fo tambale ñu ne bis sangam la fi ñew yalla amul lolu kana allah yalla fi nekkon walam yakun shay'an ma'ahu kon nan nga mëna waxé ne yalla ci asaman ci le dekk motax gis nga nim la tawilale istawa ala al-arsh nim la ci al-qahru bil-qahri yalla ak nim ko tafwidé delo manami suñu borom ñaari tank yoy la ahlus sunna wal jamaa di doxé ko sanku nak top ñu sanku ñi nga xamné dañu japp ne ñoo ne ci ahlus sunna wal jamaa da nga nan yalla da tok ta kaw aras ta tok kat lim impliquer da bari de tok moy da am beur am mbir mo xamne ni mo la yenu ta xam ngeen aras juroom ñetti malaaka ko yenu kon buñ ne yalla da tok ca lo xamne ni ay nit ay minde fa mako yenu ñoña yenu yalla ses bi bu de ay nit ko yenu ma tok ci kon ñoña ma yenu kon am nañu attan suñu borom yalla lolu musiba gënu ko reey lolu nak leral na ko ne kon ñoom te ci texte niñ koy jëfëndiko mo leen ko indil mahama de nga al iman bi tawhid wal islam bil furuhil fiqhiyyah neena nak bo pare nga jëfëndiko islam pratique mo fokay tek bil furu'il fiqhiyati ci banqasi fiqhi banqasi fiqhi yoyu munelen alaykum bil maliki denk na len imam malik bi nga xamé ne mom lu leer nañ ni lay jangalé yamu ci bo démé ci irwa'un nadim seigne touba ne digal na képp kuy mourid bu goor ak bu jigen nga xam lu say farata xam lu sa walu tawhid ni ñi gëmé yalla ak niñ koy wétalé niñ koy jaamo ak niñ koy sélalé ta man seigne touba gallo na né lepp lu ci war dana len ko bindal muy talifam yi muñu talifal alay tawaliful ladhi yaqtadi biha iza sha'a rabbi ghayru man fasa bil wahyi neena talif yi ku dut ab yonent man la ginti ak wer bari na gone yo xamne ni ak ñoo dengoon ba melni man way biñ ci duggé ci lañ am tawfiixi de nga maam teggu ci aw yoon kon ben paangi nonu jéego manam ci njangalé mu doppo ahlus sunna wal jamaa ta moy tawhid ta tawhid moy lepp bo démé ci fathul manan bam bindal señ ndam abdurrahman lo fi jawabi abdurrahman daf ko waxone né pass pass dafa am solo parce que amana yenn say nga fas lo xamné ni wala hayaz billahi la nga fas baxut ta la nga fas bu baxut moy fondement bu baxut lenen lo ci tek du bax kon mu jangal ñu tawhid bu wéré wéré wéré wéré bi deppo tawhid ahlus sunna wal jamaa nga xamné ñi ëpp ci jullit ñi mom lañ yor biñ paré ci lolu mu denk ñu islam bu leer ñu paré mu denk ñu haqiqa bu leer ba haqiqa bo xamné ni da ngay roy ay kenn xamut ay xali jambour wala ay waxi daanu kati jambour wala ay bokale jambour wala yu kenn xamul munañu mahamata yasara lakum min alhaqiqatil munawwarati ñu nako ñu koy defé muné min qasdi wajhillahi li hoy def djublu ci jëm.

yuridu la yuridu abada ghayra rida rahmani haythu qasada ngiremal yalla wahadallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin waridwanun min allahi akbar zalika huwa al-fawz al-'azim lolu seigne touba beugal talibi motax mune izil muridu la yuridu abada ghayra rida rahmani haythu qasada kon lolu luko gëna deppok sunna amul legi mu am ay jëf yo xamne ni parce que jaamu yalla jëf la ak ay wax yo xamne ni moy li ngay fas yene ko ba pare jëf ko ci say cër jëf yi mu indil ñu jëf yi deppok sunna ñu man ci jël par exemple magal gi di ñew tay la 5 safar ñu wara jëm ci 18 safar mu wote lo xamne ni mo gëna naqari iblis ci kaw suuf muy sante yalla fa bima aghwaytani iblis ay wax ak suñu borom la akhu danna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim kana ma ginna wa han aymanihim an shama'ilihim droit gauche fune la iblis di jaar mo yow lan moy sa djublu way wala tajidu aktharuhum shakirina djublu way bi dama bëgg kenn baña sante yalla wala ñu ëpp ci jaam yu dañ sante yalla ah mission iblis amna ñuko yor nak amna ñoo xamne ni nenañ gisu sante yalla bi ay bidala ñoon ci la bëgg ñew bisu sante yalla bi seigne touba wote nga xamne iblis mom la gëna bañ shukri li rabbin karimin mom neena yalla lay sante di kana shakara wa artaji minhu fi darin abkara katabtu shukran lahu ma qarrajtu bihi kawni sa'idan wa shakaran wa zakara lu gëna leer li da am fenn sante yalla ba lott ci ne kay len ñu sante yalla yalla bu don koy jambat ne i'malu ala daawuda shukran lum ca tek wa qalilun min ibadiy shukur min ne wo may sante ta yalla aka bëgg kuy bëgg ci xéewal yim la defal qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu yastabshiruna bi ni'matin min allahi nit ñi dañuy bëgg ci xéewal yi len yalla xéewale wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith nit ñi di wax li len yalla defal deglul ma wax la la waral magal ga nga xamne cheikh bamba reeyal demam ga tariikh ba de nga xama jeysasin moy atma modi lelub serigne basirou mbegma de nga ya sa'ili an sababi tahzimi lol la bëggon indi yawma khuruji cheikhina al qadim min darihi turha bi mbakbar bi izni khaliqil baraya al bari lumuy def ci degeelal yalla la koy def mu wote cyant gu leer go xamne ni da teggu ci sunna sante yalla li tax mu doy war da nim deppok sunna mo yimi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam da ma sa genn fek sahaba yi tok di sante yalla li gay di wax bi dala la la len leral ni kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi man ci sahih muslim numero hadith 2701 lamb len ko fofu den ko fofé ñune yonent bi da genn fek halqa group ak kurel tok munelen ma ajlasako mo ana yeen lutax ngeen tok fi ñu ne ko jalasna ñun day ñongi ni tok nazkurullah di tuddu yalla kon jang alquran day dugg fofu salatu ala nabi day dugg fofu zikr day tuddu day dugg fofu wa nahmaduhu diko sante mayen lu len yalla defal xewal ala ma hadana lil islam wa man nabiy alayna mo ñu gindi xewaliñu wa man namu xewale bihi ci al ci l'islam ji alayna ci ñun motax ñu tok di sante yonent bi nekulen fa di len wax li bi dala de lolou mom noni l'islam yek nit bi day ñoo ci bopam ñom ñokay wax dana len allahi ma ajlasakum ila zaka wat len ci yalla ne lolou len fi taxa tok ñu nako wallahi ma ajlasana ila zaka li kesse ñu fi taxa tok mune amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum giñ lo wuma len parce que dama len tumal de nga walakinahu li wertu wor atani jibril waccana mo jibril mbadu day wax ne li bidala mu ne dedet fa akhbarani neena xibar na mané anna allah naka borom yalla yubahi ma ngay contane di poukerew bihi bikumul malaika ma ngay poukerew ci yeen ca malaika yi ne len xol len sama jam ñi tok di ma sante señ bi loolu fi señ touba indi de li nga xamne bokay def yalla di poukerew di contane loolu fi ku teddi ki indi ne na ngeen ma santale yalla ci jang alquran salatu ala nabi bernde meli ak depo wa yurhimuna ta'ama ala hubbihi joxe ñam ala hubbihi de plein gré bokay def sa xol neex way señ bi lié wor légui nak mu am ñu xamné ni dañuy askanelé genre mbir yoyu ak événement yoyu.

yu melni bis bi ak bisu magal gudd yonent bi ak xet yu mel nonu diko askanale ay sos ci diine ñom nak lañ bëgg won ne nekete ñom ci bopum ñoo xamul lan moy sos ci diine yonent bi dana iyyakum wa muhdathatil umur japp leen baat bi may wax ma ngi leen watandi ko mbir yu sos ne fa inna kullu muhdathatin bid'ah lepp luñ sos baatu kullu la ñëk utiliser fofu da am luma bëgg wax ci kullu gi parce que ñom day am benen kullu bu ci jëfëndiko bayyi bi wa kullu bid'atin dalala bepp bida ak rir la bepp bida kullu gogu ñu ne kullu gogu am la ñom ñoko wax ne nañ kullu gogu bida bu rafet amut waye yonent bi da definir bida bu da moy lepp luñ sos ñom kat ne nañ yonent bi da am benen hadith bu leer ne la ci walu diine lay wax wala waxu walu aduna juma yi niñ ko defare ay micro def ci ay tapek yoyu nonu ne nañ bokku ci yefi aduna la parce que da gaay dañ lay am na ñaan len yonent bi kat daawu def ni juma yi yonent bi da dan téré ñukoy taral ak diko peinture ak ay daawu julé ci ay moquette yonent bi ci sof ci la dan julli ak yenen ak yenen di len wax ne lolu mom nañ koy def ñu ne dedet man ahdasa fi amrina la yonent bi wax suñ mbir mi ku ci sas dara ta mbir mi moy diine diine da baye mbirum aduna waye ñom forcé nañ ñu lolu ñu ne len d'accord yonent bi neena lepp luñ sas bi daala yena ko wax ñu ne waw kon lan moy bida ñu ne lepp lo xamne ni yonent bi difuko ba joge fi keneen ku ko def nga bida ñu ne len bismillah ñew len yonent bi de joge na fi ta dajale wuñ alcorane sayyidna abubakar sayyidna umar ñew ci mom ne ko dañu dajale alcorane kat parce que xare bi amon yamama ñi ja faatu ci ñi mokal alcorane dañu bari mu ne kayfa afalu shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan lay defé lo xamne yonent difuko ah yonent difuko de ta yene waxon lepp lu mu defut bida la ya sidna omar ne ko wallahi huwa khairun manam li nga xamne yonent bi defuko yena ko wax ta ki ne ko nan lay defee lu yonent bi defut munako lolu kat lu bax la kon kay bi da bu rafet ak ni non ñu ne dedet yonent bi dañ won alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ir rashidin kon day dugg ci sunnas khulafa kon sunnas yonent bi lay doon ñu ne may nañ leen bobu batay sidna omar de bo demé ci bukhari numéro 2010 japp leen numéro hadith mo dajale nit ñi ci genn ak julli tarawih ndax kat da daan dik fekk mbolo di julli fi kenn ni di julli fe ñe di julli fe mu ne nañ ko dajale jital ku ñi wax ubay ibn ka'b ak tamim dari ñi ki di jita goor ñi ki di jita jigen ñi mu dik fekk njang mi neex lol mu ne neex mal bi da tu hazi way bi da bi ka rafet ah khalifa ba neena bi da ba rafet na te yena waxon ñu top sunna khalifa bi xana khalifa bi da xamul ne bi da baxu waxul ne sunna si ka rafet de mehamal bid'atu waye bida bi ka rafet ñu ne dedet lol bida loxa la e way ndaw sa na la bida ci walu langage la luy bida loxa ki ay jëf la xol na fi la seug ka sigi lol moy loxa lang tek lol moy lan ñu ne non c'est à dire da ci jublu rek wax ne ñi nan bida la kan mo ne bida la fofu bam na dedet mom moy ni li bida bu rafet la ay borom xam xam sukkandiko ci ko mel imam shafi ne al bidahatu ci ihlatul awliya bu abu na'im al bidahatu bida imam shafi kenn ci borom ñent ngir neena bidahatani ñaari façon la denga bidahatun mahmuda bida bu baax buñ gëreem wa bidahatun mazmuma bo xamne ni baaxut dañ ko ngañi ku am xel de lol ngay wax ndax sos muñ ta ñak ma ngi ñëwaat de paré guma ndax ñoom neenañ ma ngi ci khalifa yi batay khalifa bi neena bida la neenañ bida lu xala ta ay borom xam xam sukkandi ci ko ne fama wafaq sunnata lepp lu depok sunna fa huwa mahmudun lolu bida buñ gëreem la wama khalafa sunnata lepp lu wote ak sunna nak fa huwa mazmumun bida bu bon baangi nonu lolu ko am xel sax war ko xam na sos mën ta ñak ñu na leen nañ leen dem batay seen serigne ibnu taymiyyah neena malam yuhlam annahu khalafa an-nusus fa qad la yusammal bid'ah muñ mo won fatawa volume 20 page 163 la nek malam yuhlam lepp lo xamne ni ken xamul ne annahu khalafa an-nusus dafa wote ak taxi fa qad la yusammal bid'ah lol mene su ko woy bid'ah nek leen ay nit neena qala shafi'i rahimahullah al-bid'ah bid'ahatan mu indi lima waxon legi bid'ahatun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa asaran han bahdi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam neena fa hazi bid'atu dalal bid'a bo wona ngi ni bid'a bo xam dafa wote ak alquran
munoko delo kon bida buñ koy wax lu amut ciosan ci diine la waye du ciagne yonenti bi def ko rek wa suma xeyone damay nafile ñat témer rak fa ko yonenti bi defé da ngay na ma bida la dedet ma def tam sama limim bop yonenti bi mo ne na ngeen gallo ci mbir yi iklafu minal ahmali ma tuti khona jeuf yi na ngeen ci gall sen bop la ngeen atane fa inna laha la yumalu hatta tamallu yalla du jeng du yokat feek yeen yokatu len du décourager feek décourager wu len bu ngeen jeuf rek muy dolli kon kay mbir mi du lolou mbir mi moy nafi le fan la saxé ñu ne la saxna moy def lu bax te yonent bi daana nafi la ñu ne la kon nafi la luñu itlaah la boyal ko lo ci man defal nga def da am jeuf yo xamni ni nak dañ ko xeydu dañ ko teunk ken señu ko yok ken señu ko wañi muy julli jurom ken señu tane jurom ben julli lay julli ci journée bi farata ken señu ne tosbar ñett la koy def wala ñent la wala jurom la koy def wala jurom ben dama beg dedet parce que yoyu dañ ko teunk mu leer nañ wéru koor ken señu ne ci safar gi la koy def wala muharram la koy def wala rabbihul awwal la koy def dedet ramadan rek shahrul ramadan dafa leer de nga faman shahida minkum shahr falyasumhu ku fekke wéru nang ko wor kon wér wala lolou moy yuñ teunk am yo xamné ni nak dañ ko libérer itlaq ko sante yalla mi ci la bok légui ma ngi ñew ci après kon li borom xam xamé wax ngi non wa bi rahatun lam tukhalif shay'an min zalika amna bida bo xamné ni wuté wut ak alquran sunna asar ak ijma fa hazi ibn taymiyya sen serigne né bida bi qad takunu hasanatan day nek bida bu bax li xawli umar ndax umar mo ne nehmatil bidatu hazi bidabi ka rafet ci ab sahaba sayyidina umar mi nga xamne fam jaar shaytan du fa jaar al haqq ma humarin deug ci bop ma nga and ak umar yonent wax ko mune bidabi ka rafet ngeen bidaa amut bu rafet ñene len nañ len demati batay ñaarelu noddi gi ñi noddi ci aljuma yonent musu ko def te yere won lu yonent defut bidaa la ñene way sayyidina usman ko def ta mom ci khalifa yi la bop ñu ne kon fu muy dugg ñu ne sunna khalifa yi kon bidda ci bopam ñom chaque jour dañuy changer définition bi moy lu yonent bi defut li yonent bi def ko ñu ne dedet khalifa yi ñu bafa khalifa yi nak legi manona indi sayyidina aliou de bo deme ci musnad imam ahmad jappulen hadith numero 926 neena khayru hazil ummat qama aliyun sayyidina ali da jog di khutba fa khala mané khayru hazil ummati ba'da nabiha abu bakr wa umar ñi gën di xéer wi ginaaw yoonent bi Abu Bakar ak Sayyidina Umar la wa inna ñun nak ñi fi dess sahaba lay waxal de khat ahdasna ba'dahum ahdasan yaqdi Allahu fiha ma sha'a yalla ci atté lu ko neex ñun sos nañ ahdasna yoonent bi ahdasa lay tere di man ahdasa fi amrina yena ko waxon wala iyyakum wa muhdathatil umur ñu ne ñom ahdasna kon kay lañuy tere moy sos lu bon ñu lank ba tay ne khalifa la waye mom ñepp ñun sos nañ la wax ta sos lañ doon téré xana khalifa war ta sos ba tay ñu dëgeer rek ñu bafa khalifa ya nak ñew ci ñinga xamné bokku ci khulafa wa rashidun noddu ak li xam ci julli ay tabaske korité yonentu musu ko def bo déme ci sahih muslim jabir ibnu samurata neena julli na ci ginaaw yonent bi musta noddu musa li xam ci julli ay abou bakkar musu ko def omar musu ko def awwalu man ahdatha al azana fil aidaini koko def muhawiyatu sayyidina muhawiya lol mang ci musannaf ibnu abi shayba hadith numero 5665 5665 musannaf ibnu abi shayba awwalu man ki ndeuk ki nga xamne ahdasa ahdasa la yonent bi tere de iyakum bo muhdathatil umur bu len ko fatte baat bi meme verbe al adhan fi lahidan muhawiyatu ma deg wahabi sinemal muhawiya lim def bi dala kon kay sahabo ñun sahabay ñoy suñ bay lolou lañ seigne touba waxot ngeen ne muhawé lolou mu def bidala ñi nan mo ken roy ko ci parce que légui ken nor mais moko def awolu man ahdasa légui sahaba bi mom xana da japp na lu bax la da gëm ne sos bu rafet amna bare guñ de dem len ci sahih muslim hadith numero 250 abu hurayra mi nga xamne mo danak mo upp lu solo ci ay hadith bu dan japp da dan japp ba ci poktan takat alquran mo ne iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq fi la nyamlu mom lim ci doli nak mune yonenté bu moné won fep fu ndox mi ag dañ koy def ay pelal ay wurus manam yaman khiyam ah lolou da tax nga wessu fi la yalla yeflo da gem ne lu sos lu bax la rek
na ngeen koy def dañuy mujj ne wéram duñ am luñ waxati moyen sax yeen ci seen biir nafile gi ngeen di def wéru koor ca makka di def doa khatmil qur'an bu ngeen nafila ba kamil bi daanu ngeen taxaw 30 minutes di ñaan talal seeni loxo ci biir julli gi avant ngeen ruko di sujud lolu fuko yonent ma sa defé ibnu usaymin ne yonent musuko def amul dalil fuko sahaba yi ma sa defé mune sahaba musuko def len dal lañ ma sa gis kana anasun anas ibnu malik iza qatama alqur'ana bu ma sa khatmu bo julli wudde da dan jangub kamilam ba khatmu jamaa ahlihi fa dahaluhum da dan dajale keur gi ñaanal len yeen ci bir jakkay ji ci kaaba gi ngeen taxaw di julli nafila selmalagulen talal seen loxo allahumma nangam allahumma mayma nangam allahumma bur bi allahumma rayal wa dekk sangam allahumma rayal yeferi allahumma dimbalel wa palestine e way ndaw samba ta addu'a huwa al-ibada yen ko xon jaamu yalla mom moy ñaan nu ngeen def ak lolu amna ben wahabis biñ ko ko waxe dane mom mas nako fekke way du wax amin bo waxut amin kat yaa ci julli gi lolou yeneen señ bi ya bari tiaxan fam yi ci lañ ne nekata ñom dañu am problème bu reuy ci buntu bida nekka bida bañ koy wax dañ ko seddelé bo démé ci al-anz ibn abd salam dane fi'lun ma lam yu'ad fi 'asri rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa hiya munqasimun ila khamsati aqsam dañ koy seddelé juroom bida bo xamna ni wajib dafa war ñu ne ko ban moy war moy da am bida bu haram moy di saxalal yalla ay cieur moy taj seen suñu borom billahi ñom xam nga dañuy wax yalla ñaari loxo droit la kilta yadayhi yaminun gogu dañ ko firi textuellement neena yalla ñaari loxo droit la am maam ñaari loxo droit nees koy amé ta loxo aka bari lu muy tek suma ne won rew mi jomay fay moko yor ci loxom mo dama bëgg wax ne jomay fay mo jeer rew mi taw ko ci loxom mom dama bëgg wax ne mo yor pouvoir bi katan bi di yor big bi di signé loolu la bëgg wax de suma ne won yeen ñi di ma sétan sama xew wi dess gis na ci seen loxo mo dagena dag seen loxo bi yonne mako dedet seen participation la bëgg wax kon mbir bu amé sens yu bari nga man ko jox plusieurs interprétations lan motax nga jël bé jox ko bé lan moy sa dalil amoko ma lo tax defo ni wa ahlus sunna wal jamaa di def moy djel li nga xamne xamoko nga deloko yalla moy tafwid tafwidul mahna la waxna waxuma tafwidul kayfiyya ñom dañ nañ yalla amna ñaari loxo droit waye xamuñ ni loxo ya mel manam kayfiyya bi lañi yefi tiaxan yoy moy nan aw loxo kay loxo la rek de nga lolu kon ñun dañuy saxal walillahi yadun yalla amna yeddu waye yeddu bi nak xamuñ lum doon am ñu ne qudra la ñi ne ni'ma la moy ñukoy tawil tawil bobu dafa leer lahu qudratu wal irada yalla moy borom qudratu ak irada lol mu ne su ko bañ kon li dafa depp ak lu leer kon sunna deug moy li ku tedd ki cheikh ahmadou bamba jangale moy pass pass bu leer kon nit ñi buñ daan wax sax nitu bida ci walu pass pass lañuy wax motax nga gis ci serigne touba muy wax ci makhaliku nirar ma khaliku niran ne iz zulumatul bid'ati ihtiqadi gis nga iz ngir zulumatul lendem lendemi bid'a ihtiqadi pas pas luñu wax bid'a pas pas tax waye jëf yi dama wuté ak yow sumay julli damay def ni yow ngay def ni sumay nafile témir rak lay nafile ngay rafir ñaar rak nga ne ma da ngay def bid'a lolu lolu may lan te jëf yoy ñu permettre ko légui ñu laaj leen sante yalla nuñ koy defé sante yalla mom ñett façon mo ci am dang koy def ci salamign bi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith dang koy wax wala nga fas ko ci sa xol bi moy yegne li xewal gi yalla la ko defal wala nga jëf ko ci say jar ihmalu ala daud shukran dang ko don jëf seigne touba nak wote yeb sante gi nga koy ji wax moy sante yalla gi ci zikr sante yalla ci jëf bernde yi sante yalla ci sa xol moy nga yegg mbektami yastabshiruna mbektami bisu mais lolou lu ko gëna depp ak sunna da am ci kaw suuf ñu ne la dedet ñun sax xam nañ la lolou sante yalla la waye bis biñ ko jappal japp yalla ko téré ñu jappal ko bis nga lay laaj ba paré amuñ ko dé amuñ ko téré ñu jappal ko bis ñom ño téré ñu jappal bis jaamu yalla légui man sumay waxtaan ak ñom dama naan leen kan mo téré jaamu yalla nga jappal ko bis ñu ne dedet lolou boko jappalé bis bi daala kan mo né bi daala ñom ñoko wax yeenent waxuko dé ne bu len jappal jaamu yalla bis ginnaw ba nga xamé na amuñ ko nak man ma indi la samay dalil yonent bi daana jappal jaamu yalla bis
yonent bi ñetti fan la daan woor ci weer wi altine bi ñëk ci weer wone da ko daan woor bis la lundi sa premier lundi di mois da koy woor premier jeudi di mois yonent bi da koy woor deuxième jeudi di mois yonent bi da koy woor muy ñetti fan manon na def kay weer wi heure bu mu ci amé jot woor ko rek lu tax mu japp lundi bi ak jeudi bi ak jeudi ba ca top légui en sora gi di 10 janvier ci wéru julit fukki fan ci wéru tam xarit lutax ñukoy wor da fekk ay yahoud la lay wax de xukuma ay julit de diko wor mané len lutax sant yalla ci xéewal gi len yalla defal labal firawna muccel yonent yalla musa ak xétam wa banu israël mané len gënu len ñu ci yey diko wor bukhari 2004 ab bis la di lutax waxu len bu len ko jappal bis ma demat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yati masjid quba de nga kula sabtin yonent bi da dan dem masjid quba nga xamne moy premier jakka di l'islam am sak samedi la ca gëna garawate rakiban wa mashiyan xam nga dañuy wax nak ginnaw bañ leen wone ne nekete man nañ ko jappal bis mënon na ci indi yu bari bo deme ci bukhari numero 70 abdullah ibn mas'ud chaque jeudi la japon di ci warate kana abdullah ibn mas'ud wala abu abdurrahman yuzakkiru an-nasa kull khamis ta lolou kat sen serigne mohammed ibn abdul wahhab neena bidala waye bida bu rafet la ci ar-rasa'ilu shakhsiyya dem len ci ar-rasa'ilu shakhsiyya page 107 li ma len wax da ngeen ko ci fek ndax kat mom neena day xex bepp bida waye bam dess bida bu am ciosan ci dine wal maqsud bayan ma nahnu alay min din wa huwa ibadatu llahi tabaarak wa ta'ala bi qalahi jami'i shirk dañuy dak lepp lay shirk wa mutabahati rasul sallallahu alayhi wa sallam ak top yonent bi bi qalahi jami'i al bidah ci sanni lepp lay bida illa bid'atun laha aslun fi sharh bam dess bida bo xamne amna ciosan ci dine ñu nako man moy bida bo xamne ni amna ciosan ci dine muneka jami'i al mushaf fi kitabin wahidin lima waxon legi ne sayyidina abubakar sayyidina umar dana ko dajalel kamil bi ci ben alquran ñu dajal ko ci ben téré yonent amuko won wa jami'a umara sayyidina umar bima waxon legi tamit as-sahabata ala tarawih ci julik tarawih jama'atan men mbolo muhammad ibn abdul wahhab sen serigne neena bida bu rafet la wa jami'a ibn mas'ud denga abdullah ibn mas'ud dajale gim don dajale ashabahu ay andandom ala al-qasas kull khamisin ci jaglel ko bepp al-khamis mune fa hazihi hasanun bidayi rafet la de wa ghayruhu ak yenen sax mune wallahu ahlam lolou mang ci ar-rasa'ilu shakhsiyya legi lu ngeen beugati nak seigne kon jappal jaamu yalla bi sahaba yi def nañ ko xana kon ñan ngeen jiñ bida ñun leen ñu ne fofu baxut ñu ne legi shaddu rihal la tu shaddu rihal yenen te bi neena bu kenn tak tukki ngir jaamu yalla yon waxut bu len tak tukki ngir jaamu yalla de dane bu len tak tukki jëm ci benen jakk wudul jakk yi te jakk masjid moy fu ñuy julle la tu shaddu rihal illa ila salasati masajid li dafa leer de ay yena deung ta meuna yaq tek ci jambur ngeen ay da magali wa legi hadith yi ñew di wax ne dem len ziyare ji bammel nak kuntu khan haytukum han ziyaratul qubur ala fazuruha dem len ziyare ji ñom dañ nan la waaw waye tak lañu bañ tek manam duggu auto wala duggu ay dara dal ñu ne len wa legi ziaré sa mbokum julit nak wala nga joggé fi dem ba arabie saoudia jangi xam xam yonent bi neena kep ku soobu aw yoon di sakku ji xam xam yalla dana la soop ci yoonu aljana ta kuy sakku xam xam mo le minda fo ni yalla yi dañ lay ñaanal yalla ba ca jëndé ci geej gi ñu ne ah loolu dama xana bi daala bo wala ñom dañuy jangi arabie saoudia kon amutun fenn fu ñaar amna hadith bo xamne ni dafa am mbokk mu jog di siara ji benen mbokkum ci benen dekk yalla yabal am malaka mu soppal ko doomu adama bam accé munako yow xana ki dala defal teranga ko fay munako muko dama ko bëgg ngir yalla rek munako yalla ma yoni neena bëgg na la ngir bëgg gi nga bëgg ki ta yalla rek tax ñun ñu joggé fi di dem ba Touba di siara ji ngir bëgg guñ bëgg Seigne Touba ak wa kërëm yalla dañuy bëgg ngir bëgg gogu bëggante ta yalla tax kon bu ngeen xolé lepp lo xamna ni dañ ci doon sukkandiku ngir ni li bi dala ñom ci seen kaw lay dal ñaka jang wala yenen intérêt ak soxor ak lu kenn xamut mo len dal ñu ci profito nak de tatagal ak de
contane ci jambar yi nga xamne ño nek di jamar lok ñom ci réseaux sociaux yi rawati na TikTok bi ku melni señ khadim jaay mo baydo rabbihi nga xamne mom ma sha Allah yalla nako yalla lafal ciat len donc ko yak moy da nek célibataire mok ben basir mi nga xamne señ bi marok la nek célibataire bo doy war waji dañ koy yonne ak muy jënd añak ay waji ben basir gene ci li nga nek ak nga doy war ak khadimul qur'an mi nga xamne jambar la di talibé mam abdou aziz di talibé mam alhadj malik ak seydi ali al kawlakhi de nga ak mbokk yeb seigne sayu al qur'an ñom jambar yi di gërem ñom nabi ñi nga xamne ñoy dajé ci lafi ak mbokk yeb suma limé damay joom man mom bop bi da baxut lay faralam ni waye dal ñoñu di jambar lak ñom di len tégal xam xam bu leer parce que nak ñom dañ ñoo commencé wona sonal ci ay slogan il faut talibé yi ñu déllu waat ci xam xam ya mahsara subani seigne touba yi wax ci tazawudu subban yeen mbolem jeune yi oh vous les jeunes la wax in khiftum qajal si vous craignez la honte bu ngeen ragalé gatch fa khadimu tahalluman ala hamal meté en avance le savoir xam xam jital len ko ala hamal ci bép jëf li ko gëna leer da am ci kaw suuf denga ya ayyu sibyanu la tastaghilu an al huda wa bil ulumi sakko xam xam al ilmu wal amalu jawharani xam xam ak jëfiko ñaari wurus lañ li khayriyat darini yajlubani ñolay ñod jëmele ci yiwu aduna ak alakhirah mom lay ñëpp di wut kon li moy deug deug sunna jëf jo tek ci xam xam bu leer nañ te lolu le serigne touba wote denga waman nahakum an tahallumi fa huwa khalifatul lahinil mujrimi aw kama halak kulen tere sakku xam xam koku kan mo fi togal shaytané kat te wahabi sudu jang ba pare mana wote wotur yi rafet man may ahlus sunna wal jamaa tak dañ leni yegal ne len fa tay julli xamuñ ko nu ñi gëmé yalla man mom la len sa le tay yi xamuñ ko man sama serigne jangal namako imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu judu haqiq wa nako fi legi kon bo jangul nak ñu naxéla ay baat man yalla ak yonent bi rek lay top top yalla ak yonent bi da am ay gaay yu ñewoon ku ñu wax ibn taymiya judd 700 manam faatu 728 nga xamne 8e siècle yonent bi joge na fi bam am 8 siècle mu ñew fi ngeen top ko mu naan len ziaré yonent bi dafa harama tak tukki naan len tawassul ma ngi ñaan ci barke yonent bi dafa haram ngeen top ko ci di teli te lool keen musuko wax ci kaw suuf a part mom ñiap nit ñi di len takfir ak di len tabdiya téré bu ndaw bi ñi ñëk jang muy usulul salat mohammed ibn abdullah bind ko dañ ci lim ay mbir naan li ko def yeufar nga li ko def yeufar nga li ko def bokale kan nga li ko def yeufar ab ciuc xalé bu ndaw di doga tambali jang nga jox ko téré bobu mu japp ay serigne di takfir rek japp ay communauté lemu di takfir rek naan wa anwaahul ibadati allati amara allah biha misl al iman wal islam wal ihsan kazaaka duha wal khawf wa raja dilim wal istihanatu wal istighasatu faman sharafa minha nena yi ko ko welbeuti shay'an wurbul ci dara li ghayri llahi defal ko kenen ko dul yalla fa huwa kafirun yow ab yefer nga japp xale yi jangal ko li mu xey gis ku ne barke seigne touba nga nako yefer nga way lol moy lan seigne bi kon ñi ngi yak ndaw ñi ñooñu mu am ci ñoom ño xamne ni ay docteur lañ ñene woyé ñuy lek ay financement masna dugal ab audio bo xamne ni kenn ci ñoom neena tan yi jotatuñ ay financement mashaikh yi ñu mag ñi ñoy jot seen financement mais ciow yi ndaw yi jotatu financement mom ko la ko jox la bëgg ngay wax motax am ku ci bind téré bu tuddu taqdisul asqas fil fikri sufi sosal ci ay serigne yu bëré bëré bëré tasawuf mom neena dara aramut ci ñoom fa haula in nas idhan laysa indahum ma yusamma bil haram lu ñuy woyé lu haram neena amut ci tasawuf gi seigne touba wax ne moy selal moy tax sa bir bax ihsanukum ya ayyuha sibyan liman lawal de nga num ko waxete sax arwah wal abdan anta abdullahi ka annakum ma tarawnahu fattabi'un ngen top ma shari'a lañ yonal shari'a ngane ma yisam ma hindhum ulaika fa haula nas de nga ma hin num nga waxete sax izan ma yisamma bil haram amut ci ñom laysa hindhum ma yisamma bil haram amut fa ñom liñu woy falal ukhtu tahrum ala aqiha neena sœur bu jigen bi aramut ferem ferem bu ko nexe mu jabaroko
te ga juddo ci rew mi Seigne Touba di sa mam wala al ummu ala al ibni yamoto ci de muy tumal ay tariikhay jambour neena Cheikh Ahmed Tidiane Serif dem len ci taqdisul asqas page 447 dafa digal talibé bi ñuy sacc billahi wala wa talay sacc buñu nekké ci ay situation yu jafé waye buñuy sacc nañ sacc sen dépenses quotidiennes manam ko xamné ni 5000 francs mo lay dundal ci bis bi bo démé ci marché ba saccel 5000 francs ko xamné ñaari kilo ciép saccel ñaari kilo ciép nga def néna lolu nak buñ ko déggé moy nit ki mën nay dund ci sacc ku ñuy wax borom taqdisul asqas mo dib docteur moko wax ñooñu nak ño yaq réew mi jur ay gona ñuy saga kilifa diiné yi am ay nit nak ñuy jamarlo ak ñom ku melni Seigne Abdou Samad di ci liggéey bu am solo di encadrer ndaw ñooñu ñun ñu xéew bu ñi ñu bokku ci mu invité ñu tay bi tay ji ñuy waxtané lu jëm ci sunna gi nga xamne Serigne Touba mom la jangale tam leer nañ muy ngeum yalla gu wër pratique bu leer nañ te ko ci deng mazhab Imam Malik ak tasawuf bu leer nañ bo xamne ni da ngay jaamu yalla diko selal djubli ci djimmi yalla ji kesse lolou yakarna lu ko gëna leer amut nit nak day am kilifa Serigne Touba neena innal murida sadiqa naka murid sadiqa iza arada al-intifaha su bëgge jarignu yahtaqiru bi anna sheikhahu wala yahtaqiru bi sheikhihi day fas ci sheikham serignam annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbih moy ki dox digantem ak boromam yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la ya'muru bi la ya'muruhu bi shay'in illa bi iznillah lim lay digal lepp ci digalal yalla la koy tek nit da ngay am pass pass wala yanhahu an shay'in dula tere dara illa bi iznillah tabaaraku ta'ala neena nak ko xamne ni li moy sa pass pass di nga am ay ndariñ fa man kana aqidatuhu hakaza ko xamne ni li moy sa pass pass Seigne Touba neena da nga laq ay ndariñ waye nak mune la da nga wara top ku tek tankam ci sunna yonenti bi wa wajabat ta'atu man yakhfur rasul dafa war ñu top kuy xentu yonenti bi sallallahu alayhi man bihi yahbu bisul min ru'asa dini ci kilifa dini ya zil kamali ñu matña man la yura minum siwal jamali ñu xamne ni ñu lu rafet lak lañu gis ci seen ñoom kon ci gattal li lañ indi won ci leral li nga xamne mom la fi Serigne Touba indi muy tek sa tank ci jaamu yalla gu wër motax ngay gis ñuy sant dekk bo xamne ni bu melni Touba bam koy santi aha bam koy santi dako santi ngir jaamu yalla fi ku fi dara tok xaar yalla suñu borom nan wajhal binaa binaa ilmi wa hamalin bi sunnatin wa hilmi ak lewet ay waji wajhalu dahban maskana tahallumi sama dekk bi na nek dekk xam xam wa mawdi hal fikrati idéologie yi ñi xalaat yi développer nit di développer am réew di développer diiné di développer doomu adama na nek fi fi na nek centre bi wa mawdi hal fikrati wa tafahumi centre compréhension xam texte limi jariñ nako nek de ngeen lolu na def la sou tout une minute di jigelu ba ko tedd ki wote muy jaamu yalla bo xam dang ko tek ci xam xam bu leer tek ko ci roy sahabatu rasul tek ko ci roy jangalem yonent bi ak mag ñu bax ñi motax bimu dikke mu daadi dajale lepp lu baxoon sam ko saytu ko mom di dikku fi di weddi lu bax lam fi fekkon fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawaw intama ila al jailani te abdul khadir jailani nga xamne 5e siècle la won Seigne Touba di 14e siècle ci gaday gi nga xamne ay jurum ñent témèr ad dox nañ seen digënté mu ne ah lu bax la indi de aw intamali ahmad tijani si ahmad tijani sharif aw li siwahuma min al aqtab ñeneen ñi tamit bayuuma len de is kulluhum qatan ala sawabi ci lu wër lañ nek amna ño xamne ni bo len lajoon ndax ñoñu bax nañ dañ la baxuñ de ci bi daalañ nekkon ñom kesse bax lool nak lool du diine dara yeen mut len 1% ji aduna ba pare ne yeen yor sunna yonent bi ma yomal xiyam koy ki takat hadith mo ne aballahu an yaqbal amal sahibi bil hatin hatta yadha bidahatuhu yalla lank na ne du nangu jeufi kuy def bida lu dun dafa baye bida ba ngeen jep nit ñi di jeñ bida rek kon ku yalla nangu jeufa ma yomal xiyam ñepp ay torox di kon yeen do nga fi bax te yene gëna day war ci aduna bi kon lolu ay jaxan la na ngeen ci genn de ngeen
kon bu ngeen gisee li fi ku tedd ki indi maa ngi jégaluwaat benn kii xam nga kii bi.

nga yittewoo xam-xam bi nga xam ne moom la fi Serigne Touba indi. Parce que kat lépp lu nit war a xam war a jariñu ci àdduna ak alaaxira, ci wàllu sa pas-pas, ci wàllu say jëf, ci wàllu say comportement, ci wàllu noo war a doxee ci àdduna, ci wàllu say teggin, Serigne Touba bind na ci téere boo xam ne lii la cay lu am njariñ ci xam-xam. Parce que am na xam-xam yu amul njariñ kat la xat xarra la xiinu naasa, Serigne Touba wax ca masaalikul jinaan. Yàlla ma ne la xat xarra la xiinu iblis mi nga xam ne yàlla da ko rëbb ak war na an naasa nit ñi. Wastaxalu ña ngay soxloo bi ma yejurul ba sa lu leen di jural aw ay rek. Wastaxalu bi ilmi maa laa yan faxu xam-xam bu dul jariñ fil xabri ci biir bàmmeel wal xasiri ak buñ leen dajalee pang leen wa maa laa yeed faxu anhum azaba yowmel jawa loo xam ne nii du leen mën a jañal mbugal bisub njàqare ba. Ñu la ñuy def wan xamaku fil xafalaati ña ngay buur rek jëm ci ay càggante wal xawa ak topp seen bànneex. Fa laysa kullul ilmi nafxan zaxtiwa, Serigne Touba nee na du bépp xam-xam am njariñ de. Wa laysa kullul ulama yi fistiwa, du bépp borom xam-xam tamit moo yem. Borom xam-xam yi yemuñ xam-xam, xam-xam yëpp amuñ njariñ. Ñu ne ko waaw, kon num demee mu ne am na ci xam-xam yoo xam ne nii day wowal xol. Dégg nga, fa laysa kullul ilmi nafxan zaxtiwa wa laysa kullul ulama yi fistiwa fa fil ulumi, am na ci xeeti xam-xam yi maa yoqasel xalbaa buy wowal xol. Xam-xam boo xam ne nii werante rek, dàggasante rek, weddi ay nit rek, taxaw ci minbar di xas ay nit. Dégg naa fi kenn ci ñoom ko naan kilifa yi ay malfaiteur lañ, xam nga tooñ googu. Azulmu tooñ zulumaatun yowmal qiyaamati, lëndëm lay doon yowmal qiyaam, nga taxaw di woy nit malfaiteur. Waxoo loolu naasi xusnaan xanaa jàng ana sunna si ngeen di dund. Alquran de moo ne waxuulu li naasi xusnaan, wax leen lu rafet ci nit ñi. Serigne Touba ko jàngale waxaw la naa makaarim al axlaaqi maxa taxaabu bi bilaa chixaaqi wajal saqiranaa yu waxirul kabiir wajal kabiranaa yu xinuy saqiir su naangoog de. Yonent bi moo ne laysa min naa man lam yaraxam saqiranaa, ku yërëmul ndaw bokkoo ci ñun wa yar wa yanrif tam xam xaq kabiranaa aqi mag ñi. Voilà wajal kabiir wajal saqiranaa yu waxirul kabiir wajal kabiranaa yu xinuli saqiir, ñaar yëpp ñëw. Fa fi loolu mi maa yoqasil xalba fa laa nekkoon, am na ci xeeti xam-xam yi day wowal xol. Dégg nga wayu jubal kibra di jur ak rëy kenn mënulaa maanaam wax loolu kii yow daal yaa nekk ci sunna rek, nanguloo kenn, doo màggal si doo gàmm, doo ziare amul relation kenn, yow doo nga baax. Yeneen événement yi événement bi daal mais yow mën ngaa dem grand théâtre naan siège ba nga xam ne sama maama ko jëlee ci Serigne Touba yooyu noonu. Wala ngay dem ba Gambi naan saddu rihaal de, naan nañ leen fonk seen i suyoox. Loolu mooy lan Serigne bi dañ caaxaan. Kon loolu muy lu leer wa yujibul kibra day waral rëy xeeti xam-xam yooyu wa yun si rabba di la fàtteloo yàlla sa borom. Kazaaka fil ulamaa i qawmun, am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne nii jaza u bay radan di radan alkande rek wala wamu ak yeddaanga. Tubaa bëgg xam-xam bu am njariñ. Taxaan la mun ilma li wajhillaayi, sàkku leen xam-xam ngir jëmbi yàlla ji duunal munafasati wa tabaahi, bàyyi leen puukarewu ak ëppalante bi. Serigne Touba ko wax ak bëgg xam-xam waaye xam-xam bu am njariñ boo xam ne nii nee na xam-xam bu am njariñ mooy bi lay xamal sa ayib bi bopp nga xam ko fasiyeenu koo saafara daal di jariñ. Kon bépp ndaw boo xam ne nii ci yoonu murid gi nga ne mooy li Serigne Moustapha wax dem leen jàngi na ñëpp jàngi, waaye loolu ndigal leen ndigalal Serigne Touba Serigne Moustapha. Ma xam-xam dafa jafee déedéet université bi pour lan la, milliards yi ñu ci dugal daa amut meen feneen fa mu xaj ah kay. Kon ban dëgëre la yoonu murid jox xam-xam, xam ngeen ko lu tax ngeen lànk ne du ngeen jàng? Ñii di dawal ay sareet ak ñii di football ak ñii di babeek yëfi dof yéen a ngeen dugg ci lànk ne du ngeen jàng? Maanaam dee dafa mel ni yéen da ngeen di sabot tamit yenn saay. Kon loolu ak soññee la woon rek dugalaale tuuti tooñ ci suñ mbokki taalibe yi, ndax Touba ku leen xam-xam leen ci xam-xam alquran niñ ko mokkalee di ko bind ak niñ koy saytoo kenn mësta gis lu mel noonu, concours yi rek wane na ko. Waaye xam-xam bii xam-xamu tawxid bu wér bii Serigne Touba bind lu ci ay téere mawaibul xudus nekk fi, faydul xaniil muxni nekk fi, yeneeni téere ne fi. Boo demee ci téere boobu almuntaxaa la tudd di wala diwaanu loomi diini ya lañ fa dajale ci ay téere xam-xam du jeex, ku ko jàng xam sa diina dañ ci réer, kenn dootu la mën a réeral nga xam li Serigne Touba woote bañ a topp ci mbaboor mi yu waxoo ko
di def ay yëf yo xamne ni señ bi da cey set wécc ndax señ bi ak nité la woté señ bi xam xam la woté señ bi jëf jëf jo xamne ni da ngay xémem lo kenen li señ touba woté parce que señ touba woté bi aduna ko mom néna dana dem ba ca nasaran sa mu yobul len ko ne len man may abdullah wa qadim rasulih inni ukhatibu nasara tura ñom ñepp nak kon bepp dekk nasaran xaaral señ touba mu ngi ñew ndax fi ardihim la wax li malik mutara lum leen wax tay xanuuna leer nañ ci yeen tay xanuuna ngeen wolene bi annani lillahi abdun khadim li rasulillahi moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah ji ngeen ni deg fe ca etats-unis bamba de te ko xam etats-unis la ilaha illallah bu ko am nar masana wax wala ab julit masana ko wax ñepp daw nañ ne bombu ba tak na wa lan motax l'islam ji señ touba yeesal l'islam yonnent bi sallallahu alayhi wasallam tek ko touba wi adapté ko moy l'islam pire go xamne ni da ngay meuna nek ak ñepp wayinal mushrikeena stajarak fa ajirhu hatta yasmaha kalam allah la ilaha illa allah ji señ touba leer limi wote barki señ touba lolu nak ñepp dañ ko xam muy lu wër ñi contanale ci señ ibrahima lo mi nga xamne tamit la 30 bi warna indi ay touba fi ci magal gi ñu waxtane señ touba ci lakum anglais bu ngeen bëgge gis ma lak anglais la 30 ñew leen fi ci kër señ touba gi ci kiwi I'm going to speak in English. I'm going to make a speech in English. If you came there, the 3rd July 2026, inshallah. Ci katane yalla. Ci ngeen gis Ibrahima Fatima lak anglais inshallah. Xamna dana xawa ñala xane nak xawa bol bolé tout. Waye lool len rek lay wone. Señ Touba lepp luñ mata setu setu nako. Té ñuy gor gor lu boy sakku xam xam nga muñ tuti da am luñ ñuy fagul muy barké ko yow ak ngeerëm nako señ bay jaxata waxon muñal kem li ngay muñ la saw yow di day li ngay sakku ci muñ ngokay laq kat da ngay sakku barké ko yow ak ngeerëm té yi nak muñay seeni nday bul tawat ku muñul mëno sakku xam xam da nak da metti té da ngay tumu ranké boy dañuy am xaaliss di la fi bayyi wala yu mel nonu té lolu wërseug la xola la tastaghil bi rizqi iz rabbul wara mutakaffilun rizqa allazi yatahallamu dagn ko gemuta mama min dabbatin fil ard ila ala allahi rizquha kuko gem wax deug yalla wara sakku ji xam xam ta xamne seigne muntaha neena le lolou ko le manam limata fagu seigne bi fagu nako leer ci mbirum aduna sakku li la fi seigne touba indil du yak ca le dara boko deful nak dangay top le rek di son te le no yalla nopi na ci nañ gëna gor gor lu war xam li fi ku tedd ki cheikh ahmadou bamba indi lolou mo depp ak sunna moy li wër ta foko yobbu ñu xamne ñi am xam xam nak tay gëssu diiné ta diiné ñor leen da nañ xamne li moy li wër waaw inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhaymin shahidu ñu nak ah señ bi yaane da ngay jihad mu an sa jasi mu ne sayfil lazi yafrit tula man salasu tawhiduhu wa huwa al-ilahu al-wahid barki sinbi jasi ji may raye doge bopi ñi nga xamne dañuy def yalla ñatt di def trinité salaso taslis au nom du père du fils et du saint esprit mo moy lan tawhiduhu wetal gi may wetal yalla wa huwa al-ilahu al-wahid mo jangale tawhid bu wer ca non yalla ay waxe lolu de ilahuna ya nasara de ngeen jallahan masalin tubuluhu wa truku taslisa wal awada mo da demat ba ca bir de nga tadarrah lahu tadarrahtu fikum man ci sen bir de lahu tadarrahtu lahu diko torox lol mom yalla way seigne touba way fofu mu nekkon di torox lol yalla ci ngay xamé ne ki moy wajjal ba mbay kamal moy donay rasul moy ñemé moy kenn ku wéccu mbolo wa khila rubba rajulin ka alfin bu ri wana kenn nit ko xamné ni comme jooni seigne touba wessu na jooni wa rubba alfin khaymatan ku uffi bari wana junni buy mbel mbeli rek nan alquran ak sunna ka uffin duñ dara muhammadun fardun yafuqu tasniya wa faqa jamhan wal hadaya mughniya lolu seigne musa ka wax ca olaf al bah na toy di kerkerani lawliya yi bam agge ci seigne touba kon li mu indi dafa leer xola lahu tadarrahtu fikum man ci seen bir di torox lolu yalla mubghidan lakum mo ma len bañ yeen touba yi bokale yalla waye bañuma leen ngir dara nak malam tatubu lahu bu ngeen toobe rek bañal gi jeex wallahu qad shahidata yalla sedena li ma wax xala fim ko wax du jeex
denga te busara la na damay faté nam ko waxéti waye fi ci xasi deug la ilaha illallah muhammadur rasulullah muy lillahi rabbil lazi non la ko waxé allah jalla ilahun la nazir lahu yalla amul ndend de atman amon biswaza ja khat fana da ko wax ko wété ak lima wax waxo deug lolou la utiliser de ak bañ koy bokalé yalla washhad bi anni ma ngay wax ak ndokh ma nak dem ba ca geejga jakarlo geejgi nan ko aya bahru denga wahid wetala suñ borom la to salis bul def yalla ñett mukk fa rabbuna ta'ala ni taslis yalla jombante ak ñukoy def ñett laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasatin ñoy wedd nañ yalla mo ndax mo nan washhad naga sede yow ndox mi ne bi anni la udahinu mushrikan man duma noyante ak di jammo ak ko xamne ni da ngay bokal yalla suñu borom lolou nak tawhid bu wer bobu ak pass pass bobu nga xamne ma ngi len don wax ci tambali ba nel lolou mu ngi ko jele ci sahaba ya parce que nak suñu baye yoyu ci dine ñom la yeenene daan taxaw ne len deengi ni dem len xarije ayu lazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu jomon gok bu ngeen taxawé bu ngeen jakarlo mbolo ñu daw ci jëm ci yeen fasbutu am len jom taxaw lola nona la len ko moyon moy pass pass bu wër lastu aqafu durra qalqin ba'dama fawatu amri ila rabbi sama señ touba ngo duma ragal mukk loru mindef ginaaw bama jele lepp jeyal suñu borom parce que da ka waxon man zanna ghayra la yuhni aw yadur fa zaaka fi darin zukadin wadur lolo ñu sonal ñun ñep dañu japp ne keneen man na fe jariñaate wala keneen man na fe lore kulul yalla suñu borom señ touba neewon na kuko def da nga sonu fi da nga sonu fele fi darin la adna ak alakhirah zukadin choona rek wadur ak lor adur wa nafhu min arrahman lor ak jariñ ci yalla mi yereme la ne laysa minal bidani wasudani nit ko wex yoruko nit ko ñuul yoruko adoru wa naf minal jabbari denga lor ak njariñ ci yalla mi nota kon bi tok ci kaw ñepp moko yor laysa minal abrari wal fujari ku bax munu la jariñ ko ko bon munu la lor yalla rek ci and denga rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf sayyidina muhammad ak wa xalima ga fendi nax yëkëti nañ ko ta téré ya wono kong la ci yalla dogal ay nekk mën ta changer adur wa nafhu min al wahabi lor ak njariñ ci yalla mi aji maye kessa la yor laysa min al a'da'i am non mënu ci dara wal ahbabi soppé mënu ci dara aka leral tawhid aka deppo njangalem yalla suñu borom ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ki mo len wo ci lu leer li waye lolou nak ab xam xam lay laaj motax yep ñep ño xamne ni man nak gis na ci ay ndaw yo xamne ni wax deug yalla ma ngi contane ci ñom lool ndax man na amna déclencheur bu len déclencher muy peut-être xéti débat yi xew ci réseaux sociaux yi ak yoyu ñu bari ñang ma ci wo di laaj ay téré di laaj ay bind di laaj ay dalil di laaj ay lien pour mëna gëssu ji ngir mëna am lu wër luñ tok ba mëna wéral seen pass pass parce que lolu am solo de li nga nek ñu mën la laaj mo yow Seigne Touba li mu woté lan la nga taxaw di xolé tane am mourid nga yow loy xamoko di da nga top ci mbolo mi kon di daw rek lolu Seigne Touba da koy téré de xana jango tassou de xaar néna ku japp ba paré ñu ne la japp mi lu ci farata lu ci sunna lu ci mën doob luñ ci sop lu ci wajib xamoko yow la nga jëf perte na néna Imam Awf mo wax lolu ba pare ne kep ko xamne ni xamoo sa diine ta laajo ko yow togn nga sa bop alang nga sa bop kon kay ki yag na soñe ci xam xam xam xam moy base bepp motax Seigne Moustapha fim ne ni liggeyam bi danaka lepp ci wote ci xam xam rek gis ngeen ni mi terale borom xam xam gis ngeen ni mi wote ay ndaje xam xam gis ngeen base bi nek fi gone yi di jang alcorane gone gu nek di jang kamil mu leer nañ dembu rom munafa ñu lay ni laaj ay question ci walu danaka genre jeune en herbe lañ koy wax yoy non ñuy tontu muy leer nañ wa mu ngi non señ bi li luko gëna wër luko gëna wër da fay am kan moko fi bayyi di nekk ci leneen di taxawalu di jeexat temps dafa am solo bala nga xamne temps da am solo nga dem laaj ko ku faatu señ ci wa ko wax de wa arghabul ashiya'il amwat
radun ila dunya ma al hayat bo demon ca bammel ya seigne touba neena ngana len moyen fi mom lan ngeen gëna bëgg xam nga senegal wala nit ñi nañ na la fam juggé yalla nako fam jëm yalla nako gënal mom dedet waxu ñu lol ñom ay fam jëm yalla nako gënal dana la radun ila dunya ñibbi ci waat ma al hayat and ak di dund wala soñ xatan donte instant bu ndaw li ya'malu salihatan ngir ñu jëf lu bax nga am opportunité jëf ci xam xam jihad ji seigne touba wote inni ujahidu bil hulumi mu leer nañ wa bi tuqa sama jihad c'est par la science et la crainte révérentielle damay jihad ci xam xam ak ragal yalla ngane yow da ngay liggéey seigne touba liggéey ba ngi ni li lay jihad seigne touba toy defi lenen kon def tek ko ci xam xam moy tax nga meuna muccu ci lepp lo xamne ni luñ sos la te depp wut ak sunna mo nekkon objectif waxtani moy xamalen ne ne serigne touba ci bopam neena jeufi bida dalay dalay manam pass passu bida boko amé day def lendeum lendeum xagn la léri top suñ borom iz zulumatul bida hatikhtikhad lendeum lendeum bida pass pass takufu day fet anwara lèr tibahil hadi top yonent bi gindi waté wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mo war la gindi yow nga am barrière bu dox sa digënté parce que tay jëf li ngeen bay leen nak nit di leen wax ne li nga manam bida bida ngeen japp na li nga nek bida la de nit ki woyaka bida taxul mu nek bida motax da ngay am xam xam ba xam ndax li luñ soxla luñ mëna délo ci diina muy lu leer nañ wala dañ ko sos te mënu ko délo fenn lool mom bida la dañ la koy délo man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa waradun moy ñoon seen kureeli bida yoy ñu naan yalla dañ ko wara saxalal leg dañ ko wara saxalal la takkan nak man xamna ne li dess ci minute fofu la koy jëmele muy seen jëf yi nga xamne daa juuyok sunna lol bokku na ja li ñi téré te teguñ ko fenn muy ziaré ji yonent bi seen serigne neena daa aram de bokkale yalla lay juur fawzan mufti ba jama ka ko wax hal tushaddu rihal li ziyarati khabri nabi sallallahu alaihi wasallam ne haza haram ma ngi nuyu sama waja ousmane fall chaque jour mu tegal ko gaay ne len li fan la ko yonent bi wax ñu nek fa nan li ak laak yonent bi la tushaddu rihal ila salasati masajid la wax ken waru fe rombu juma yi toba yi mbake gi di dem ngabu di fa julle ji yen koy def di motax mo waxe ko non rombu toba ba ngabu di julle ji aljuma lool moy shaddu rihal di dug auto yena bari tiaxan li ngeen teere lepp yena koy def ben ngi non benen bi zikar tuddu yalla nga xamne yalla bamuy mandargal nafiqi wala yaskuruna la ila qalilan la len wax yenent bi ne zikar mo gëna for tuddu yalla mo gëna for jihad gëna for julli gëna for lepp nit ñi di tuddu yalla musuma gi seen kurel gi yeen ngeen tok amu dara lu tuddu yalla man gis na yenent bi def waxna fi hadith legi ma ngi waxat benen hadith am len ci bukhari 441 442 anna rafa sawti bi zikri de nga de abdullah ibn abbas neena yekiti sa kaddu ci kaw di zikr neena yansarifu an-nas min al-maktubat kana ala hadith nabi sallallahu alaihi wasallam neena man dana xame ne julli nañ ba pare buma len degge ñuy tuddu yalla benen bi mu ne buma len degge ñuy takbir ci kaw di wax allahu akbar allahu akbar yen mom lan ngeen wedd rek te tegulen ko fenn taxi ñew diko leral ngeen di ken ngeen kon yen ban seen bida bop ngeen yor xana wala seen definition mbiri bop allah allah tuddu yalla wazkur isma rabbika alquran ay wax de wazkur tudal isma turu rabbika sa borom yalla num tuddu allah nit ki ne allah allah ngeen ko lor nga def bida la lutax ngeen du tuddu yalla tuddu kan la Allah du tuddu yalla waye ko tuddu fofu woni Allah ya rahmanu du tuddu yalla manam zikrun bil ismil mufrad ñom dañ koy téré nenañ bo waxé Allah dañ cey wara tek dara Allah hamli nangam wala Allah mu nangam ak nangam lool moy lan yi wa legi nañ leen dem ci sahih muslim yonent bi neena la taqumu sahatu yawmal qiyam du taxaw muk hatta yukhalu fil ardi Allah Allah yonent bi neena fi ngi wax Allah Allah aduna du tukki dañuy weddi lolou ñom liñ musta def ci texte
ñukay def diko tawil nan amna benen texte bu ñew ne la ilaha illallah manam c'est-à-dire kenn du gëm yalla mais yonenti bu xul lolu allah allah la benen mu ne la taqumu sa'atu ala ahadin ci kenn ko xamne ni yaqulu allah allah fek mu fi fek kenn kon yeen bu ngeen fi déssé yeen nong fu nit ñi jëm kon dal na ñepp xamne yeen ñi di dundu tasawuf muy ponk bi gëna mag ci l'islam ginnaw bu ngam yalla ñëwé pratiquer ñëw sélal ko mo fi ñëw ihsan en tant que dalaka anaka tara yonentu beek wax di hadithu sayyidina jibril sayyidina umar netaliko bam leer nañ ñepp nangone iman ci bopam tawhid takoy jangale islam fiqh koy jangale moyen ihsan lu koy jangale laaj leen leen ko dañ leen ko wax de bone tasawuf koy jangale ñu ne tasawuf bokku ci diine man gis na ci sen compte yi ñuy bind dajji tasawuf wala anti tasawuf tasawuf bokku ci diine sen slogan yi yef def d'accord nañ lan moy jangale ihsan xamulen ko amulen ko kon yeen amulen ihsan kon nu ngeen ni def ak yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim nek len ay nit ta ngeen delu ci wat ci yoonu ñub bi ta ngeen baye ñal wi ngeen jaar ba pare di wote wo sunna kat yonent neena mujju jamono dana am ñuy wote wo tur yoyu fekk ño gëna sanku ci kaw suuf sa yakhruju fi akhir zaman de ngeen di mujju jamono dana am ñu genn khawmun ay boy yo xamna ni uhdasul asnan ay ndaw la ñuy doon jeune ñi ci ëpp sufa haul ahlam problème bi moy bi mo baxul bob bi dañ lay laaj nan la wax ñu magaluk touba fuko yalla wax ci alquran mais magaluk touba fuko yalla wax ci alquran moy sante len ma la in shakartum la azidannakum lu ngeen bëggati ñuy sante yalla wala da ngeen bëgg ñu ne dem len magale touba ñu bind ko ci alquran lolu kon kay yeen sax jaamu yalla da ngeen wara taxaw bañ la e modum mbaay demal nga julli ji yalla bu ne aqimu salata rek kay julli ñewna waw sante len yalla wa ama bi ni'mat rabbika fa hadith lu ngeen bëggati yastabshiruna bi ni'matin min Allah dañuy bëgg ci rewli yalla yi dañuy xaar yalla ñaan la e demal bëggati neena ñu bax ni non lañuy def ah wax deug yalla doto maam moy sufahaul ahlam legi nak problème bi moy liñuy dof dof ak liñuy ñak ñakam xel dañuy wax wax de gëna rafet di ci nax nit ñi yaquluna min khayri qawli albariyati yonent ko wax de bukhari 6930 la nek numéro hadith bi neenañ wax je gëna rafet lañuy wax te yonent bi neena wax je gëna rafet kat moy wax yalla khayrul kalami kalamullah bu daan khutba lol lay wax wa khayrul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy alquran ak sunna mom lañ lay rayé way yonent bi mo lolou ñu wax deug la mu ne dedet la yajawisu imanuhum hanajirhum lolou ñuy wote fi la yam agut fi ci xol ma ñom ñang ci diine mu ne yamrukhuna min ad-dini lolou gëna nek musiba nak yenn say nit di la wona la tawhid fek mom da wara dugg ci wat yonent bi neena yamrukhuna min ad-dini kama yamruqu sa'mu min ar-ramiyah ma ñom lay seen atafa iza laqitumuhum faqtuluhum ah lolou mo xamna dana jafé parce que ci rewum droit lañ ne yon ne ko dajé ak ñom kil ko fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamati ko len ray tiyabu ju bari nga ci am ngeen fonto nit ñi gis na benen way bo ne non non yonent bi khawarij la don waxal mais khawarij ay ci ay generation la yonent bi neena bi ci mujju sax day jappalé dajjal kon kay ay generation yi genn la rek mën len cey genn ay critère la rek ko remplir yow nga moy wahabiyé gi de ngeen lolu kon yonent bi tel na len wax seen mbir kon bu len kenn naxé ki sayyidina aliw mom la sayyidina ali karamallahu wajhahu mom la gaay yi daan taxawal khawari yoyu ñëkk ya maami ñi nan la hukma illa lillahi ñun alquran rek lañuy atté wo atté dal yalla rek man lam yahkum bima anzalallahu sayyidina ali kon kay mom da ngeen bëgg wax ni atté wo yalla ñaka téggine kilifa dafa yagg ci kaw suuf diko jiñ ay bidaak diko jiñ ne yow topo yalla ko mais lolu du lañuy wax luñuy prouver la nit ñi ñoo wara yew man do ñew ne ma li ngay def bida la lutax mu nek bida prouver mako yow jango ba pare da ngay gis ku ñew na la bayil bida nga ne ko yow wa luy faratay julli mu na la set amna ko xamne ni dañ ko luy faratay julli mu nan moy nga noddu liqam ni yasal jalal wal ikram koku kat moy taxaw di la wax ni sa serign ci bida la ne ak yenen ak yenen mais legui lolu lan moy manam lan mo ñu dal ya ciaral ci xam xam parce que amna ko xamne ni bu dikke dang ko wara yeureum mom da japp ne dala wara daxo ye yaay yobul ci lamuy woyé sunna fekk ci cyankuté la né xana awluma yajibu ala

motax ngay gis ñu naan la di nay xalé la ku mag bayyi bari na ci nak ci ñom ño xamne ni ñi ngi gindé ko ndank ndank parce que dañ fay nekkon rek ne ci min bari di tel teli gis ñu kenn ko wax ak ñom waye ba goné yi gaynde yi ma gis ci TikTok bi ñom no waydu rabbihi khadim jay jambar bi ñom maj non seigne modou mbacke mang koy nuyu ak ñom ben basir seigne mamour dien ñom seigne khadimul quran ñom seigne salih al quran ga yoy ñom esloga ñom seigne ousmane fall ñom nabek ñepp dal tegal len fi lu wër lay genn ngotu da débat tay amna ko woné ma comme que ñow nga sénégal dañ lay wo débat mëna ko paré na fekk silema touba waye da melni délo nak gan dañuy naxa dañuy napata rek waye nak lool nak pour nga muccu ci il faut nga def li seigne touba wax ta moy sakku ji xam xam loy jëf nga tek ko ci xam xam waaw bu ngeen ragalé gatché in khiftum qajal fa qaddimu tahalluman li dafa leer señ bi xam xam moy lepp ta xam xam bu jappandela ci digënté Touba ak Mbacké xam xam lu jappandela ci yoonu murid xam xam lu jappandela ci tasawuf parce que suñu waji dafa bind alay ya tawalif allati yahtadi biha iza sha'a rabbi ghayru man fasa bil wahyi li kay dafa leer bo amé ku bax ko xamné ni lepp luñu wara xam war ko jangalé war ko bind nako tek yow da ngay jël rek consommer ba paré ci ay way la ko defal nga xamné bu la nexé diko wayanto fara tay julli furuduna tuhaddu tu'addu 15 ala allazi fi zulfiq zakar awwaluha niyyatuna wa sami takbiratul ihram khuz bayani xolal li nim léré nexa jang nga mokal fara tay julli diko jangalé de am tiyaba di jëf muy leer nga lank ne do benen way jugge fa le nan la xamoo sa diine yow mais yow ya bëgg ta xam sa diine man yeen say ma gis ko nan la man ab mourid la won wala ab tidiane la won dama na la ne ko won dara da nga don taxawal parce que mourid deug ak tidiane deug bu jang ba xam liñ wote bu genn lim nek mukk di wuti lenen parce que lolu ak cyankuta la mag ñi gison nañ ko xem moy muñ ko ñu bayiko fi ta ku bax ki lum fi bayyi lola bon seigne touba parce que lepp lu am ndariñ yalla tek nako ci loxom kon fiñi nanele moy ginaaw bañ soñé ñepp ci ñu xam li sëriñ bi indi ta moy diina ju wër yéssal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamu yalla jëf tek ko ci xam xam ñingi soñ nak mbokk yépp ñu wajal nak suñu bis bu mag bi señ musa ka neena bamba neena ku magali bisam ba jihar nga añ nga umra nga am nga yol ba kat waxna len sant yalla legi bako sahaba yi def yalla neena ñingay poukereu yalla lamuy poukereu pay ga nu mara toll dañ wara xalaat ngi non ak serigne bi tukki mburi bi liko ci yalla defal ndax tukki bi kat yeen bañu yenon khutbu yak la dal ya ta attanuñ ko moko fa raw gaña de ngañ di weyta tawatul balaaya muñ la yalla jox xarit ba ci maqamata mu nu ko jof natul lañ koy xayma ta bala la wolu ba jox la mbirem ya faaw nga muñ natom ba aw ca tank mbir ya ah deng nga kon nak ñi ngi contane bu baax ci émission bi xamna ba du ñak dañu defaat benen ñaarel ba ñettel inshallah fi ak magal gi dal ñi ngi contane bu baax ci seigne abdou samad sohaybu diko ñaanal seigne borom yagal ko fi katanal ko di ñaan tamit kilifa yi ñu gëna bayyi waat xel ndaw yi nek ci réseaux sociaux di gorgorlu ci xam xam di indi ay tontu yu leer yu matale ci ñi nga xamne ñoy yaq diine ji ak mo xam ci biir yoon wi lañ ne mo xam ci bitt yoon wi parce que nak mbir mi ñaari côté la amna ño xamne ni dañoo ne ci biir di wax ay waxi njaaxum nan seigne touba yalla laak di wax ay yo xamne ni seigne touba waxul leen ko seigne touba mom inni ubaydun ya jalil la waxum run balidun wa zalil zanbi kasirun wa saqilu anta zutakrumi xam nga lolu kuko firi te mouridi door la sax te seigne touba non lay torox lolu yalla suñu borom wa man sha'ahu kawni li mawlaya 'abidan fa inni lahu 'abdun qadimun limunhimi seigne touba neena naqari comme naqari del man jaamu yalla la wa man sha'ahu comme naqari kawni li mawlaya 'abidan nek gi ma nek jam comme naqari fa inni lahu 'abdun ab jam la nak comme naqari tamit ab jam la qadimun limunhimi de liggeyal yonent bi nga xamne mom la yalla defal xewal li lu ko gëna leer am ñeneen ñu nek ci biti di yaq am ño xamne ni ño taxawé taxaway bobu bëgg nañu am jumtuway yo xamne ni yu matala la ci walu gëstu ci walu cellule de communication ma ngi gëreum ñom bébé tek ak ño xamne ni ñi ngi créer ay site internet di jallalé

0: di créer ay podcast wa khidmatul muslimin di créer ay yoy ñuy wax IA di ci jaarale ay xam xam wa khidmatul muslimin tamit li ñuy def deng maam di mur ay xalé yu jigen parce que wa kurel ye yeen say fa lañuy jaar dañuy fekk ab xalé bu jigen ñu jëndal ko ay kol mur ko ne ko dañ lay jangal sa diine duggal ko ci ay groupe WhatsApp nan ko serigne yi baxu ñoo serigne ay bida lañ jangale tasawuf baxut ak magal baxut ak gamu baxut ba xey nga xey ko ko ngi nan la ay magal bida la te nekkon ab talibé légui nak bu amé ay ndaw yu taxawé taxway bobu mais ñoon dañ leen wara jappalé dimbalé leen nan lañ leen jappalé soxlo wuñ ku leen may xaaliss soxlo wuñ leen ku leen dimbalé ci yoonu xam xam bi ñu soobu ci bam leer ko len dimbalé ci walu gëssu bi parce que noné lañuy attaquer yoon wi ndax légui idéologie yu do jeex dañu né ci aduna bi yéne ngi dégg ay kémitisme moy ño xamné ni ay jullit lañ won xey né wéd nañ yalla suñu borom di ay olof mu lér nañ di saga yalla di saga yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di sosal yoonu mourid déngen fi temps yi passé kima don tontu muy wax né seigne modou mustapha ak mam cheikh anta dañ doon dénga mam ki khilafa gi ku nek bëgg jël khilafa gi xam nga lolu ta kat ci ay téré lañ ko bind kat di lire bo démé nga légui pour nga dajj ko lolou xam xam makoy dajj xam xam bobu dafa laaj geustu dafa laaj am accessibility ci document yi amna ay borom xam xam yu mag ñu boole len ak ndaw ñu encadrerel mu am ay séminaire de formation ci walu archive national yu aju ci serigne touba aju ci yoonu mouride ba ci leunt yiñ ci wax ñu xam lepp nuñ ko wara safara ci tontu bu leer yakarna kon li bu amé lepp luñ bëgg dinañ ko am ta lu yomb la encadrement lay laaj rek organisation jël ben cellule attaché ko ko ñom buñ amé luñ soxla ci walu lepp lo xamné ni ci walu information la ci walu base de données parce que man mi yenn say damay am ay jafé jafé soxla ben téré nek ba Canada mu jafé ma du am PDF faaw nga yonné Sénégal ñu numériser ko aduna fofu la tollu wala nga soxla ben archive national pour nga jot ci problème la wala sax nga soxla téré bo xamné ni manam day aju ci genn keur celle de communication ba yor ko mu jafé lol mais yalla da koy yombal au fur et à mesure mais ndax ci xam xam lañ jëm mom jamono ji ko amul xam xam wala ku jëmul ci xam xamit da nga nara fété ginnaw ndax kat ginnaw serigne muntaha néna bom laal suuf tan na ñepp jangi kon pour mu baña laal suuf tamit day tégué ci xam xam rek ta kat serigne abdou samane mu ngi ci bay waram ndax asama diye gi du dara lu beureu buñu jangale jalale xam xam sel media la di manon nañ fay nek di am leneen mais sa sones lo fay deg xam xam kon nak ñi ngi ñaan tamit daayira yi nga xamne ño nek ci rew mi surtout yi nek digënté Touba Mbacké Daru Salam ak yoyu budé man nañ di am ay rencontre yo xamne ni xam xam lay doon yeen say ñu inviter ab daayira inviter sen commission culturelle ñu waxtane xam xam waxtane programme yeen daayira bi lan ngeen waxtane manam ci bu ngeen dajé daayira guddii aljuma wala yoyu non lan ngeen waxtane yan tam ngeen tek ñi bok ci daayira bi ndax xam nañ seeni farata ndax xam nañ li Serigne Touba jangale lim wote ndax am nañ suffisamment dalil yo xamne ni dañuy mëna téé ci lu dëgër ba xam li lan la señ bi loolu lu am solo la tal lu yomb la ndax daayira bu ne amna ko fay conférence ak ko fay jangale majalis il suffit ñu tek leen tegende lool ñepp ci ben programme danaka day nek lo xamne ni day mëna def ay rapport chaque année bu ne ñu ne daayira yi nek ci digënde Touba Mbacké jooni daayira la daayira bu nek nangami membre ño ci ne membre bu nek mokal man jang na tesawru ci xaar bam jeex da ngay xam évolution bi fan lay toll légui mu amé commencé def effet ci société bi bu ñuy waxati dootuñ wax waxi jahil mais waxi xam xam lañuy wax lool ben la mu amadi yenen tamit ci ndaw ñi nga xamne mom am nañ ben niveau bi jang nañ ba mokal ñi am nañ maîtrise am nañ ay doctorat ñi ngi def ay recherche ñoñu dañ leena wara duggal ci yenn cellule yi nga xamne dañuy man di safonté mbiri parce que mbiri kat ay leg la wara doon yenn saay la nga mënon doto ko man faaw nga am ko la fi wutal yu yépp parce que jamono mo toll ci nit ñi di ubbé ko di laaj bu ñëk yu bari daawuñ ko deg yi ñi deg bu xéeti wéddi yi ñi wéddi ak xéeti diingat yi ñi diingat ndax nit day tok ci ginnaw téléphone wax lo xamné ni sa dom ji ci sa wét di ab talibé nga bëgg mo yaro ci ak talibé da koy dégg mo influencer ko mais nu muy def boko waxé né li duma la ci tontu bu ëllëgé mo dem gëssu ji ko fenen bu ko lé doyé day xey wéddi li nga nékkon mëno ci dara kon nan lañ koy def dañ koy affronter nan lañ koy affronter xam xam nan ban xam xam nak mais nga il faut nga am ay outil yu leer deng ngeen dafa am kon waxna kemedi legi amna ñeneen ñu xamne ni ay coraniste lañ né nañ hadith yonent bi kene waru ko top alcorane kessé lañ wara top legi nak ñoñu seen problème mom neexna li jënt da nga nan le ñuy jullé rek xamne ni mom problème bobu lañ nekké ñoom ñi ñaar rak lañuy julli ñi ñent rak lañuy julli ñi amuñ salamu alaykum salmal fa ñu rukko ay fa lañuy juggé dem seen yoon rukko bam neex la nga dem melni koy sport pourtant amna ñu ko gëm ci réew mi amna ñeneen ño xamné ay wahhabiyé lañu ak yu kenn xamul amna ñeneen ño xamné ni do comprendre réew mi li fi nekk lépp takat loolu da am lu ne ci ginnaw lu nit ñi wara comprendre l'islam day déranger nonu yalla yi parce que l'islam dafa ñew li nga xamé na moy source principale économie aduna bi mu ne li da koy téré parce que loolu baxut aduna bi li upp ci li koy doxal surtout ñun ñi ne ci réew yi tuba bi carte casino yi bo démé day jur ay milliards jeyi xalé ñu leen waxal ay expert la xawma ay lan nar be xeer yoyu mu amaat benen sangrasi industrie alcool ay milliards lay produire industrie port mbam xoo bo démé ci rayon yi lool rek nga fay fekk lool lepp l'islam dafa ñew croire ko né baxut mais légui kon milliards yoyu baxut légui tubab bi ci doon am xaaliss tubab xaaliss lay jaam da ngay na def ne day tok di setan l'islam bi mu koy yakal ay businessam dedet day financer ay boy ñu ñew du tuddo l'islam di fi indi yenen xalaat motax ngay gis ñina alcorane rek lañ wara top nan sangara yalla tere wu ko ah lolou lañ wax de fajtani bu rek lañ wax na ngeen ko watandiko lolou moy lan lo watandiko kay moy tere nañ la xéet yoyu motax il faut nit ñi di comprendre ne mbir mi day am lu laq ci ginaaw yenn say du bëgg lu baax rek wala wote mais dafa am ay intérêt économique yo xamné ni kikoy xex victime la ci ki taxaw fi nan la yalla neen yonent bi neena te lim lay wax di ay tiaxan victime la da am projet bu ne ci ginnaw moy projet mabbu li l'islam tek muy xex jaay sangara ak nan ko di xex jaay mbam ko ak lek ko di xex carte parce que kat lolou baxul inamal khamru wal maisur walan sab wal azlam rijzun min amali shaytani fashani buhu légi nak lolou mo len nakari ñoñu dañuy tek ay financement motax ngay gis ñuy financer ay nit ñi naré léni financer ñi tuba bi ñi ay association ñu nan lan ay association club genre ak dañuy xex ak jigen ñek ak ndaw ñek ak nangam ak xexuñ ben ak dañoo bëgg indi ay borom yoy ngeen di deg ak yu kenn xamut yu bon yoy lolou nak bo xamut di gëssu di xol aduna bi ni muy évoluer da ngay xexé yow man nga ci mutti mais say dom ban préparation nga len tégal buñ diké laaj la yow ban tontu nga leni tontu boko amul moy yow da nga nek ci guerre pour ñom té pourtant ya na ci dëgg mé ti na pas d'argument ti na pas douti pour jëmum ki lolu parce que kat nit ki ginnaw tolotul nga nako hé bul dem fi bul ki parce que limi ki ci négam la koy fekk ab téléphone am la yor lepp diko ci fekk mais ban préparation lañ am pour suñ ndaw ñi yoonu mourid ban préparation la am ci face ak yoyu nonu di dugg ci il faut ñu am ay ndaw yu mat liñ doon jang ba jéxal tiré yi ba xam ba gëstu ba pék mbiri taxaw nak lépp lu ñëw ñu am défense bu wër bu ko mëna jox manam limu laaj bu ko défé nit ñi mëna xél lu xamné kat li ay tiaxan lañu mën ko bayyi l'islam jëm ci kaw bu mu laal soof gi señ muntaka doon wax kon ñangi soñé ci loolu di ñaan képp ko xamné ni kilifa nga ko xamné ni dal comme señ abdou samad mi yaangi yëngu ci xam xam ak diko ñongal ñu bayyi xél ndaw ñi jëm leena encadrer encadrement rek lañ soxla ci walu digitalisation ci walu geussu ci walu xam xam ci walu accès aux documents ci walu collaboration parce que yenn say nga soxla mbirum xam xam mo xamne ni kam yor yenn say do meuna ag ci mom waaw ñu ngi ci talal loxo bu baax di ñaan dal yalla na yalla defal tawfiq kep ko xamne ni yaangi yëngu ci xam xam ak diko yëkëti nakat fa la jëm ku melni seigne abdou samad di ñaanal mbokki julit ñepp di sante yalla bu baax ci tay ji dalal gi ñu fi dalal di len joxat insha allah di dajé benen yoon ci émission yi nga xamné fi ak magal fasine nañ ko def ci asamadiya tv di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem
3: nuyu ñepp bokku talibé bi julli di ñu nuyu ñu ziar ñepp bis bi ñew moy sun lepp da am ci tawfiq ñu reey nak ndax sëñ bi ci bopam mo ñu xamal bop wax ci lam ci wax dina mom leppum sant borom nga mo may ñu ñu sant lako borom lolu nak day dal yi nek bis bu reere te bu ko ci ñun lu man ci sant lako borom dina moko xal bop ñu man kenn kat na mu ñu li mu jëm ko sa def ko non mu ko sant ko ko rek dalako yalla ñu yitam kon ga sul duba ñi fi jitt won da lañu santale ñu jangay kan kon nak digel li moy kenn ku na ci ñu ku mëna jangu kan ngal ko sa bop jangu sel nang ko ku mënu na nga seen ñuko man tal ci jangul ñetti kamil sel xolé ñela ko ñam ko jangul lool nak duul ko rek cient gin digel bi cient gin yu santale sa bi am ci posté ko la jadal ko moy nak mom dañ ko amal cent yu bari wax ndax man ni ma koy gisé dafa laaj ñu sant ko ci digg mo borom ndax taxaway bu reuy bi mu bi ci def digg mo borom ja tak ci mo limali wul dara borom rek bu ci joggé sant ko ngir digg mo yont da nga juré yi nga xamné mom la saxoon digg mo yont loolu dafa ñu sant ko ci sant ko itam ci sun digeunte ak mom ndax limu defal kon ay cient lañ ko amel waye lepp nañ ko yes nañ ko yesal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko borom kon ñu la ci dal ko moy moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñino ko ci bokki dal bi bokki jullu ci deggendo yi lu man ci tara ci ñu da ko def duggal ko ci cient ko gum ñu way santale borom kenn ko ne ci ñu rek ci gor gor ci kem kat ñu def ci kem kat la sey dolli ko nak moy bis bi ginnaw amu su ñaar la gën ci nak yeesa su jaante mo ci biir ak ci bi tay yi ak ala kam ci yeesa su jaante di ci gëna fedlé su ñu la xay ci nim ko bëgge ñu mën ci jaamu yalla sun kem katam mu jilu ko ci liggey bi lepp itam lu nu man nu gëna fedd sunu laxay bol ko ko la nu jaamu yalla lepp lepp nu fas ci liggey le ko ko am na nu makoy waxe goor goor ci jaamu yalla liggey le ko serign bi dañ goor goor ci liggey serign bi jaamu ko yalla man lool la ko gisse ne ko tali yent nak way lu nek lu meuna nek lim wax mom muy jëfam muy leppam tudde ko wax ko ñu dekk ko abdullahi di mu li rasul ñu ko ñu mëna ñak jamm yalla waye nak ni ko waxe rek ñu doon liggéey le yoonte bi ñu nit da la wara am gëmam ak possible mat diko liggéeyal ñu doon def rek jamm yalla liggéey yoonte bi rasul ñu ñak jamm yalla waye ñu jamm yalla diko liggéeyal kon non rek la gogol lu bu baax ni mu ko bëgge rek su kem kat di gëna gogol di rek su kem kat di gëna sam talbe talbe bom na lol ndax buñ ko sét mu nekk adab mardi dañ dañ wax né yoonu yalla yi bo ci gëna gatt té dafa wax di nak mari talbe kon mu gëna sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëriñ té gogol ci lool rek samonté suñu diiné bu baax té gor gorlu na ci suñu talibé na nek foko rek sax fa dak dañ ko yagalé xam su bop gannaaw sa bop loolé nak kenn ku té yaa jey soñu sa bop ak yaa xam sa bop fo lepp yewet la lepp bokki tal bi rek ko def te jeexuñu tay lañu upp sif tay lañu gëna sawara liggey deug lay liggey dess rek ci kanam waye sam xel dal na ci rete tax li ñu wessu kon li ci kanam mu reey reey day melni waf na toy tay sun xel dal na ci ba nga xamne dafa melne li ñu ñu bëgg liggey lepp noppi la xel man na ci dal kon dem non yi sant jëmul suñu tuba gi nga xam ne ñoo ne ci suma wet te lañ ma amee lépp ñu wax ma ko lañ ma amee nag sax dara lul suñu tuba rek jox nañ ma cër ndax tudd gi ñu may tudd di tudd suñ bi ma sëkk benn ci man mettal benn ci man ab soññu doon na ci benn ci man ak rafet njur la ca dolliku mooy bokki taal bi yëpp xamna yeen yi am ci man te lepp man doon wu ci dara serigne bi rek lu way dox ci ciir sa digeenté serigne bi rek lolu xamna ko kon ma ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko sekk ma ngi leen di sant seen gërëm

jërëgen jëf ñi man ngeen sant dëgg la tawfex rek la waaye man ngeen sant tawfex jooju ngeen am te xam ne am ngeen ko te jëfe ko tawfex ji mooy bëgg sëriñ bi rek mu gënal ñu lépp gënal ñu suñu bopp gënal ñu lépp nañ sant bu baax rek sant dong la war a def sant dong la war a def jërëgeen jëf sama soppi bi nag sama ñaari soppi yii Cheikh Hamza Cheikh Mustafa defal ngeen sëñ bi bëggam de na ngeen nu ko waral nag ñun ñëpp nañ bëgg sëriñ bi sax dàkk ci bëgg sëriñ bi bëggal ko nag liggéey bu réy bii kasaar yi moom mooy sëñ bi kon alhamdulilahi rabbil alamin biñ amee ñoo xam ne mën nañoo jeexal seen lépp nekk ci xasaay di waaw ndokk biñ amee suñ dund gii ñu gokk ko nii di dund ndokk biñ amee ñoo xam ne ñi ngi nekkal ñi ngi nekkal ci xasaay di jaaxal ci seen lépp loolu rek doy nanu xel mu dal

وليقعد ربي غير زيد عن الحسنى نبأك ماذا أني قبل رؤية وزرت له

كتبت وإني شاكر لفظ الشكاء وعني محا ما ساءني الله إذا عناه.